kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning bilongga gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atua. Kaning bilongga gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang bilongga gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka bilongga gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialisista, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula. Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon og kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy og sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

0: Mga kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atua. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon, dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialisista, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon anak nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula. Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon og kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.
1: Enjoy the music. All the hits.
2: All my favorite songs.
1: Hit music all day.
3: Enjoy.

0: Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tay mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy! Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon o kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.
1: Love ako ni Mami.
2: Mm-hmm.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang tao, basta nagkaedaran na, dili na gyud, kaligayan ang lain-laing mga balatian. Depende sa iyang lifestyle, mga higala, sa panahon sa iyang kabataan. Ay, manghay-hay na lang og iyang mahinumduman. Usa sa balatian nga muhapak sa mga edaran na, mao ang taas nga level sa kolesterol. Nga kasagaran makuha sa dili healthy nga mga makaon og kulang sa exercise. Ang turmeric o luyang dilaw nga sagol sa Bilongga Gold, mapalit na karon sa mga butika, mga higala. Epektibo nga makatabang aron manormalize ang level sa kolesterol. Kana kung motuo mo, mga higala, ha? Muna nga maayong pagpasabot ang among ginahimo sa inyo, ha? Nasuta sa mga pagtuon nga ang pagkonsumo sa luyang dilaw, makulangan niini ang kolesterol sa lawas. O kana kung gina-apply pod ninyo ang inyohang healthy lifestyle, mga higala, ha? Kung galisod ka og pangita sa luyang dilaw og hassle na kanimo ang pagprepara, mas maayo kining Bilongga Gold Herbal Capsule na lang ang tumaro nimo. Kay makasiguro ka pa nga eksakto ang imuhang mahatag sa lawas. O kay naa may milligram na. Makatulo sa matag adlaw ang pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule, mga higala. Importante gyud nga tama lang ang taas sa kolesterol. Kay kung padayon nga sobra kini kataas, mamahimo kining hinungdan sa mga seryosong balatian. Basta normal ang level sa kolesterol, malikayan ang balatian nga sakit sa kasing-kasing, high blood o diabetes. Kada bulan sa Pebrero, ginaselebrar ang Philippine Heart Month, kung diin mismo ang Department of Health ang nagaaghat sa katawhang Pinoy nga ampingan ang maayong panglawas, likayan ang sakit sa kasing-kasing, pinaagi sa pagkontrol sa kolesterol level. Mo nang February 14, ingon nila Heart Month o Valentine's Day. O araw ng mga puso. O inana-ana siya. Walay sintomas ang taas nga kolesterol level. Apan mamahimo kining magresulta sa pagguot sa dughan. Atake sa kasing-kasing, stroke, diabetes o guban pa. May tabo kini basta mo sobra ang triglycerides o low density lipoprotein o LDL kolesterol nga makasagabal sa sirkulasyon sa dugo sa lawas. Aron malikayan ang triglycerides o LDL kolesterol, kung bad kolesterol o mamintina ang high density lipoprotein o HDL kolesterol, kung good kolesterol, himo ang food supplement ang Bilongga Gold. Apili usab sa paglikay sa bisyo nga alak o sigarilyo, mga higala. Kay may useless man ka ng ato ang inom-inom o mga supplement o mga tambal-tambal. Kay kung kuya, pod kaayo ka nga muyuhot og sigarilyo og mulala anang makahubog ng mga ilim nun na kargado kaayo og alkohol. Kinahanglan gyud dunay regular nga exercise aron matabangan ang sistema nga matunaw og mapagawa sa lawas ang tanang daotan nga mga elemento. Gani ginarekomenda ang pag-exercise sa 150 minutes sod sa usa ka semana, apan ang maong kadugayon sa pag-exercise tunga-tunga on rapod. Halimbawa, 30 minutes nga paglakaw-lakaw aron karong adlawa, pagkaugma, pahuway, dayon sunod adlaw na pod. Ana, good. Kung ginahimo na nimo ang maong mga butang, piliya usab ang imong mga ginakaon. Dapat kulangan ang mantika sa mga ginaluto nga mga pagkaon. Taba, hilabi na kung karne ang sudan. Tinapay, ang pagsigigkaon og tinapay sa tanang higayon, pastilan. Maayo gyud kung kanunay ka nagagulay og nagaisda. Ang problema pod, mahal ang isda karong panahona. Di gulay na lang sa, o di ba? Og ayaw kalimti ang pagtumar sa Bilongga Gold. Aron masiguro nga mapagawa sa lawas ang daotang mga elemento, maunang himuon nato nga kaning Bilongga Gold Herbal Capsule, kay taas man ang antioxidants ni ini. Timani mga higala, ha, Bilongga Gold na naana sa mga butika.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain ng mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Pakitext lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.

Mga kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho. Or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon, dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nasulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton manato nga magdialisista, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula. Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon og kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy og sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

kayo? Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy! Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon og kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy og sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

kayo? Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kid Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil nga kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy! Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kid Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon og kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy og sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasayod ka ba mga higala? Nga ang Bilongga Gold Herbal Capsule mapalit na karon sa mga butika? Og nasayod ka ba nga makapakusog usab kini sa imuhang immune system? Kay kaning Bilongga Gold o turmeric nga maoy sulod sa Bilongga Gold, dunay lipopolysaccharide. Trabaho niini ang pagtabang aron ma-stimulate ang immune system sa lawas. Ang mga properties na sagol sa Bilongga Gold mo patay kini sa mga mikrobyo mga higala. Kabalo ba mo ana? Mao kung kusog ang imong immune system, dili ka basta-basta taptan sa sipon, trangkaso og ubo. Kung maigo man, dali ka nga mamaayo. Ay dili man gyud pa perpekto ni ato ang lawas mga higala, no? Kay bisan usahay nagatumarta ni ana, unya kulang ang dosage sa ato ang exposure. Mao na nga mataptan hapon ta, pero dili ingon nga igupo og yud ka. Bisan pa ang grabe og klase-klaseng mga balatian, kaya usab pugngan basta kusog ang imuhang immune system o pangdepensa. Ang immune system mao kini ang atong mga sundalo sa atong lawas aron batukan ang toxins, viruses, bacteria og uban pa nga mga free radicals. Ang immune system ang nagapaayo sa mga samad-usab. Maobitaw, madungog nato sa mga balita nga naputol ang parte sa lawas, hilabi na sa mga tudlo, ubisan sa kinatao, sa lalaki. Basta bag-o pa naputol, mamahimo pa kining, idugtong o isumpay, ug murag walay na hitabo. Basta sa pagkaputol, diha-diha dayon. Kung kana nga kaso kayang matabangan sa immune system, oho, kay nganong nag-uli na siya tungod sa kusog ang imong immune system, labi na ang laing mga kaso nga toxins, viruses, bacteria o unsa man nga mga hinungdan pa diha. Busa mang higala, tungod sa kadako sa trabaho sa atong immune system, ato kining tabangan aron dili kita basta-basta nga magdaot. Kinatibok ang bahin sa immune system ang thymus o T cell, B cell, spleen, tonsil, appendix, lymph fluid, bone marrow, stomach acids, good bacteria o probiotics, ileocecal valve, ileum o Peyer's, Patches, liver, pancreas, respiratory system, lymphatic system, digestive system o kidney. Daghan pang uban mga higala. Perting daghan ang system. Sistema manggod, napaka-importante sa sistema. Kay bisan sa ato ang trabaho, mga paperworks or unsa may paghimuon, kinahanglan, aduna gyoy sistema nga pagasundon. Ang maong party sa atong internal organs, dunay kanya-kanya nga trabaho mga kababayan. Aron mabuhi, nga himsog ang usa ka tawo, kay kung duna isa kanila ang madaot, mag-anam-anam pod og kaupos ang kinabuhi sa tawo, labi na kung dili mahatagan og solusyon. Timan iusab nga kung nagaamping ka na, nagatumar ka na sa Bilongga Gold, isip usa ka food supplement, maayo usab duna kay igong pahuway og nagalikay pod ka sa stress. Tungod sa imong pagpahuway, diha gina-repair sa imong sistema ang mga nadaot ng mga internal organs nga nibatok sa mga balatian. Inana na siya kanang mahinanok og katulog na maayo kaayo ana pagkaugma kay na-repair man tong imong mga nadaot nga sistema. Ang stress pod, mao ka na ang numero unong nagapahinay sa pangdepensa. Kay tungod sa sobrang mga paghuna-huna o kabalaka sa mga panghitabo sa imong kinabuhi, dili ka makapahuway o tarong. Gahigna ka man pero gapirok-pirok, galurat ang mata. Mas maayong maging positibo ang mga panglantaw sa kinabuhi. Smile pod. Kay dili lang daghan ka nga mamahimong higala, maayo sab kini alang kanimo. Di ba? Nahala. Sulay na lang mga higala ang Bilongga Gold. Aron kanunay kahimsog og mawagtang ang mga balatian nga imong ginahambin nga maoy hinungdan nga magsigi kag kolis maot.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. ang turmeric na mao'y sagol sa Bilonga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain ng mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialysista, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula. Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon og kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy og sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

0: Himsog na o wala na ginaatake sa hubak ang anak ni Angelica Pukaw nga si Juni taga-Lawigan, Mati City, Davao Oriental. Sukad nga kidiyake, vitamins ang ginapainom ni ini.
1: Kuan manguni siya magsakit-sakit, hubak pa man tumig hospital, makapaaso mi. Sukad nga gi-vitamins na ko ni siya, giyaki na ko. Ini kumagligo akong painon, maulian naman siya. Wala na siya kuan na hubaka.
0: Kanang kidiyake vitamins mas epektibo. Dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
2: Enjoy the music.
3: Joy FM.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw, oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Anak na siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layragod ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto ni muna agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka, relax na ba siya? Kuha, maburad, halos di naman mapalong, please.
2: Masang ipatay ko masaya?
1: Ganado, alas sila, matay. Pasalamat in taong si Marinel mo, please.
3: Ang Ganado Kapsul, mapalit sa mga butika.
0: Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Belonga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, Sabon o Kapi sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo!
4: Enjoy the music.
5: Joy FM.

0: anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain ng mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan.

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan, naagihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna nga ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy! Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon og kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy og sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

0: Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidiyaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan, naagihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy! Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidiyaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Oil, sabon og kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy og sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.
1: Joy FM.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw, oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto ni muna agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka, relax na ba siya? Kuha, maburad, halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatay ko masaya?
1: Ganado, alas siya na, matay. Pasalamat in taon, si Marine mo, pre.
3: Ang Ganado Kapsul, mapalit sa mga butika.
0: Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Belonga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon o kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.
4: Joy FM.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, oban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Maayon nang nasayod ka mga higala kung unsa ang imong makuha sa imong ginatumar nga mga food supplement. Ang atong ginahisgutan mao kining Belonga Gold, mga higala. Belonga Gold Herbal Capsule nga pure turmeric uga dunay gamayng vitamin C nga sagol niini. Daghan ang makuha nga mga mamaayong mga benepisyo tungod kay duna kini curcumin. Mao kini ang nagasilbi nga antioxidant nga makabatok sa daghang mga balatian og liibuan na katuig, libo-libo na ang mga tuig nga nangagi. Nga ginagamit kini isip tambal sa mga katigungangan, mga naunang mga katawhan sa atoa. Labi na kung makatulo sa matag adlaw ang imong pagtumar sa Belonga Gold, dili gyud ka magmahay kay hapsay gayud ang imong pamati sa imong kaugalingon. Una, ginalayo kaniya sa mga bukol-bukol o tumor o cancer, no? Kay prevention baya is better than cure. Tungod kay ang tumor duha ka klase, benign o cancerous. Ang ikaduha, basta regular ang imuhang pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule, dugay mo tigulang ang imuhang dagway. Sige, ayaw gyud mo tuo. Tungod kay ngano, siyempre, mabatukan man niya ang mga free radical molecules nga mo ay hinungdan sa daghan ng mga balatian. Kinsabay taong mabatanon tanaon kung ang tanang sakit na sa iyaha. But if you are healthy in and out, aw, siyempre, younger looking yun ka. O, niya pa isa, malikayan o makuhaan ang mga pagpanghupong sa mga sulok-sulok o mga kaonoran tungod sa rayoma mga higala. Bisan ang kasakit nga gibati, mawagtang tungod dun ay taas nga anti-inflammatory properties. Ang Belonga Gold mga higala. Bisag na nga panghubag ka diha, nga panghupong ka, mukupos yun na siya. So, why rag yun? Ang ikaupat, ang mga taong dunay balatian sa kasing-kasing, gilayo sa atake o mailayo sa atake tungod kay magapanindot man kini sa blood circulation. Kini nasulayan na sa gihimong pagtuon sa kapin 200 nga mga pasyente nga gikatakda na nga operahan kung diin 65% kanila ang wala na dayon ang operasyon tungod sa pag-improve sa ilahang health condition. Tingala mo no? Oo, ang ikalima mga higala no, sa panahon karon daghan kaayong mga lamian nga mga unhealthy foods. Maong nagasaka ang ihap sa mga Pinoy nga dunay diabetes. Kini ang balatian tungod sa pagsaka sa ihap sa blood sugar level, basta regular ang pagtumar sa Belonga Gold, normalize niya ang blood sugar level. Ang problema manggod sa inyo, kainom mo og kaisa, kaduha, gusto ninyo humanadayon. Wala na oy. Pag diabetic ka na mga higala, ilabi na kong sa inyuhan na ang kaliwatan, dili og dili na gyud na mawala sa imuha. Ang mahimo na lang nimo inormalize na siya sa oo. I-control na nimo siya pinaagi sa pagkakaroon po ng healthy lifestyle o ang pagtumar og serpentina o inubanan sa Belonga Gold. Importante gyud ang mga pag-amping, hilabi na sa mga ginasud sa ba-ba, ang mga ginakaon o ginainom nimo. Mas maayo ng pakusgundaan ang pangdepensa o ang immune system aron dili basta-basta magkasakit. Kay kung maigo na sa balatian, unsa pa man ang himuon, mas hasol na kaayo og dako na ang gasto nimo, no? Kung ang balatian nimo na ana sa imuha, busa mang higala, amo ka mo nga ginaawhag nga sulayi ang food supplement nga Belonga Gold, no? Kay dunay katakos aron pakusgon ang imuhang immune system og batukan ang mga daotang mga elemento nga nagadaot sa maayong panglawas.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Belonga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan.

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tay mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy! Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon o kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy! Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon o kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon, dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton manato nga magdialisista nga pwede manato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula. Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon og kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy og sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, dili lang tungod doon na kabalatian. Mas maayong mo tumar ka kung wala ka pa'y balatian. Aron mas mukusog ang imuhang pangdepensa o kining immune system. Hilabi na kung magkaedad na gyud ang tao. Tungod basta ang tao magkaedaran na, daghan ng klase-klaseng mga balatian ang manggawas. Hilabi na kung wala nag-aamping sa panahon sa iyang kabataan. Maugyod na ang mahitabo. Pure turmeric ang sagol sa Bilongga Gold o kanang sulod sa Bilongga Gold, pure turmeric. Ang luyang dilaw o turmeric kasagaran ginahimong powder, ginalaga aron makuha ang mga chemical, nutrients, vitamins o mineral. Apan sa Bilongga Gold, paliton na lang nimo sa butika o tumaron. Ania ang pipilang mga benepisyo nga imong makuha sa pagtumar sa Bilongga Gold? Doon na kini bioactive compound o powerful medical properties. Ang curcumin na asaluyang dilaw o sa kinikaakte antioxidant o natural anti-inflammatory compound. Adunay neotrophic factor. Aron mo ubos ang chansang mataptan sa brain disease. Hilabi na ang Alzheimer's disease. Ginalayo ang nagatumar ni ini sa heart disease. Nagaprevent usab kini sa cancer. Daghan pang benepisyo ang imong makuha sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Kay bisan ang mga pagpanghupong, iya man kini batukan mga higala. Ginalayo usab niya ang mga nagatumar ni ini sa balatian nga diabetes o mga komplikasyon ni ini. Bisan ang cardiovascular disease o metabolic syndrome, iyang batukan. Isipin na good na ninyo ka na, tungod kay ang curcumin nga naa sa Bilongga Gold, makabatok sa arthritis, maokin ni ang kasagarang sakit sa mga wangguti. Wangguti ba? Tiguwang na. Oh, ana siya. Kanong masuko manggug tiguwang, oy? Dapat malipat ta kay natiguwang ta. Kay ugwa ta natiguwang, edi bata pa natigok na. Basta nagatumar sa Bilongga Gold, mga higala, ilayo usab kaniya sa depresyon. Ang uban pang benepisyo ang imong maimuhang makuha, makapabata pud ni ba, makabatok sa lain pang mga chronic diseases. Ang mga bitamina o mineral nga makuha nimo sa Bilongga Gold Herbal Capsule mao ang volatile oils, vitamins B and C, potassium, sodium, iron, omega 3, fatty acids, A, linolenic acid, proteins, carbohydrates, o mga fiber nga kinahanglan sa mga gustong magbawas og timbang. Kung gusto ka mo os-os ang imuhang timbang, makatabang usab ang Bilongga Gold, tungod kay ang turmeric nga sulod ni ini, dunay biological activities. Ang thermogenic properties nga usa ka metabolic process mutabang sa pagsunog sa calories aron mamahimo kining enerhiya. Apantiman ni ha nga kung magbawas ka og timbang, bawas pod ka og kaon sa mga unhealthy foods. Mas maayong less ang calories, less ang carbo, no or less fats. O di ba? Kung pwedeng no na. O kung di man madali, less fats lang. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, kung doon na kay ginabati nga sakit sa tiyan, mas maayong nga doon ay unod ang tiyan o kaon-usa bag-o mo tumar, ha? So layay mga higala ang Bilongga Gold Herbal Capsule kay mapalit na kana sa mga butika.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
3: C-H-I-K-L-L-K. the best kami. Chiki, call me Chiki Yaki.
1: Dinhi na lang ta kutob, ha? Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon, o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Pakitext lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.

ilang minuto mga ka-joiners makaraan ang alauna. Good afternoon, maayong hapon, tibuok Kidapawan City and South Central Mindanao. Siyempre itong kauban din ha sa Joy FM, Caraga, Davao Oriental, si Dan Dalandan. Madayaw na dumda sa atong mga ka-joiners din ha. And welcome pong lahat sa ating programang Dear Mommy Joy. Makakasama niyo po muna ang inyong po Mellow Joy ha mga ka-joiners dahil ayun, busy po ang ating mommy. Kaya kita uban-uban hangtod alas 3. Tarong adlaw Martes, June 2, 2026. Nako, Hunyo na. Ready na ba ang mga nanay dyan? Alam na this. Anyway, sa mga nag-birthday din ha, ano? Maligayang kaarawan po. Stay healthy and more birthdays to come. Syempre, good health. Yun naman talaga yung importante dyan. Kanang naata sa maayong panglawas, diba? And syempre, sa mga nag-anniversary din po sa araw na ito, ano? Maayong hapon kaninyo din ha. O congrats sa inyong gugma. Stay strong, ika nga. Ayun mga ka-joiners ha. Mamaya ng konti yung mga greetings and the song request or yung mga mensahe ninyo babasahin natin mamaya ng konti habang 9 minuto mga ka-joiners makaraan na ang alauna.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
1: Labing apat na minuto na po mga ka-joiners, makaraan ng ala una ng hapon, mangyari na late si Mommy. Kasi, di ba, nasa 102.3 na po tayo mga ka-joiners. Medyo nagkaroon ng problema. Technical problem po kahapon and ini-expect po namin na aayusin po ngayon. Pero sa palagay ko, itong signal natin ngayon, naka-team speak yata tayo ngayon. And then, siguro dito sa 102.3, malapit lang ang tapon nito. Pero sa uban nato nga mga istasyon, sama sa tanang, okay na tibok ang probinsya sa Davao Oriental, ang mga nagasunod sa 105.7 Joy FM na kasama po natin doon si Dan Dalandan. At syempre sa 87.7 Joy FM sa Pangil Bay, Misamis Occidental. O ang mga nagasunod sa 99.3 Wow FM sa Bislig, Surigao del Sur. Kumusta po mga ka-joiners? Magandang hapon po sa inyong lahat. Maayong hapon, madayaw na dumda. Medyo makulimlim po ang hapon namin dito po sa Kinapawan City. Kaya po ang sana ang lahat po ay nakapananghalian na. Sana din po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at nasa malusog po na pangangatawan. Partner ko po ngayon si Pamelo Joy. Nadako kay ngisi pag-abot na ako. Oga, siyempre Mami Joy po mga ka-joiners, hanggang alas 2 po tayo dito po sa ating programang Dear Mami Joy. Sa ito ang mga ka-joiners na mga Muslim, Assalamu Alaikum. Og sa tanan natong mga ka-joiners nga anaa sa banig ng karamdaman, pagaling po tayo mga ka-joiners sa maniwala po tayo sa payo ng doktor po natin. Yun ang laging sinasabi ni Mami, dapat mayroon po tayong mga supplement, dapat mayroon po tayong iniinom na magpapasigla po ng ating katawan sama sa Yaki Herbal Capsule. O ba diba? Sa mga bata, ang Kidiyaki Vitamins o kung nagaantos o rayuma, bukol-bukol o sakit sa kalawasan, Bilongga Gold po. Sana nahikinig po kayo mga ka-joiners. Napakarami na po ngayon ang mga produkto na ipinapakilala, pero yun ang lagi kong sinasabi na subukan nyo po ang produkto ng Yaki. So sana, kasusunod, matanom na sa ato ang huna-huna, no? Nga kanang ato ang panglawas, ato ang yud ng hatagan og atensyon, ha? Saan man ato ang daghang kwarta? O kung nagdaot na ang ato ang lawas, useless gihapon na mga ka-joiners. Busa at imano nato ang ato ang panglawas. Ito na po ang unang awitin mga ka-joiners para po sa ating lahat, pero sabi ni Pomelo tapos na daw. Kaya siguro basahin na lang natin itong mga, kasi naka-live streaming po tayo ngayon, ano po? At medyo matagal-tagal din po hindi nagpakita si Mami. Ngayon, nagpapakita po tayo. At sana, andyan pa rin po kayo palagi para po sa ating programa. Thank you for watching Maricel Kalugmok Amodo. Maayong hapon daw, shout out sa ako ang mama sa bukid. Kumusta naman mo? Thanks sa pagbasa, Mami. Watching from Davao. Ni Wang. Maayong hapon, Mami. Watching from Davao. Aki Mapadtadam. Gandang hapon po, Mami. Paki-shout out lang ang mga pinsan ko dyan sa Manila, Carmen. And also from Janjan Magno Vlog. Good afternoon, Mami. Shout out from Lapinigan. Greet na ko ang mga naminaw dari ang Mami Joy. Magno Family, Gibo Family, Gibo Family o Basikong Family. Yan, na Ryan Kalugmok. Maing hapon daw, shout out dari sa Pantuyan, sa Kibo Family o Gilayan Family. Salamat Mami Joy sa pagbasa. Unsa bag yun ni Kibo o Gibo? O Q kasi, so Kibo. Kung Gibo, G. Ayan, sana tama itong pagkabigkas, ano. Baes Celthia, maayong hapon Mami Joy, great lang na ko ang Bakido Family. Baes Family, salamat kaayo Mami. And also kay from Edelberto Limintang de la Cruz, maayong hapon Mami Joy, shout out sa Barangay Manriza Manay. Ayan, maayong hapon sa mga taga Manay di ha. Fibilin Digumbis Casa. Good afternoon Mami Joy, shout out sa tanan nga naminaw sa programa niyo Mami. Amping tanan, request kog song Mami Perfect. Salamat Mami, always nag-aabang ng live mo Mami here in Kuwait. Jonel Banugan, maing hapon Mami Joy. Pa-shout out ko sa Sitio Bantawon. Shout out di ay ko sa ako ang papa na si Pasyo Banugan, Badita Banugan, uban sa akong manghod na si Christine o si Christita Banugan. Salamat po sa pagbasa. And also, Basikong Rodel Sendo, good afternoon Mami, shout out mi diri sa Lapinigan, kay Patok Manatad o kay Janjan Magno, sa akong mga igagaw nga wala nakauga o abaka, kay nagulan na pod, haha, pa-request ka na lang ng kanta, Kalapas Tanganan, ah, Kalapas, ah, Kalapas Tangan, ayun. Salamat Mami and God bless you po always. Oo nga, madalas nang umuulan ngayon, ingon nila, sugod na daw sa La Nina. Ayan. Huwag adunay mga nagasunod-sunod ng mga bagyo. Mauna nga medyo nagsige na taog ulan karon. Higayon na nato mga ka-joiners para makapagtanom. Mary Jane Agimod Danding, good afternoon Mami. Shout out ko diri sa Butay o sa Tanang Naminaw ni mo Mami. Hello sa Lagungan, Tanding Agimod Hosto Family. O kay mama nako og papa nga naminaw nimo si Sumalan Tanding, Amelita Tanding. Ay, kumusta po si Sumalan? Dayaw na dumda kamayo do saan. Di ako sini makalingaw ng mga utaw, no? Jenny Arsenio, good afternoon, watching again from General Santos City. Thanks, Mami. Lumon, maayong hapon. Shout out ko kay Kolkatog Malitok, Kol Salomon, Balidong, Kol Singkoy, Pangalaya, Kanalang, Mami Joy. Salamat. Patok Manatad, shout out kang uyab na si Janami Kalugmok Munson, Tagakyaguan, Barangay Taukanga, Manay, Davao Oriental. Normina Wakab, oh, everyone, pa-shout out daw Mami Joy from Piquet, Normina Bansilan. Dami na po nila mga ka-joiners. So, tuloy-tuloy na tayo dito po sa ating kasaysayan na atin pong tutunghayan. Matod pa niya, dear Mami Joy. Ayong hapon Mami, og ingon man sa tanang nagapaminaw sa imuhang programang Dear Mami Joy, tawagalang ko sa pangalang Mina. Minyo na ko Mami, duha kabukang akong mga anak. 38 ang ako ang edad, ang ako ang bana, 42. Ang ako ang bana Mami, ang iyang trabaho, bisag unsa lang. Mangarit og lubi, kanang maghagbas, kanang hornal nga trabaho Mami, bisag unsa, basta makwartahan, mutrabaho gyud na siya. Tumud lagi kay dili pud maayo ang ako ang panglawas. Dali ra kaayo ko biklon Mami. Ambot ko nga no, gusto gyud unta na ako nga makatabang sa ako ang bana. Pero kanang inigmulihok na gani ko, mura kog matumba, dili ko makasabot sa ako ang gibati. Bisag kausa, wala pag yun ko nakapacheck up sa doktor, Mami. Maglaga-laga na lang ko og bisan unsa nga mga herbal tungod sa grabe nga kalisod sa amo ang kahimtang. Dili pud ko makauli sa ako ang mga ginikanan para mangayo og tabang. Kay maupod ang namat-anak ko ang kalisod. O gani man ang akong mama o papa, mga tigulang na, dapat maalagaan na gyud sila og tarong. Pero unsaon man amo, na kami man, grabe nga nagakalisod pod. Busa sig paningkamot na lang gyud kami, Mami. Tungod sa kabuutan sa ako ang bana, ngit-ngit pa, mulakaw na, bisan lang man gani mga pe, usahay dili na. Magdali-dali gyud siya mangita og trabaho. Kay gusto niya kung naay magpatrabaho, makasugod siya sa insaktong oras. Ang amo ang mga anak, problema pod namo. Siguro Mami tungod gyud kay dili mabitamina ang pagkaon. Mao nga, kadali ra pod mabikil magkasakit ang akong mga anak. O nang mga makaingong ko usahay nga, murag gusto na ko nga mo suko ba, surrender na. Tungod sa kalisod o sa kadili maayo sa ako ang gibati. Pero sa tanang panahon nga makita na ako ang paningkamot sa ako ang bana, makaingon ko nga siya man gani ang tanang kabugat sa mga pasonon iyang gikarga. Pero bisag ka usa wala gyud ko makadungog nga moingon gikapoy na o mosurrender na siya. Usa ka higayon, mami, sayo pa sa buntag. Nadungog na ako nga nagyaw-yaw ang ako ang bana sa gawas. Nagdali-dali ko og bangon, mauto nga nalipong na pud ko. Kay gusto na ako makita kung kinsa ang iyang kaistorya nga murag dili maayo ang tono. Pero kabalo ka ba, mami, unsa ang hitabo? Nagyaw-yaw ang ako ang bana nga nag-inusara. Unya pagkataod-taod na tumba. Mautong gitabang yud na ako, mami. Nanguha ko og dahon sa malunggay. Dayon akong giusap. Unya akong giluwa sa iyahang baba. Kabalo ka nga naulian siya, mami. Ug didto nangutana siya nga naunsa daw kuno siya. Akong giistoryahan nga nagyaw-yaw siya. Ug abi na ko aduna siya'y kaistorya. Pero matud pa niya wala man ko'y kaistorya. Wala man ko nagyaw-yaw. Di ay kadto, nawa siya sa iyang sarili. Nawala siya sa iyang kaugalingon. Sukad ato, Mami Joy. Magsige na siya og istorya nga ginalibak daw siya sa mga tao. Dili na daw siya ganahan mo trabaho. Hangtod nga usahay udto na kaayaw mo mata. Didto nagsugod nga makita nako ang akong bana murag dili na tama ang iyang mga panglihok ug ang iyang mga pangistorya. Kay unsaon, mami, bisan gikan sa trabaho sa kainit sa adlaw, pag uli ana muadto gyud og sapa, mulakaw kay mangita kung unsa ang masud-an mo. Paminaw na ko nga murag napas mo siguro ang ako ang bana. Unang problema nako karon sa laktod nga pagkasulti. Abot na gyud sa punto nga dili na gyud mao ang ako ang bana. Bisan ang iring iyang istoryahon o sa kabuntag, nagsayo og bangon abi nako kay magdungag kay nadungog nako ang kaldero. Pero ni kalit og kahilom, migawas ko kay abi nako og naunsa na pod. Didto nakita nako siya nga gikaon niya ang bugas. As in, kinutsarag yun. Paspas niyag kaon. Tunlon niyag tubig. Inako naon sa mangka. Abi pa nako og maglungag ka. Agsigilag katawa. Padayo nagkaon og bugas. Og didto nakaingon ko nga wala nagyud sa maayong panghuna-huna ang ako ang bana. Nagadto ko sa gobyerno, mami, ngayo ko og tabang. Igo lang ko giingnan nga dadon daw kuno nako sa mental hospital ang ako ang bana. Kay nabuang na daw kuno siya. Grabe na akong hilak. Kay kung matinuod nga nabuang na ang ako ang bana, mag-unsa na lang kami. Mauna, Mami Joy, nga naningkamot kong nga makasuwat nga mapaabot na ako sa imuha ang amo ang problema. Ang tinuod dili ko permi makadungog sa imuhang programa kay wala man may radio. Wapod ko'y cellphone. Naami silingan nga kusog kaayo ang radyo. Usahay magpaduol ko. Kay murag mga
0: tulo lang ka metro ang kalayo sa ilang balay sa Amoa. So kung kusog ka ayo ang radyo, maminaw gyud ko kung dito madunggan ta ka. Hatinood lang, mami. Ulaw man, pero wala ko'y mahimo. Ang tuyo na ako sa pagsulat sa Amoa. Mangayo ko og tambag, tabang, kung mag-unsa ko. Unsaon ako ang ako ang bana. Ilabi na sa iyang sitwasyon karon. Huwag ingon man ako. Unsa man ang angayan na akong buhaton. Trisi ang ako ang panganay, Noybi ang ikaduha. Walay mahimo ang mga bata. Mauna nga karon, ting-abli na pod sa eskwelahan hapit. Dili gyud maka-eskwela ang mga bata. Kay wala gyud ko'y mahimo. Ilabi na kay ang ilahang papa. Dili naman makapangita. Og karon magsige na lagigda nga ako ang bantayan. Kay usa kay gayon kalitlag hubo. Kay kuno siya naligo. Pero naara siya sa amo ang kusina. Nag-atubang og palanggana dayon tabo nga wala na may tubig. Unya naghubo siya kay naligo daw kuno siya. Para na kog mamatay ani mami. Kung unsaon na nako kaning among sitwasyon karon. Hinaot pa unta nga matambagan ko nimo, matabangan ko nimo mami. Kung asa ko paingon, mag-unsa ko. Ilabi na kay ako man. Kinahanglang yun usap na ko nga magpahiling sa doktor. Manghinaot ko, nagaampo yun ko permi. Naunta adunay tao nga makatabang sa ako ha. Huwag ang akong pagsulat sa imuha, namasin ko. Napinaagi sa ako ang kaagi adunay mga tao nga matandog ang kasing-kasing. Naunta makatabang sa ako ha. Dugan kaing salamat, mami. Magpaabot ko sa imuhang tambag. Tininalang kutob ang imong magtatampo, Mina.

36 minutes na po mga ka-joiners, makaraan ang ala una ng hapon, nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Ayan, thank you for watching kay Jenny Arsenio. Good afternoon daw, watching again from General Santos. Mayong hapon, ingon ni Lomon, hello daw kay Kolkatog Malito, Kol Solomon Balidong, Kol Singkoy Pangalaya, kana lang daw, o si from Patok Manatad. Shout out sa ako ang uyab na si Jenna Mikalugmok Monson, taga Kiaguan, Barangay Taukanga, Manay. Normina Wakap, good afternoon everyone. Pa-shout out po mami from Pikit. Parang tapos na to, no? Saan pa ba ang hindi pa? Cherry Rose Asino Espinosa. Tapos na ba ito ng SNA Sultan Kudarat? Boss Desi Cayetano, maayong hapon po. Shout out lang ko dere sa Kidapawan, Alim Street. Pa-shout out po ko sa kauban ako dere trabaho si Bador. Sa si Bador, salamat po. Annabel Felix Mandaha, shout out mommy watching from Davao. And also thank you for watching Roth Kaligunan. Thank you Ma'am Roth for watching. Good afternoon. Chinelin Irog-Irog, maayong hapon po. Condolence de ay sa Bentulan family diha sa San Antonio, Singao. Normina Wakab, good afternoon everyone. Pa-shout out po mommy from Pikit, Normina Bansilan. Ayon, mga ka-pops vlog, good afternoon mommy. Shout out ako Tanding family diha sa Butay. Og ingon man sa Panabo City. Salamat po. Ryan Ibanez Putao, thank you for watching. Mary Grace Kabongbong, Annalyn Adolfo Tapyok. Hello po mami, good afternoon. Shout out sa mga kasamahan ko nga mga BHW na si Phoebe Balinto, Elsa Piang, Vanessa Alfredo, especially sa aming midwife na si Maynalin Buludan, watching from Barangay Kigan. Rofami Camille, good afternoon po mami. Greet ko lang po si Papa Roland Camille at si Mama Berlinda Masumpad Camille. Kay Tita Shela at Yoyo Julito, maraming salamat po. Jason Andoyo, hello daw sa taga-barangay Lamyawan, Mami Joy from Jason Andoyo. John Rick, good afternoon Mami, shout out ko diha sa Bitanagan, Old Makopa, Manay. O sa ako ang Mama Edna Masanggid, o sa ako ang Kuya diha. We love you always, sa inyo kana lang Mami, thanks sa pagbasa. And Christian Gayo, good afternoon, shout out from Purok 5, Paradahan, Barangay San Isidro, Manay, Davao Oriental. Oo nga, eh, murag brown out diha sa San Isidro. Kay tulog man ang ato ang radio diha. Rufa May Camille, request po ako ng song palagi. Jennifer Malintad, belated happy birthday daw kay Princess Sofia Malintad last kahapon, June 1. Thank you sa pagbasa mami from Metro Cebu. Christian Gayo, shout out, unta mapansin ni mo mami. Ayan, oh, hello daw sa Pansag family. Nida Akan sa Kandal, good afternoon. Diya sa Kibayaw Carmen, North Cotabato. I love you all. Eliasar Sumingget, aw, kani, why absent ni? Kaya mo ay nagbantay sa ato ang signal. Ni Lori Obok Manib, hello mami Joy, watching from Riza Manay, Davao Oriental. Murag patay pod ang San Isidro Caron L. Great na ko ang ako ang mama sa Kalinan, Davao City. Miss na kayo na ko, sila mami Joy. Nahala uli-uli pod. Og ingon man kay Nicole Antonio, shout out diya sa Lagdik, watching from Talisay, Davao. Og ingon man si Wilbin Kadangdang, thank you for watching. Althea May Unday, hello po Mami Joy, good PM. Pa-shout out po sa aking mama and sa aking mga friends na si Chris Sabiar. Salamat po Mami. Gary Pawin, thank you. Dimas Digamo, thank you. Nicole Antonio, shout out dira Barangay Kaningag. Salamat Mami Joy, watching from Talisay sa Davao, and God bless. Maldita Antonio daw, hello daw siyang mama og papa nga naa sa Manay karon, watching from Bolivar, Davao. RD Boss, shout out. Edwin Banabal Agimod, greet daw niya ang Lagungan family, Agingod family og Balidong family. Og ingon na ang Banabal family. Salamat sa pagbasa mami. Mga ka-joiners, saglit lang ha, mubalik pa ang Dear Mommy Joy.

44 minutes na po mga ka-joiners. Makaraan ang alauna ng hapon. Balikan na po natin ang ating letter sender na si Mina. Magandang hapon sa iyo, Mina. Maraming salamat sa pagbahagi ng iyong kasaysayan. Alam mo, ang bigat sa dibdib, no? Bugat kayo sa dughan ang imuhang problema, Mina. Oo, ikaw, di murag dili maayo ang imuhang pamati. Sa imuhang lawas, walay check-up, ug ingam na ang imuhang bana. So, kana siguro siya, napas mo, unsa ba diha, nagutuman, mo nang naingon anak na siya. Dapat yun ng imuhang bana, madala na sa psychiatrist, no? Siya ang psycha, maogyoy tamang doktor, nga maoy mo, tanaw sa iya, ha, kay sige man na siya og pangutan-on. Pero kanang mag-wild na, dili na mapugngan, manakit, o unsa ba diha, kanang mga ingon ana, dito nagyod na siya sa mental hospital ginadala, no? Kanang violente na. Pero kung dili pa naman violente ang imuhang bana, sa psychiatrist yod na dadon. Pero ambot ba, wala gyud ko nakadungog nga adunay mga libreng check-up or libreng pa-doktor sa mga psycha, no? Wala ko kadungog sa mga ingon ana. So kaluoy gyud ninyo, dapat gyud adunay gobyerno, no, nga mag-atiman gyud sa inyo, ha. Wala mang gud nimo na sulti kung asa ka nga lugar o pero unya tawagan ka nako, Mina. Tapos kanang ikaw dapat makapagpa-laboratory ka, magpa-check ka kung anong permi ka maglipong, basig na akay vertigo. In ana gud, lisod ka ayo dalhon ng vertigo. Muna nga, bawal ka nga malipasan ng gutom ka ng magutman, dili pod na maayo nga mapuyat ka, magsigi kag kapuyat, stress, no? Magdungan-dungan na sila. Muna nga, gikinahanglan yun nato nga kanang mahiling yun ta sa doktor. So, ang akong himuon ani Mina, pagkatapos ato ang programa, tawagan ta ka, kung diin ka, taga-diin ka, aron na matudloan ta ka kung asa ka paingon. Unya, naa ka pa ba'y mga kapamilya o unsa ba, pero kay kung unta doon lang ka dari sa kidapawan, no? Basin o matabangan yun ka, namo nga mapa-check up lang man kung unsa imuhang problema o ingon man ka ng imuhang bana. Basin og nalipasan lang na ng guto, madala pa na og mga tambal, maulian na siya, no? Kay kaluoy pod. Ayaw lang usa problema ha ka ng imuhang mga anak sa pagkakaroon kung dili man sila maka-eskwela, no? Ayaw pugsa. Kay kung pugso ni mo na, dugang pa na sa inyohang huna-hunaon. Ingnan na lang ang imuhang mga anak na mga anak, total, mga bata pa man mo. Dili pa man siguro dako nga kakulangan kanang isa ka tuig nga dili mo karon usa makaeskwela tungod sa kahimtang sa imong papa og ako dili gyud ta mo kaya nga itaguyod mo na kung di na gyud makaya kakinahanglan pa og pamasahi ang mga bata o di ba mga allowance ana so mas maayo siguro nga dili na lang usa gyud mo eskwela ayaw na lang alang-alang nga kay dugang pana sa stress o makapadugang pana sa problema sa inyong panglawas. Ang inyong himuon karon, unahon usa ninyo ang inyong lawas, no? Nga ma-check up o matambalan mo aron maulian ang imong bana o ingon man ikaw. So, aron mapadayon siya og trabaho, kung kumikita na, maka-eskwela na ang mga bata. So sa pagkakaroon, siguruhon gyud usa gayud ang inyohang kaugalingmon nga panglawas nga matambalan mo, mahiling mo sa doktor. So hulat ako, pagkatapos ako ang programa alas 2, tawagan ta ka aron makabalo ko kung tagadiin ka. Asa ka duol, ha? Mina, aron na matudluan ka, matabangan ka kung unsa ang angayan ni mga buhaton. Salamat kaayo sa pagpaambit sa imuhang kaagi karon. Kaya na pa may daghang mga buutang mga tao, labi na adon na may mga doktor, dili man sila makatunol og kwarta, pero ang ilahang kahibalo, pwede man nila igasa, itabang sa mga tao nga walang-wala gyud. So hulat ta lang si Mami Mina, ha? Ayan.

11 minutes na lang mga ka-joiners bago mag-alas sa dos ng hapon. Ang pagpaminaw kay Romney Kalinog, shout out daw sa Sitio Lanipga, Kalinog Family Madanlo, Tanding Family Pod. Salamat watching from Baganga. Umin Kaligunan, Benny, shout out daw mami watching from Davao, kumusta mo diha sa taga Batiano. And Jerry Lynn Tumanggong, thank you for watching. Christian Gayo, shout out daw kay Auntie Nene Pingot. Altia May Unday, pa-request daw siya ng song Sirado. Song Sirado by Bel Mariano daw. Linlin Masumpad, maayong hapon po Mami Joy, watching from Davao. Daniel Calextro, maayong hapon. Greet ko tanang taga-Kalyungan nga naglanog-lanog ang Joy FM karon. Oo. Kabisita gyud ni sila deriba sa Kidapawan, nang hapit nga naa sila sa Antipas. Oo, maayong pagpaminaw, Pastor. And Grace Madanlo, hello po Mami, pag-greet ako kanilang mamay ngaon na po Pichon. Amping kamo ngaon always, thank you. Lizelle Tipudan Manluyang, request ako ng song Panaginip. And also Roy Sereno, Mami, greet na ako ang anak si Josue McCoy, o greet po na ako si Sarah Jean. Mami nga nagtulog pa, play ng song Mami, Taksil Kaman. So taksi lang na siya. Patok Manatad, pa-shout out ko sa mga kauban nako nga driver ng Baobao dira sa Manay. Og ingon man kay Linsky Katundag Basog, thank you for watching dia sa Mati. Angeline Madanlo, shout out po sa Caraga. Salamat po sa pagbasa Mami, pa-request ng kanta sa wakas. Ayun, Vinsky Lagungan, shout out Mami sa Lagungan and Kabungbong family. And Jemuel Mabayamban, akong igagaw ba sigig pangupong iyahang tiil Mami, tos iyang naong pagmata sa buntag manghupong ug maayo iyahang naong Mami ba. Unsay tambal ani from Bunawan, Davao City po. Wala man pod nimo gisulti pila nay edad sa imuhang igagaw o nganong nang hupong man, unsa man ang trabaho. O di ba kay kanang mga panghupong na epektibo kaayo diha ang Bilongga Gold. O pero dapat mabalan po nato kung nganong nang hupong. O ipahiling na ninyo sa doktor. For the meantime kanang Bilongga Gold gyud nato, maayo kaayo na sa mga panghupong. O Patok Manatad, murag tapos na kaayo ni Jaymar Banugan, Jason Limindog, thank you for watching. Piolo Amodo, shout out daw diri sa Mati. Og ingon man na inanawag kay Mary Joy Soto Okoman, maayong hapon Mami Joy, pa shout out po watching from Bitanagan, Old Macupa Manay, pa request daw ng song Ikaw by Yeng Constantino. Naala mga ka-joiners, ato ang mga ka-joiners nga padayon nga nagasalig sa ato ang mga produkto sa Yagi. Gusto ko kamo pahinom duman sa makausap pa ang unta nakapagkidi Yagi na ang inyohang mga baby, mga mami, ha? Kay kabalo mo ka ng mga bata nga nag-take o Gidiyaki Vitamins, ligon ang bukog ana, magtangkad, bright, o ganado nga mukaon, sarap ang tulog, o dili, basta-basta nagkakasakit si baby. Sulayin ninyo mga mami kay ligid mo magmahay. O kung aduna mo'y mga kamag-anak, kakakilala, mga kapitbahay, friends, nga nagaantos og rayuma o arthritis, adunay mga bukol-bukol, o Bilongga Gold ang tubag ana, ang kasagutan po mga ka-joiners. Kay ang Bilongga Gold tested and proven na gyud na, na grabe nga makatabang gyud na, nga makatunaw sa mga bukol-bukol o ingon man kanang sakit sa kalawasan o kanang rayuma, kanang di nakatindog, di nakalakaw, duhadayon na sa buntag o tuog gabi, makaingong gyud mga tinuod di ay. Sulay lang gud ninyo mga ka-joiners. Salamat sa mga nag-text pa bahin sa ganado. Talagang rumaratsada na po ang ato ang ganado, mga ka-joiners. Daghan na kaayo ang nagagamit sa ato ang ganado capsule. Ang kasagaran gyud halos pareha sa lang isulti, maayo kaayo sa paminaw sa lawas, makapalagsik, unya kung una kay trabaho, dili ka kapuyon. O dili ka basta-basta katulgon.
kanang unsa imong buhaton, ganado gyud ka. O, unya, moingon na yung hihi, labi na ang labing-labing kay misis. O, importante kaayo to, no? O, bisag mga senior citizen, kalit gyud nagkalagsik, basta makaganado capsule. Try nyo lang po. Daho kayo na og benepisyo sa ato ang lawas. Ato ang kape kompleto sa pagkakaron, ang ato ang Yaki Liniment Oil, nga grabe gyud nang ato ang Yaki Liniment Oil ba. Dili basta-basta lang nga panghaplas, makaayo pud na og mga sakit-sakit sa panit. Makapaundang na nay samaran, butang magbutang ka og Yaki Oil sa koton, ihampol nimo dito sa samad, muundang gyud ang dugo mga ka-joiners, no? Bisan og nagngisi na nya butang na nimo hampulan o nya talian pagkaugma wala na yung ngisi tingala ka asa natong nasamad o inana na ang birthod sa ato ang kanang kinaham ninyo nga Yaki Liniment Oil Yaki Capsule kung naa ka UTI protection sa inyo hang kidney dili ta magka kidney trouble mga ka-joiners Yaki Herbal Capsule po bisan og once a day lang na. Oo, para kana bang prevention is better than cure. Anong hulaton pa ba nato nga magkasakit ta nga pwede man nato nga pugngan. So suportahan nato og mga supplement kay ang atong mga ginakaon sa matag adlaw dili makompleto ang nutrients nga gikinahanglan sa ato ang lawas. Mauna nga maayo gyud kaayo nga aduna tay supplement. Ha? Salamat kaayo sa inyohang mga pagsali. Ilabi na diha sa mga taga Zamboanga Peninsula. Ang ato ang mga produkto kad na mapalit na tanan sa mga Lourdes Pharmacy o sa uban nga mga butika. Kadto mga butika bagong bukas, hindi pa naabot sa mga ahente. Kung gusto niyo magbaligya, magreseller mo, o adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy kay sila ang makatsulti sa inyo ha kung asa mo mag-adto para ma-avail ninyo ang ato ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo mga ka-joiners. O para ni adtong adunay mga kanang mga constipated, luya, o dili kasabot sa gibati, magpakolonics mo mga ka-joiners. Diha sa Davao Oriental, ang tabayanan ninyo, no? Kay mabalik diha ang ato ang doktora. O, mabalik ang ato ang colonics diha sa Barangay San Antonio. O karong June, no? Mga tunga-tunga sa June. Hulata lang ninyo kay mahibaw anak ninyo pinaagi sa Joy FM diha sa Caraga nga ilahang istorya sa inyo kung available na ba ang colonics kay daghan gyung mangita kadtong mga nakasulay nga nakahatag og kahamugaway sa ilahang lawas nagpangita gyud sila og colonics kay makolonics ta mga ka-joiners kung pila na imong edad karon maupod na ang kadugayon sa mga pundo sa mga hugaw diha sa imuhang tinai maukad to ang tanggalon anang colonics para maglagsik ta mga ka-joiners nahala wala naman tay igong oras no mga ka-joiners salamat na lang gyud kaayo sa padayon nga pagsalig ninyo sa ato ang mga produkto o gaingon man ang pagsunod sa ato ang programa ang Dear Mommy Joy o ilabi na usab ang kilikin nyo po paminaw ninyo ang tinig ng bayan gikan alas 5 ngadto sa alas 6 o alas 6 ngadto sa alas 7 dayon ang ato ang alas 7 balita dinhi lamang sa 102.3 Joy FM o simultaneous na sa Pangil Bay o ingon man sa Davao Oriental. Makabenepisyo ta og mga balita ilabi na kanang national issues ng mga ka-joiners no naunsa naman ing atong gobyerno. Oo, nagkabuang ang ato ang mga gipangpili nga mga senador. Wala na halata na gyud kaayo nga pamulitika na gyud ang ilahang ginatrabaho. Wala na sila naghuna-huna sa katawhan kung unsaon nga makatabang. Mauna lagi kanang magsulod og politika tungod dili tungod kay para motabang sa katawhan. Para na sa ilahang mga personal nga interest. Oo, karon adunay uban nga medyo nag-alik-alik, nag-alisto-alisto kahi kabalo nga gipang susi. Pero kung matagad po ninyo kanang pabor sa administrasyon sa nasyonal, awa gyud na unsa. Pero kadtong mga dili nila kaalyado, patyanay lagi sila ron. Nahala. Mauna nga
Ingon ako sa inyo, di na ta mosalig sa gobyerno karon. Oo, maningkamot na ta. Magtanom ta mga ka-joiners, kay ulan naman. Tanom mog saging diha, kamote, para mga lagot mon. Oo, kay kung dili, awat ang panahon, nga gutomon ta ani. Tanang mga palaliton, mahal na kaayo. Labi na karon, abri na pod ang klase. Ay nako, una kung tamad ka, magutman gyud ka. Kailangan madiskarte ka. Oo, pag madiskarte ka, daghang kang mahuna-hunaan ng mga pamaagi kung unsaon nga mabuhi ang imuhang pamilya. Salamat kaayo sa ato ang mga ka-joiners na mga Muslim. Sukran. O sa tanang nagasunod sa 87.7 Joy FM diha sa Pangil Bay, Misamis Occidental. Sa 99.3 Wow FM sa Bislig, Surigao del Sur. Sa 105.7 Joy FM sa Tibuok, Davao Oriental. Kaoban nato dito si Dan Dalandan. O siyempre dinhi sa North Cotabato, 102.3 Joy FM lang gihapon. Salamat sa kung asa man makaabot ang ato ang programa. Thank you so much po sa inyo. Mag-amping kita kanunay mga ka-joiners. Dili kita makalimot na pirmi mga liya sa kahitasan. Buntag ba lang sa ato ang pagmata. O bago kita matulog, kay siya lamang ang labawang nahibalo kung unsa gayod ang angayan para sa atoa. Daghan kaayong salamat. At huwag po tayong makalimot na lagi pong magpasalamat anuman ang meron tayo. Pasalamat tayo ano ang mga nagawa po natin, lalo na po ngayong araw na ito, sana nagawa po natin ang tama. Maging mabuting mamamayan po tayo, gumawa po tayo ng mabuti at patuloy po na umasa sa panibagong araw ng ating mga buhay. Alam nyo mga ka-joiners, gusto ko lamang po sabihin po sa inyo, ulitin ko lamang po sa inyo. Kaning bilongga gold mga ka-joiners, alam ba ninyo, no? O kabalo ba mo? Kaning bilongga gold, nga nung ginabalik-balik yun nako ni mga ka-joiners sa pag-istorya sa inyo ha. Kay tungod, epektibo kaayo kini, ilabi na kung nagaantos ka sa rayuma o arthritis. Kung naghubag na na, dili ka na makatindog, duhag yun na buntag udto gabi eh. Kay paspas nga ma ayo ka, no? Mautunaw pud na sa mga bukol-bukol o ingon man ang sakit sa kalawasan. So nganong bilongga gold, tested and proven na pud na mga ka-joiners. Dili lang basta gina-istorya namo sa inyo ha, agi na pud na namo gyud kung unsa ang bertod o dakong tabang ang bilongga gold. Sulay lang ninyo, subukan nyo lang mga ka-joiners, bilongga gold. Salamat po sa inyo. Mami Joy po, nag-iiwan sa inyo ng isang magandang hapon.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang atong atay, dunay dakong trabaho, aron mabuhi ang tao. Pipila lang sa mahinungdanon nga trabaho ni ini mao ang pagsala sa mga hugaw, toxin o hilo nga nasod sa atong ginhawaan, ang paghimo sa red blood cell o daghan pa. Aron maprotektahan ang imong atay, maayo kaayong himuong food supplement ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Kung diin pure turmeric ang sagol ni ini, nga mapalit na karon mga higala sa mga butika sa inyohang lugar. Nasuta sa mga pagtuon nga halos tanan sakit sa atay, kayang batukan sa turmeric nga naa sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ayaw ninyo kalimti kay dako kay na og tabang. Pipila sa balatian sa atay mao ang cholecystitis o paghubag sa gallbladder tungod sa gallstones. Ang gallstones dili makalikayan nga mahulma o matibuok sa gallbladder tungod sa kadaghang hinungdan. Hilabi na sa walay kontrol nga pagkaon sa mga unhealthy foods mga higala. Dili kasabot ang magsasala ang abdonimo. Ayaw lang kabalaka kung nakakaon ka og tama nga mga pagkaon. Sama sa taas ang fiber na makuha sa prutas o gulay. Likay lang usab ang sobrang stress og pagtumar kanunay sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Timan-igid ng Bilongga Gold Herbal Capsule, mga higala, daghan na ang nakasuway ana. Pero mas maayog yun kay kung aduna kayo na yung mga bukol-bukol o ka ng mga panakit sa kalawasan, sakit ang imuhang joints, namaga ang imuhang mga tiil, dili kakalakaw, nako, himuag gayod dayon ang pag-inom og Bilongga Gold, makatulo sa usa ka adlaw, makaingong yun kag wa ka magmahay. Tinuod yun na mga higala, kay bisan pa man kami, daghan yun bigi na painom ana, o nagsuta yun na mo, na kanang dili makalakaw, nakalakaw. O nang maingon min sa inyo mga higala nga, sulayira good ninyo. Kay kung di ninyo sulayan, dili yun mo makabalo kung unsay resulta. Hilabi na kung naoperahan ka na sa gallstone, mahinong danon nga nagatumar ka sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Kay makatabang kini sa pagprotekta sa imuhang atay. Kay nga no, wala na may musala sa imuhang mga ginakaon. Munang luoy kaayo ang imuhang atay. Kaya importante na aduna kay Bilongga Gold matag-adlaw. Unsa bay sintomas sa paghubag sa gallbladder mga higala o cholecystitis tungod sa gallstones? Pipila ni ini ang grabing kasakit sa tiyan. Nang diha sa may ubos bahin sa tuo sa imuhang mga gusok, oo, o rib cage o kutukutupod, no? Sakit nga gikan sa tuong bahin nga dili masabtan. Kasagaran kini mo atake hilabi na kung makakaon ka og pagkaon nga dunay taba, mga pinirito, hilabi na kanang karne kung imong hawiran ang tiyan, nagagahi gud ba? Unya magsuka-suka ka mga higala, hilanat og uban pang balatian nga di ka kasabot. Human masuta sa doktor kung unsa nakadako ang gallstone o bato sa inyohang abdo, isugyot sa doktor ang pagpaopera. Ang pinaka-latest na operasyon karon mao ang laparoscopy. Oh, kadungog na mo ana, laparoscopy ka ng dili kahiwaon, no? Oo, tusok-tusok lang. Doon ay mga kaso nga kaya pa sa mga alternative medicine, hilabi na ning luyang dilaw. Kana kung gagmay pagyud kaayo. Oh, mumao na nga sulayan ninyo kaning Bilongga Gold, mga higala, tungod sa pagka-epektibo ni ini. Doon ay anti-inflammatory effect ang luyang dilaw. Doon ay katakos nga mapagawas niya ang bile o kadtong fluid nga kulay green nga naa sa gallbladder o abdo. Inana siya ka-epektibo. Ang trabaho sa abdo nga makita sa atay, ang pag-digest sa mga nakaon nga mga fats o kaning taba. Mausab kini ang naga-neutralize sa acid, mga higala. Ang nakanindot sa Belonga Gold Herbal Capsule, kay bisan pa ang laing hinungdan sa pagkasakit sa tiyan, mawagtang usab.
3: Sumala sa Journal of the American Chemical Society, ang turmeric na mao'y sagol sa Belonga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer, o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain ng mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: The best of me, hindi na lang takotob ha. Kung ado na kamay mga pangutana, ado na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo, pakitext lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan. The best
4: of me. Dear Mommy Joy.
2: Dear Mommy Joy.
4: Mommy Joy.

2:25 ng hapon mga ka-joiners. Pangalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Hello kay Lagirong Gerald Inaminaw. Shout out sa Mongkayo. Kay Del Magbutong. Good afternoon. Hello kina John Magbutong, Kim Magnaos, Will John, Lorville, Joanna Magkidong Mabayamban. Salamat po sa pagbasa and coming from Jokoy, Poten Langag. Javelin Banabal Balante, maing hapon din ha. And also kay Rose Saliling Manapos. Good afternoon, shout out. Watching from Sinapangan, Libungan, Cotabato. Ayan, hello, maing hapon din ha. Jovan Malito Custo. Good afternoon, mommy. Shout out lang ang Husto family, Malitok family. Thank you. Ang pagbati mula kay Jovan Husto ng Matia.

Hello kay Nor Bint or Bint Esmael. Watching from Saudi Arabia. And hello din kay Jaymar Banugan from Bantawon. Magandang hapon po. Judy Ann Adlawan. Shout out si Boss Cayetano din nga side. And Patok Manatad. Maying hapon din ha. And kisan ha si Mama Luba. Mapia Malolem, shout out sa Pagalunga. Jerboy Punto, good afternoon and God bless po. Jimwell Mabayamban. And Patok Manatad. Request ng song, Ikaw pa rin. Good afternoon sa mga taga Binaton. Labi na gayod kay Grace Madanlo din ha, no? And also kay Jaymar Banugan. Shout out from Bantawon. Good afternoon. Request ng song, Maghintay Ka Lamang. Thank you so much po. Alas 2:28 ng hapon mga ka-joiners.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
1: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
2: Hindi pa ko sila, hindi na pa ilang kidiyaki vitamins.
3: Nasa perfecto po sila sa kidiyaki vitamins.
2: Kalaunay na maunol.
4: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Kopi Yaki mapalit sa mga butika.
5: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron niubos ang iyang blood sugar level.
6: Nina, dita man ko, wala man ko lang pataka lang kaon.
5: Nagamintin ka gapon sa Serpentina?
6: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times sa likod, nagbaba ang sugar ko.
5: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
7: Anga, uy. Samo kayo ang ganado capsule karon priba.
8: Memo di ay pre.
7: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre.
8: Mapuhi pre. Unya pre, imong gisuwayan.
7: Alangan pre. Anga lagi.
8: Uki kaayo. Suwayan pud nako pre. Unsa ganito pre?
7: Ganado capsule pre.
8: Sige pre, adto na ko kay mopalit na ko ganado capsule pre.
9: Ganado capsule. Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
10: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
11: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki Vitamins.
12: Ako rin, everyday, Kidiyaki. Me too, Kidiyaki Vitamins.
10: Yan ang mga batang Kidiyaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki Vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.

kung unsa ang ikatabang ani sa atua. Kining bilongga gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho. Or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang bilongga gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon, kung nanghubag na na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka bilongga gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo, kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nga nung hulaton manato nga magdialisista, nga pwede manato pugngan nga muabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo. Para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Importante kaayo na itong mga inahan, hilabi na sa mga nakapanganak na. Doon na nakitay pang depensa sa atong kaugalingon. Aron mabatukan ang daghang mga balatian mga nanay, no? Ang nindutron nga food supplement nga makabatok sa galain-lain nga mga balatian hilabi na sa mga bukol-bukol. Mao ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Pure turmeric o luyang dilaw ang sulod ni ini mga higala. Adun na po'y vitamin C. Kaya ang tanan natong mga kapsula, adun na yun na'y vitamin C. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, aprobado po'd na sa Food and Drug Administration o FDA nga mapalit na karon sa mga butika. Sa atong mga nilabay nga mga programa, naisgutan nato ang balatian nga mayoma, di ba? Balatian sa mga inahan nga nagadakko ang tiyan. Kasagaran dili kini canceros mga higala, apan mabalaka ang inahan nga duna ni ini. Kay ngano, hangtod karon wala pa matino sa mga doktor kung unsa ang hinungdan ni ini. Apan dako ang ilang pagtuo nga usahay namana kini. Tungod sa genetic changes, no? Ang duha ka hormones nga estrogen og progesterone konektado kana sa pagdevelop sa uterine lining mga higala, ha? Sabta ninyo. Daghan sa mga mayuma nga dunay genes ang nagalahi sa normal ng uterine muscle cells. Ang mga mayuma dunay daghang estrogen og progesterone receptors, no, kumpara sa normal nga muscle cells sa puson. Nasayran usab nga ang mayuma mugamay kini sa panahon nga magmenopause ang babae tungod sa paggamay sa paghimo sa iyang hormones. Inana na siya pagka mga benign lang na siya mga higala. Sigun sa mga pagtuon, nasayran nga tulo sa upat ka inahan ang dunay mayuma. Apan wala kini nagapakita og sintomas. Ang mga kasagaran sintomas sa mayoma ang kusog, ang ihang binulan, kusog kay grigla ba nga moabot sa 7 ka adlaw o sobra pa. Ang uban gani sa kabulan matingala na. Nagasakit ang puson kanang dapit sa ihang pantog, perminti makuhaan sa ihang gisabak, kanunay og hapdos mangihi, unya ginagmayra, nagabag-o ang pagpagawas sa ihang hugaw, og kasagaran makasinati og constipation, nagasakit ang likod, hawak, mga tiil og sakitan siya kung makiglabing-labing sa iyang partner. Kung masinati nimo kini, mas maayo nga magpahiling jud gadayon sa doktor aron masuta kung unsa gayud ang hinungdan. Mientras sayo, mas maayo. Kasagaran ginahimo sa doktor pangitaan og pamaagi aron pugngan ang lawas sa paghimo og estrogen og progesterone hormone, pinaagi sa pagpatumar og mga tambal og pagbutang og mga devices aron mugamay ang mayoma. Kung dili na madala himuon ang operasyon, ang hysterectomy mao ang paghawa sa tibuok matris, no? Hysterectomy ang tawag ana kanang pagtanggal og matris uban ang mga tubo og obaryo. Kini kung wala ka na plano nga manganak pa. Muna mangutana dahil ang doktor, pila na imong anak, misis? Inana na siya, basta gahuna-una sila nga murag mas maayo nga tanggalan ka na og matris. Pero og dili kanang gusto pa nimo nga manganak, mao to nga pangitaan nila og paagi. Aron malikayan ang maong balatian mga higala, importante ang pingan ang maayong panglawas. Hilabi na ang maayong sirkulasyon sa dugo sa matris, importante gyud ang balansing nga mga nutrients og minerals. Busa kaon sa masustansyang pagkaon sama sa isda, mani, gulay og prutas. Himo ang food supplement. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule maayo usab kung regular nga magpa-pap smear. Muna nga sumayan ninyo, Bilongga Gold mga higala.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. ang turmeric nga mao'y sagol sa Belonga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer ug anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan ug batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa aron mamahimong himsog pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo, paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto mo na agyon, pero ugmo yung mukha mag-relax ka, relax na ba diya? Ako ang maburag, halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatay ko masaya?
1: Ganado, alas siya matay. Pasalamat in taon si Marine mo, pre.
3: Ang Ganado Kapsul, mapalit sa mga butika.
0: Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Belonga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, Sabon o Kapi sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo!
4: Joy FM.

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan, naagihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna nga ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy! Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Belonga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon og kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy og sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ang perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi-i kanang bag-o matulog. Ana na siya, wa pa'y 30 minutos, mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton, matag-adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga, kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba, bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto ni mo na agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka, relax ni mo. Diya, kuha ba mo, halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatake mo sa iya?
1: Ganado, alas siya na, matay. Pasalamat in taon si Marini mo, pre.
3: Ang Ganado Kapsul, mapalit sa mga butika.
0: Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Belonga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, Sabon, og Kapi sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy og sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo!
4: Joy FM.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo.
2: Kitang mga Pinoy, suwerte kaayo tungod kay adunahan ang atong nasod sa mga natural resources. Apan tungod usab sa pag-abusar sa kadaghanan, maong naghinay-hinay na og kadaot ang kinaiyahan, maong nahitabo ang mga kalamidad ug daghan na usab ang nagdaot. Ang nakanindot sa atong nasod kay bisan pa og high-tech na ko, no? Kita, daghang na-discovering mga natural nga tambal gikan sa kinaiyahan alang sa nagkalain-laing mga balatian. Usa sa mga sikat nga herbal medicine nga dunay daghang mga maayong benepisyo ang makuha ang nabantog nga queen of spices o reyna sa mga lamas. Abi nimo og simpleng lamas lang sa mga ginaluto, daghan di ay kaayuhan aron mabatukan og mawagdang ang daghang mga balatian. Kini ang luyang dilaw nga daghang nagkalain-laing pangalan sama na lang sa dulaw o dulang o turmeric. Sumala sa Journal of the American Chemical Society, ang luyang dilaw dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer og pampalami sa mga niluto nga mga sudan. Adunahan kini sa protina, fiber, bitamina o kaniyang vitamin C, vitamina E, vitamin K, potassium, copper, iron, magnesium, dunay zinc, dunay chemical nga tumeron, atlanton, og zenzeberon. Na, sokol mo ana. Dunay tumerol, the alpha philandrin, o carvon, camphor, curcumin, fat, starch, resin, mineral, nga phosphorus, iron og calcium. Grabe mga higala, no? Wala gyud ta magdahom nga sa ingon ana ka simple nga luyang dilaw in ana di ay ang mga benepisyo nga atong makuha, no? Abi nimo og unsa lang, no? Kani adtong panahon nga ang mga katiguangan kini ang ginahimo nilang tea o chaa, bisan karong panahon na do naman usab naga chaa o kaning kuan naga inom aning turmeric, kilabi na sa mga nasayod kung unsa gayud kadaghan ang mga benepisyo nga makuha niini. Ang problema lang kung dili ka anad kay dili ka ganahan sa iyang lami og baho. Ang uban kadtong wala pa na proseso kon ropa ang ilang ginaluto kay sigurado nga walay nasagol nga mga pampalami nga dunay mga preservative og asukar nga mapasaka sa ihap sa blood sugar level nila. Mo nang agwantahon gyud to nila, no? Apan ang problema lang kay kung ikaw ang magluto ang imong mga gamit, ang imong kamot, mamansahan man usab og dugay nga mahawa kini. Aron dili ka nalisod maglisod-lisod pa, no? Mas maayo nga muadto ka na lang sa butika. Palit ka og Bilongga Gold. Oh, kaning Bilongga Gold mga higala o sa herbal capsule nga adunay vitamin C usab nga gihalo niini. Og kaning Bilongga Gold mao kini ang pure nga turmeric. Tinuod ang inyong nabate, ang turmeric gihimo na kanang kapsula. Maoki ni ang Bilongga Gold, pure turmeric ang sulod ni ini. Barato ra og makasiguro ka nga mahatag nimo sa imuhang lawas ang eksaktong kadaghan sa mga vitamins, minerals og chemical nga kinahanglan sa lawas aron batukan ang daghang mga balatian labi na kung makatulog ka mo tumar sa matag adlaw. Ang nakanindot sa Bilongga Gold mga higala kay bag-o kini gigawas sa Yaki Laboratory. Susama sa ubang mga produkto nga mapalit na karon sa mga butika. Gisulayan kini sa mga dunay problema sa ilang panglawas og napamatud-an nga epektibo og nakatabang gayud kini kanila. Bisan pa og wala kay balatian mamahimo sa gihapon nga magatumar ka ni ining Bilongga Gold. Tungod kay nasayod na kita sa klase sa atong mga ginakaon kung magatumar ka sa Bilongga Gold, mutaan ang imong pagsalig sa imuhang kaugalingon. Kay mudasig man usab ang imuhang immune system, maong dili ka basta-basta nga magkasakit. Dako kaayo ang maitabang ani sa atoa kaning Bilongga Gold mga higala. Sulayin ninyo.
3: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. ang turmeric na mao'y sagol sa Belonga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain ng mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Dinhi na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan. The best of me.
3: Joy FM.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Maayong adlaw kanatong tanan, ani-ano usab kita sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan. Mga kababayan, ato na pod hisgutan karon kining ato ang produkto nga Belongga Gold. Nganong gusto nako nga balik-balikon kini kaninyo tungod kay ako nakabalo kung unsa kadako ang tabang aning Belongga Gold sa ato ang maayong panglawas. Mga kababayan, ako mismo ang moingon kaninyo kung unsa gayud kini kamatuod nga makatabang gayud kini sa atoa. Kay ako ang una nga migamit gayud aning Belongga Gold. Kabalo mo kanang mga bukol sa ato ang lawas o kanang pagpanakit sa ato ang kalawasan, ilabi na gayud kanang rayuma. Mao kini ang gusto nako isulti kaninyo ba kay kining rayuma? Ang uban ana mo extension na ang mga siko, mga tiil, dili na kalakaw ang uban, dili na katindog kay tungod sa rayuma. Dili lalim kining rayuma mga kababayan. Muna nga akong ginabalik-balik kay kadtong mga kababayan nato nga nagaanto sa maong balatian kining rayuma, gusto ko nga makadungog kamo. Maubitaw nga ginahangyo nako ang tanang nakadungog karon. Kung aduna mo'y kapamilya nga nagaanto sa rayuma o arthritis, adunay mga bukol-bukol o perme mo reklamo sa kasakit sa ilahang lawas, ingna ninyo nga magtumar og Belongga Gold. Unahon nato kining rayuma. Sama sa ako ang giingon og di na gani katindog, di na gani kalakaw. Painomo nimo kana og duha ka Belongga Gold kada upat ka oras. So himuon nato nga buntag, udto og gabi. Ingon ana lang perme, magtuog yun mo mga kababayan. Kay kabalo mo, ikatulong inom ana kanang dili na matandog, ikatulong inom lang. Matandog na gyud na ang ihang tiil. Pero kung dili pa gyud na siya grabe, dali ra kaayo nga maulian. Kay kana, bag-o na mo gigawas kining Belongga Gold, gasuroy-suroy gyud mi sa mga kabalayan, nangita gyud mi og mga tao nga nagaanto sa rayuma o arthritis. Kanang di nakalakaw, kanang dili pa kaayo, kanang nagatisngi pa lang. Mauna ang amo ang ginapangita, bag-o na mo gigawas kining Belongga Gold. Pero kaluoy sa Ginoo, ang tanan gayod nga nagasalig ni ining maong mga produkto na ayo gayod. Maayog yun na siya mga kababayan. Muna nga, sige mi og panghangyo nga, testingin ninyo. Kay karong panahon na, tungod sa kadaghan sa mga produkto nga ginapaila, ang uban nga mga tao halos maglisod na og tuo. Mauna ang tinuod. Mauna nga, ako moingon kaninyo. Testingin ninyo kining Belongga Gold kung nagaantos mo sa rayuma o arthritis, mga bukol-bukol, o ingon man ang sakit sa kalawasan. Mao ka na ang mga major na matabangan aning Belongga Gold. Sunod, makapalabnaw pud ni og dugo. Makatabang atong mga high blood, adunay diabetes, makatabang pud ni siya, mga kababayan. Mao na nga, dili lang og rayuma o arthritis, kanang mga bukol-bukol o sakit sa kalawasan, makatabang pod ni sa mga high blood o mga diabetic. Busa mo nang ingon na mo, kung dili ninyo sulayan, dili gyud ninyo mahibawan kung unsa ka epektibo kini. Usahay, magbalik-balik na lang ta. Tungod kay ang among huna-huna sa matag programa nga madungog kani sa uban, adunay uban pod nga dili makadungog. O gani man ginabalhin-balhin gyud na mo ang oras ani para siguruhon lamang gayud nga ang tanan nga mga tao o kadaghanan sa mga tao makadungog gayod sa explanation kung unsa ka maayo kining Belongga Gold. Sulay ra gud ninyo mga kababayan ang atong mga produkto, mapalit ninyo sa mga butika o ingon man pwede pod ninyo i-order sa Shopee.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige sulay na para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto mo muna agyon, pero ugo imo kang mag-relax ka. Relax mo di ako, mabord. Halos di naman mapalong, pre.
2: Unsang gipatay ko mo sa iya?
1: Ganado, ala sila, matay. Pasalamat in taon si Marine mo, pre.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.
0: Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Belonga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, Sabon o Kapi sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi-i kanang bag-o matulog. Ana-ana siya, wa pa'y 30 minutos, mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So, lairagod ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton, matag-adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga, kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba, bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto ni muna agyon, pero ugo imo kang mag-relax ka, relax ni ko siya. Kuha, mamurag, halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatake mo sa iya?
1: Ganado, alas siya na, matay. Pasalamat in taon, si Marini mo, pre.
3: Ang Ganado Kapsul, mapalit sa mga butika.
0: Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Belonga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon o kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.
4: Love ako ni Mami.
5: Mm-hmm.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana na siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto mi muna agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka. Relax mo di ako, mabur. Halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatay ko masaya?
1: Ganado, alas yala, matay. Pasalamat in town, si Marini mo, pre.
3: Ang Ganado Kapsul, mapalit sa mga butika.
0: Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Belonga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon og kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy og sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.
4: Joy FM.

0: Morning.
1: Moshi, moshi, shiki, yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Maayon ang nasayod ka mga higala kung unsa ang imong makuha sa imong ginatumar nga mga food supplement. Ang atong ginahisgutan maokining Belonga Gold mga higala. Belonga Gold Herbal Capsule nga pure turmeric uga dunay gamayng vitamin C nga sagol niini. Daghan ang makuha nga mga mamaayong mga benepisyo tungod kay duna kini curcumin. Maokini ang nagasilbi nga antioxidant nga makabatok sa daghang mga balatian ug liibuan na katuig, libo-libo na ang mga tuig nga nangagi nga ginagamit kini isip tambal sa mga katigungangan, mga naunang mga katawhan sa atoa. Labi na kung makatulo sa matag adlaw ang imong pagtumar sa Belonga Gold, dili gyud ka magmahay kay hapsay gayud ang imong pamati sa imong kaugalingon. Una ginalayo kaniya sa mga bukol-bukol o tumor o cancer, no? Kay prevention baya is better than cure. Tungod kay ang tumor duha ka klase, benign o cancerous. Ang ikaduha, basta regular ang imuhang pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule, dugay mo tigulang ang imuhang dagway. Sige, ayaw gyud mo tuo. Tungod kay ngano, siyempre, mabatukan man niya ang mga free radical molecules nga mo'y hinungdan sa daghan ng mga balatian. Kinsabay taong mabatanon tanaon kung ang tanang sakit na sa iyaha. But if you are healthy in and out, aw, siyempre, younger looking yun ka. O, niya pa isa, malikayan o makuhaan ang mga pagpanghupong sa mga sulok-sulok o mga kaonoran tungod sa rayoma mga higala. Bisan ang kasakit nga gibati, mawagtang tungod dunay taas nga anti-inflammatory properties. Ang Belonga Gold mga higala. Bisag na nga panghubag ka diha, nga panghupong ka, mukupos yun na siya. So, why rag yun? Ang ikaupat, ang mga taong dunay balatian sa kasing-kasing, gilayo sa atake o mailayo sa atake tungod kay magapanindot man kini sa blood circulation. Kini nasulayan na sa gihimong pagtuon sa kapin 200 nga mga pasyente nga gikatakda na nga operahan kung diin 65% kanila ang wala na dayon ang operasyon tungod sa pag-improve sa ilahang health condition. Tingala mo no? Oo, ang ikalima mga higala no, sa panahon karon daghan kaayong mga lamian nga mga unhealthy foods. Maong nagasaka ang ihap sa mga Pinoy nga dunay diabetes. Kini ang balatian tungod sa pagsaka sa ihap sa blood sugar level, basta regular ang pagtumar sa Belonga Gold, i-normalize niya ang blood sugar level. Ang problema manggod sa inyo, kainom mo og kaisa, kaduha, gusto ninyo humanadayon. Wala na oy. Pag diabetic ka na mga higala, ilabi na kong sa inyuhan na ang kaliwatan, dili og dili na gyud na mawala sa imuha. Ang mahimo na lang nimo i-normalize na siya sa oo. I-control na na nimo siya pinaagi sa pagkakaroon po ng healthy lifestyle o ang pagtumar og serpentina o inubanan sa Belonga Gold. Importante gyud ang mga pag-amping, hilabi na sa mga ginasud sa ba-ba, ang mga ginakaon o ginainom nimo. Mas maayo ng pakusgundaan ang pangdepensa o ang immune system aron dili basta-basta magkasakit. Kay kung maigo na sa balatian, unsa pa man ang himuon, mas hassle na kaayo og dako na ang gasto nimo, no? Kung ang balatian nimo na ana sa imuha, busa mga higala, amo ka mo nga ginaawhag nga sulayi ang food supplement nga Belonga Gold, no? Kay dunay katakos aron pakusgon ang imuhang immune system og batukan ang mga daotang mga elemento nga nagadaot sa maayong panglawas.
3: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric nga mao'y sagol sa Belonga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer og anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan og batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Dinhi na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingat.

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na na ang

0: Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Belonga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, Sabon o Kapi sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.
1: Love ako ni Mami.
2: Mm-hmm.

Mahigala, kini ang gusto na ko ipasabot kaninyo. Kining Bilongga Gold, proven and tested na kini, kung aduna kay rayoma, arthritis, di ka nakatindog, di ka nakalakaw, grabe na gayud ang imong pag-antos. Inumidayon ka na og duha ka Bilongga Gold, makatulo sa usa ka adlaw, sulod sa tulo pod ka adlaw. Pero dili pa ka na moabot og tulo ka adlaw, makatindog ka na, suway ra gud. Makaayo po ni sa mga bukol-bukol, mga higala. Bilongga Gold, timan ininyo. Bilongga Gold, mapalit na sa mga butika.

0: Nikalipay ni Jeline Laraya, taga Peña Plata, Island Garden City of Samal, kay dako ang natabang sa Kidiyaki Vitamins nga iyang gipatumar sa iyang anak nga si John Carl.
1: Kidiyaki Vitamins, kuya. May kuya, so nag-answer doon sa assignment sa math system kaya ata. O da wala ginakapoy. Dugay siyang bugtaw, magtulog. May wag kaang kuya.
0: Yan ang Kidiyaki Vitamins, mas epektibo. Angayan lang mga mama nga masulayan ninyo. Mapalit sa mga butika.
2: Isang araw,

0: Ipamatundaan ni Ading Matayab, Municipal Agricultural Officer sa Caraga, Davao Oriental, kung unsa ka epektibo ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Humanawagtang ang kasakit sa dughan nga iyang gibati.
1: Nadapa manggod ko sa semento yun nga full yun ang akong pagkadapa. Ni dapat man ang akong dughan, kating sakita, abigani na ako nga na-dislocate na ang akong mga buko. Ang akong nahuna-unaan right away, na muinom ko og bilongga. Kay maraghimo na manggod ako ang bilongga as my pain reliever, usahay ka ng masakit. Ang tud, kabalo ka nagtigulang na ang bilongga ang akong ginainom. After 1 week, nawala manggod.
0: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
1: Oras sa Pilipinas, 3 minutos human minabayang alas 5 sa buntag.
0: Time checks brought to you by Ally Resort and Hotel. Your home away from home. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan.
2: Tinig ng Bayan.
0: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat.
2: Tinig ng Bayan.
0: Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

0: Igala sa kamay munta ka ninyong tanan. Welcome ka sa inyong drumanon. Gini ang dinig ng bayan ng News and Public Affairs Program sa Yaki Broadcasting System. Adlaw nga Miyerkules sa petsa at rising buwan sa Hunyo 2026. So gini si dinig 43 sa Jana Andrew Tabugok. Uban kita hangto na alas 6 sa karong buntag. Madyo nga buntag nga na kanimo manong manang. Asa ka mga dapita karong nagkapalamatin ining atong drumanon sa mga kaigsuna mga mag-uuma. Uy, haplas una og kopi. Kining Yaki Herbal Oil, ha? Kung galing ka mo, sakit-sakit ang karawasan, ikaw mag-uma, di ba? Ano? Magimbuhato na to sa matanga adlaw, kasi kira pag-uwan. Kaya ba na ang ban, sige na laga pundo din na sa electric fan, kaya init na ba po lusahay, no? O na nga ba, sige, panuhutan unihan. Siyempre, sa iyo sa buntaga, inom sa kopi Yaki, aron piskay ang kabuntagon sa itong mga kaigsura mga drivers, no? Aron na di katugo na ng daan, no? Siyempre, sa itong mga tindara-sindara, aron sa iyo nga makabugtaw. O sa tamang mga mamuo, appear-appear, no? Appear-appear higala. And then, ngayon sa itong drumanon, o katang mga detalye in itong mga headlines, unya sa pagligid ining atong itong programa. Headlines! Ay, sa pagkasaulog din ng adlong natawahan karong adlaw, malipayong celebration nga na kaninyong tanan. In simultaneous sa broadcast kita karon, dina sa may Joy FM Apanggil Bay o Joy FM sa may Davao Oriental, maadyong buntag sa itong mga silingan diyang dabita. Headlines! Sa itong mga headlines sa karong buntag, alang sa itong mga balita, alang sa itong balita nga lokal, at ang ninyong detalye in ini, lalaki, gilutang patay, dito sa Malangko, Tabato. Headlines. Samtang sa atong balitang probinsyal, pagapamusil sa Kadayangan SGA Barm, duha patay, pito angol. Samtang dugay ng bingkil dito sa upi, natuldukan na kagahapong adlaw. Headlines. Samtang sa atong balitang nasunod, SSS magpatuman sa kaduhang tranche sa dugang pensyon alang sa mga beneficyaryo. Headlines. Samtang pagtambong sa pagdungog sa kaso sa Sandigan Bayan gamit ang online video conferencing, paghanggyon karon sa kampo ni Senator Jinggoy Estrada. Headlines. Samtang sa atong balitang international karong bundag, binakbakay sa Southern Lebanon, nagapanayon bisan roman sa kasabutan nga tigil putukan. Headlines. Samtang Brazil, ginamonitor ang duha ka posibleng kaso sa Ebola DRC outbreak, padayon pa nga ginakabalakan. Headlines. Mga detalye ini unya sa atong pagbalik, kung man lamang inipipila sa atong mga pahinumdom.
1: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
2: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya, pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
3: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-ano ng Bansalan Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Nagkuhan ko kung anak bito sa mga herbal, yung kumuhala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
5: Ano ginong kag-Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
4: Taas akong sugar niya, karong normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na likay-likay lang punta sa kaon dito ang mga tamis.
5: Pilidad ni Munay?
4: 77.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Atong paminawon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
6: Gikan atong nanganak ko ana akong gamay, 7 years old. Wala mi kontakay mga 3 years. Kita pa mga babae mang need pud ba nato nang mga inana nga bagay po no. 3 years na. So kapag panganak na ko nang kon, unsa man intaw hana ni oy.
1: Unya, unsa imong gibuhat?
6: Katong ganado. Kita inom na sa imong bana. Buhi ginuo nga nguhit naman mo.
7: Pero pag take o ganado,
6: na, pintapag naman po. Abi, panganak naman mo.
1: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamu na ang bahala diha. Para mahibaloan po ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
3: Sulayi ninyo na ana sa mga butika.
1: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa, Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
8: Ako, magkulya ka ng yung buhok ko, wala. Nakahak, yan yung mga subuan, buhok. Kaya nakinalutan, ganyan niya, napahak. Mato, yung butangan ako, Yaki, nanupo dito siya. Salamat dito, Yaki. makakabang
1: yan. Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
7: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Oras sa Pilipinas sa alas 5. 11 na sa Bundaga, Philippines Standard Time.
7: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Salaray karon alang sa atong mga balida karon nga Bundaga, alang sa atong mga balidang international. Una sa mga tudling sa atong balidang international karon nga Bundaga. Ginabantayan na karon sa health authorities sa Brazil ang duha ka mga pasyente nga posibleng adunay Ebola infection sa dito sa lungsod sa San Pablo o ingman Rio de Janeiro. Dungan ang kabanaka sa posibleng nga pagkatag nining maong balatian gikan sa Central Africa papaingon sa ubang nasod. Nasayran nga usa ka 37 anyos nga lalaki gikan sa Democratic Republic of Congo ang nakitaan sa kalintura o gipailawon sa isolation isip suspected case sa Ebola. Inoon sa una nga pagtuki niini negatibo kini sa Ebola virus apan padayon pa gihapon kini gina-monitor sa Specialized Infectious Disease Facility isip papagamping. Samtang sa Rio de Janeiro usa ka lalaki gikan Uganda ang gipailawon usab sa safety protocol human makasinati sa sintoma sama sa ubo pagpangurog ingon man pagtatae. Nagapadayon karon ang binakbakay sa Southern Lebanon na bisan pa man nga gidawat na sa Israel o Hezbollah ang planong tigil putukan nga giduso sa Estados Unidos. Sigon kang US President Donald Trump nagauyon ang magkaatbang hutong nga ipapahunong ang binakbakay human niya nga makaistorya ang ilang mga tinunan. Gidawat usab matod pa sa Hezbollah ang maong kasabutan nga ihunong ang pag-atake sa Israel bugti ang dili pag-atake sa Israel ngadto sa Beirut. Gikumpirma ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang kasabutan apan nagbahat gini nga magpadayon ang pag-atake kung dili mo pahunong nga kining Hezbollah sa pag-target sa mga lungsod o sibilyan dito sa Israel. Sa bigas sa bahin, gikan ayon sa Hezbollah nga nagparegayon gini og pag-atake gamit ang drone o artillery batok sa mga sundao sa Israel. Samtang gika-report usab sa Israel nga naharang nini ang duha ka projectile gikan dito sa nasod Lebanon. Alas 5:13 ang atong oras samtang naglungsad sa halapad nga airstrike ang Russia o Ukraine dito sa capital sa Kiev. Nakahatikinig kaguba nga nasa daghang mga building single man ka mga kabalayan. Ginatayang anasa na 10 katao ang namatay sa magdamag nga pag-atake sa Russia sa nasangpin nga lungsod. Kung nasa kabin o sa gato sa katao ang nangaangol. Hiniusang nga drone o missile attacks ang gibuhian sa Russia nga na sa maong pag-atake. Alas 13 ang atang oras samtang nagpahinumdong karon og nagbahad ang Iran nga pwedeng maapektuhan gayud ang galigid nga ceasefire understanding niini sa Estados Unidos kung magpadayon na ang mga pag-atake sa Israel ngadto sa Beirut, Lebanon. Taliwala sa naglaom nga tensyon na dito sa maong rehiyon. Sigon kang Iranian Ministry o Foreign Ministry Abbas Araghchi, ang kasabutan sa Washington ang kapunting sa ceasefire on all fronts including Lebanon. Kung bisan unsang karapasan sa usa ka lugar, ang pwedeng musangpod sa pagkawagtang nining maong kasabutan. Ang pamahayag ang gihimo humana sa mando ni US o Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu nga magbarigayog airstrike sa Dahi District dito sa Beirut nga gitawag niyang terror infrastructure nga adunay kilambigitan sa pag-atake sa rocket o drone nga gikilambigitan sa mga Hezbollah. Gikan ayon ni US President Donald Trump kapadayon siya nga nakikistorya sa magkaatbang hutong lagip na niini si Netanyahu o mga tinunan gikan sa grupo sa Hezbollah. Alas 5:14 ang atong oras, kanao kita sa mga panghitabo dinhi nga bahina sa nasud Pilipinas. Alang sa atong balitang nasudnon. Motistigo sa Sandigan Bayan 3rd Division si suspended the Department of Public Works and Highways sa Bulacan 1st District Engineering Office Engineer John Carlo Rivera nga nang ngulekan matod pa siya o commitment fees sa gikan sa mga kontraktor sa mando sa iyang kaning superior nga si kaning District Engineer Henry Alcantara. Ang pag-atubang at testigo taliwala sa nagpadayon ng pagdungog sa kasong malversation nga walay girekomendang piyan sa kalambigit sa flood control scandal. Batok ang kanhing Senador Ramon Revilla, kanhing DPWH officials nga si Bryce Hernandez, JP Mendoza o laing uban pa. Isa-isa yung nervera nga gibanduan siya ni Alcantara nga muhimog listahan sa flood control projects o gilangkob sa National Expenditure Program, General Appropriations o gan Program Appropriations. Gipunting usab niya sa nasangpit nga listahan ang mga proponent, government officials o contractors nga nagbayad o commitment fee sa project proponents, o public officials o mga contractor nga nagbayad commitment fee human nga i-award ang maong kontrata. Samtang subling nga gibalik sa Philippine National Police General Hospital si kaning DPWH Secretary Manuel Bunuan kini tungod sa pagduso niya gamusyon alang sa hospital arrest pasado alauna sa hapon kagahapon Hunyo 2 diyang gipalugwa ang kanhing kalihim aron nga mo tambong ana sa arraignment sa kasong graft og return of warrant sa kasong plunder sa Sandigan Bayan. Aban gikansilar ang arraignment nila Bunuan og Senator Jinggoy Estrada karong Hunyo 4 tungod nga aduna kin nakabinbin nga motion tungod sa 537 million peso nga plunder o graft charges nga aduna kilambigitan sa anomalya sa flood control projects. Gikumpirma usab sa PIF Division sa Sandigan Bayan nga dugdusog ang motion alang sa hospital arrest. Na dawat usab sa anti-graft court ang motion ni Bunuan alang sa hospital arrest. Kulang-kulang 24 oras sa human na kini nga gida ngadto sa PNP General Hospital tungod sa pagtaas kuno sa iyang blood pressure. Alas 5:17 samtang katauhan nga dugay nang hingtaas ang kini nga pulso. Ang tugarong mga paintahan makadawat hustisya kalambigit niling hisgutan ng pagpangaukaw. Alas sa 5:17 ang atong oras, mibuelda karon si Senate President Alan Peter Cayetano sa hagit ni Senator Rafi Tulfo nga magpakita sa sesyon sa Senado o pamatudaan ang pag-independence o gadili mamahimong talawan. Sa saka Facebook Live, gikan na yun ni Cayetano nga dili simpleng hisgutan ng pagtambong niling sesyon nining pag-atubang sa mga isyo. Gihalimbawa na lamang nini mao ang mga mag-uma nga ginaadto ang bukid daliwala sa bagyo o gausa kasundawong ginapahimo nining suicidal mission. Iyakusan ni Cayetano ang kampo sa magsuong Senator Tulfo o gikan na yung haduol matod ba kiniingan sa Malacanang. Gidaig usaban sa Senate President mga paratang niya. O gipuna usab sa Senate President ang mga pasangil nga siya matud pa ang anaaluyo sa pagpatay sa air conditioning og internet sa Senado nga hilabihang layo na sa tuod nga isyu. Alas sa 5:18 ang atong oras sa Philippine Standard Time, samtang ipag-imbitahan sa Senate Blue Ribbon Committee si kanhing House Speaker og late First District Representative Martina Romualdez sa pagpadayon sa pagdungog kalambigit sa matod pa flood control scandal. Sigon ka Senator Pia Cayetano nga mao'y chair sa komite, nakatagdag ang hearing karong Hunyo 4. Dungan si Romualdez, 34 ka mga personalidad ang giimbitahan sa komite. Una nang gibalibaran sa kongresista ang ungawa siya matod pa nalambigit niining irregularidad sa maong proyektong pang-imprastruktura o budget insertion sa gobyerno. Giimbitahan usab sa komite ang 18 ka mga individual nga nagpailang kanhing mga tinun-an sa Philippine Marines nga nagkanayong naghatod sila og matod pa kickback nga na sa pipila ka mga opisyal sa gobyerno. Giimbitahan usab sila kanhing Assistant Engineer Bryce Hernandez og kaninang naakusahan nga pipila ka mga magbabalaod nga may kalambigitan ining flood control anomaly. Sigon sa komite, dumong sa imbisigasyon nga siren ang kamatuuran luyo sa mga aligasyon og siguraduhong papatubagon unta no nganha sa balaod ang mga tikasang nagpungko sa gobyerno. Alas 5:19 ang atong oras, samtang gi-cancelar una sa Sandigan na Second Division ng Arraignment nila Senator Jinggoy Estrada o kaning DPWH Secretary Manuel Bunuan sa kasong graft hangtod kayo karong Hunyo 4. Sigon sa korte, gi-kinahanglan matod pa nga tunan ang motion ni Estrada nga gapangayo nga na sa pagpawalay bisa sa gipasangat nga kaso. O di ba kay baligin nga na sa Office of the Ombudsman alang sa dugang investigasyon. Alas 5:20 ang atong oras, samtang misaka na sa 21 ang ihap sa mga namatay sa midahili nga siyam kapalapag nga building dito sa Angeles City, Pampanga. Sigon sa Bureau of Fire Protection Central Luzon, na-recover ang pateng lawas sa usa ka masuso sa Quadrant 2 sa disaster site na bandang alas 6:01 sa gabi samtang nagbarayon ang search and retrieval operation. Gikanay ni Fire Superintendent Maria Leia Sahili, Regional Public Information Officer sa BFP Central Luzon, di pa makumpirma ang pag-ilan ini maong masuso samtang gipailaon sa pagtuki kini o pagsubay sa scene of the crime operatives. Una nini, minugwa ang mga report gikan sa pipila ka mga nakaluwas nga posibleng adunay bata sa construction site tungod nga dito temporaryong nanimuyo ang pipila ka mga pamilya ni ining mga mamumuo.
7: Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:20 ang atong oras, Philippine Standard Time. Kanong gilangkuban sa atong mga balitang international ug nasudnon karong buntag. Sa atong pagbalik, ang mga balitang probinsyal human lamang ini.
9: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam pa ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
10: Makulit na sa mga butika.
11: Atong paminawon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
6: Gikan atong nanganak ko anakong gamay, 7 years old. Wala mi kontakay mga 3 years. Kita pa mga babae mamang need pud ba nato nang mga inana nga bagay po no. 3 years na. Suka pa panganak na ko nang kuan. Unsa man intaw hana ni oy?
11: Unya, unsa imong gibuhat?
6: Katong ganado. Kita inom na sa imong bana. Buhay gyud ug manguhit naman mo.
12: Pero pag take og ganado,
6: na, intapad naman po. Kabing, panang naman mam.
11: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamu na ang bahala diha. Para mahibaloan po ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
7: Sulayi ninyo, naana sa mga butika.
13: Sweetheart, ready na!
11: Wow, kasweet ba o?
13: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
11: Tabalo na ko sa inyong mistong pasabot, sweetheart.
13: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean red fanex ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
11: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tangduha.
13: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
11: Unya, sweetheart, ha?
3: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
14: Bilunga Gold, hampir karo.
15: Ngana po?
14: Eh, marod din ang mga kakalako kung di ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
15: Ang imong hampir.
14: Ang imong hampir.
15: Oo.
14: Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan ba itong magis anyos pa ko, tulyo ko.
15: Oo.
3: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
7: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Oras sa Pilipinas sa 23 minutos suman milabay ang alas 5 sa buntag.
7: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: In simultaneous sa broadcast gabon kita karon sa Joy FM Davao Oriental o Joy FM sa Mayapangel Bay sa northern ng Mindanao. Good morning sa itong mga tagapalamati di ang nabit na magandang umaga po sa inyong lahat dyan.
7: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Sa laray karon alang sa itong mga balidang probinsyal unahon tapag hagpada kining mga taho gikan na dito nga bahina sa may area sa nga Caraga Region.
7: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Inbugto ang kinabuhi sa usakamahan human kining giluba sa Bataon na nga iyang gipang sagdan o iyang gipang sang o iyang gipang sagda samtang nagrambol sa nakalabayang kadaon sa Espina Street at Taf dito sa Maya, Surigao City. Ang big man na ilang si Abraham Ortiz Basero, 57 anyos minyo nga taga Navarro Street sakop sa maong baryo. Sa maong hitabo, gika na yun nga duha ka grupo sa mga batanon na nagbingkil samtang nagdisco sa barangay Tafa Gym ato sa pagsaulog sa ilang kabisahan diha nga nagkainitay ang duha ka grupo dito na kini sila sa Espina Street diha nga nagagiagbat hinungdan nga nahitabo ang karambola diha nga nakita sa biktima ang laing individual nga giluba-luba sa suspect giya sagda kini sa biktima pinaagi sa pagligis sa gisakya nga motora dihang natumba ang biktima dito na sa basya gihansaka sa suspect sa dalang mahait nga hinagiban na punteriya sa tung bahin sa Ilocana sa maong biktima. Sumasanak sa biktima nga si John Aubrey ning barog pa iyang amahan human giluba sakay sa iyang motor og ning padayugdog sa si, iyang motor aron magpaalima sa samad nga nahiaguman. Tungod sa maong panghitabo, dili makatuwa ang anak nga wala na ang iyang amahan nga iyang perme nga makasinabot. Gidugang paniya nga nagapasiaw pa ang iyang amahan sa tambalanan kung mabuhi pa kini samtang naghawid sa samad nga nilubaan.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:26 sa atong oras sa Filipina Standard Time. Dugang tudling sa ato nga mga taho karong buntaga gikan dito nga bahin nagyapon sa may area sang Caragar Region.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Dito nga bahin nagyapon na sa may area sang Caragar Region ginunsad ang masugod nga operasyon na sita sa Land Transportation Office Surigao City. Kauban ang Surigao City Traffic Management Office dito sa Dakbayan sa Surigao. Gibatuman ang lagda sa balaod trapiko kabahin kini sa ilang kampanya. Batok sa mga pasaway nga motorista ilabi na ang mga walay driver's license expired nga registration o mga motorsiklo nga walay plaka o galunay modified o dili uyon sa regulasyon. Giyawag ang publiko nga mutuman ug musunod sa balaod trapiko, magdala og kanunay nga mga hustong dokumento aron nga luwas gana sa kadalanan.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:27 ang atong oras, samtang nga dito nga bahina sa may area sang Northern Mindanao, nagpabiling dako nga hagit karon nga nasa infrastruktura sa mga tunghaan ang pipila ka mga batakang panginahanglan dito sa Malaybalay City, taliwala sa nagapadayong Brigada 2026 sa nagadool nga opisyal na pag-able sa klase sunod simana. Sa Malaybalay City National High School, nagunang suliran gihapon ang kakuwang sa supply sa tubig nga direktang nakapekto sa paggamit sa comfort room o adlaw-adlaw nga operasyon. Gika na yun sa coordinator nini nga nagpabili na kining dakong hagit hinungdan nga nagadepende na lamang ang tunghaan sa rain collector o limitadong supply gikan sa gawas sa dungan ng water tank nga giayun da sa DPWH isip temporaryo nga solusyon.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:27 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang dugang nga tudling sa atong mga taho gikan sa may Northern Mindanao, nagpinirmahay sa Memorandum of Agreement ang lokal nga gobyerno sa Iligan o DNR 10 Republic Cement Mindanao o Santiago Fisher Fox and Livelihood Association alang sa iniusang pag-maintener o pagpanalipod sa mangrove plantation sa Barangay Santiago. Ang kasabutan nagtumong mapreserba sa kinaiyahan pinaagi sa pagatiman sa mga bakhaw nga nagserbing proteksyon na batok sa pagbanla sa baybayon na puyanana sa mga isda o tabang sa pagsumpo sa epekto sa climate change. Subay sa National Greening Program, ginauman nga masiguro ang paglambo o kalungtaron sa mga mangrove nga anaa sa maong lugar. Pinaagi nini ginauman nga magapalikon o mapalikon pagayon ang pagpanalipod sa kinaiyahan samtang mahatagan usab og dugang oportunidad nga panginabuhi alang sa mga residente sa maong lugar.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:28 ang atong oras, anana sa linya gikan sa may Pangal Bay consultative meeting sa peace and order gipahigayon nga ordinansa o alang sa usa ka ordinansa dito sa lungsod oga istrikto gayud kining ipatuman. Dugang detalye o ang detalye nini ihatag nato gikan sa may Joy FM Pangal Bay. Ana sa linya si Ren Sumalinog.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
12: Nagpahigayon og consultative meeting ang Barangay Peace and Order Council sa Barangay Maranding. Dito gipahigayon sa Barangay Session Hall aron mapalig-on pa ang koordinasyon tali sa barangay og sa lokal nga pangagamhanan sa pagmintinar sa kalinaw og kahapsay sa sampit nga lugar. Among kalihukan gipangunahan kini ni Kapitan Zilore Marvi Pungasi og punong barangay sa Barangay Maranding. Sa usab si Municipal Mayor Angel Tatayab sa lungsod sa Lalalano del Norte. Sa iyang mensahe, gipaabot ang barangay nga si Pungasi ang kaminundanon sa panagiusa o aktibong partisipasyon sa tanang sektor sa komunidad aron mapadayon ang malinawon o luwas nga palibot alas sa tanang lumulupyo sa barangay. Gisgutan usab sa Mauntigom ang lain-laing mga isyo sa kabalaka nga may kalabutan sa peace and order situation sa barangay. Lakip na ang pagpalig-on sa kampanya batok sa kriminalidad, pagkunhod sa mga insidente nga makasamok sa kalinaw sa komunidad, o ang padayon nga pag-monitor sa mga lugar nga nakinahanglan og dugang pang pagtagad gikan sa otoridad. Samtang gipaday usab ni Mayor Yapa ang padayon nga suporta sa municipal government sa mga programa o kalihukan sa barangay nga nagtumong sa pagmintinal sa kaluwasan o kaayuhan sa katawhan. Matod pa niya, importante ang lig-on nga pagtinabangay tali sa barangay, kapulisan o lokal nga pangagamhanan aron mas epektibong matubag ang mga hagit nga may kalabutan sa kalinaw o kahapsay. At sa konsultasyon, naghatag usab o mga rekomendasyon, suhisyon ang mga miyembro sa konsiho o mga partisipante kabahin sa dugang pang mga lakang aron mapalambo pa ang seguridad sa barangay. Ipasida usab ang kahimahinundanon sa community participation o padayon nga komunikasyon tali sa mga residente o mga opisyal sa gobyerno. Ang mga consultative meeting usa ka mga lakang sa barangay Maranding o sa LGU la aron masiguro ang mga mapabiling malinaon, organisado o luwas ka komunidad pinagi sa maayong pagdumala o koordinasyon sa tanang mga sektor. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbe.
7: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat, Renzo Malinog. Sa atong pagbalik, dugang ang mga balitang probinsyal human lamang ini.
3: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
15: Kasi dati masakit man ang paa ko, parang lactitis ba. So every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
16: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
15: 7-in-1.
16: Tapos po?
15: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung sakit ng paa ko.
3: Yan ang Kopiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
1: Nawagtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas, taga Kamayahan, Butuan City. Kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
17: Hermosa Kojic, kanang si wala akong bugas, kung naman si mga wak-wak, kanang ang puti, nawala ko siya.
1: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat, subukan nyo. Ang Kiddy Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
7: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5.33 ang atong oras, Philippine Standard Time, sa dugang laray sa atong mga balitang probinsyal karong buntaga. Tinig. It's simultaneous sa broadcast giyapon kita sa Joy FM Panggil Bay o Joy FM Davao Oriental.
7: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Dito sa Maygaragar Region, nagipabalo sa 4th Infantry Diamond Division sa Philippine Army nga hingpin na nga nabungkag ang Northeastern Mindanao Regional Committee sa Communist Terrorist Group. Human na mitahan ang tanang nga nabiling miyembro ni ining ngadto sa puwersa sa gobyerno. Suma sa militara ni adtong nakalabay nga adlaw may surrender ang lima ka mga nabiling miyembro sa NEMRC ang ngadto sa inyosang puwersa sa 401st Infantry Brigade sa Philippine National Police Special Action na 4 sa lungsod sa Tagbina, Surigao del Sur. Sa wapa kini, niyadtong Mayo 27, mitahan usab ang tulo ka mga miyembro sa Regional Centro de Gravidad sa NEMRC ngadto sa 401st Infantry Brigade. Gitugyan nila sa militar ang usa ka carbine rifle, tulo ka magazine ini og 28 ka mga buhi nga bala. Matud sa militar nga usa sa mga hinungdan sa pag-surrender sa mga rebelde mao ang pagkaluyang moral sa grupo. Human mapatay sa usa ka engkwentro ni adtong Mayo 11 ang usa ka leader nga si Edalberto Daval nga nailhan nga usa ka alias Bong, Wako og Bill. Si Colonel Glenn Joy Ainera ang acting commander sa 401st Infantry Brigade, miingon nga voluntaryong mitahan ng mga miyembro sa grupo o may padayag sa ilang suporta sa mga programa sa gobyerno alang sa kalinaw o kalambuan. Ginaigusab ni Major General Michelle Anairon Jr., ang commander sa 4th Infantry Division, na ang mga sundao, kapulisan lokal nga panggamanan o mga komunidad nga nagtinabangay aron makabot ang kalampusan sa operasyon. Matunay ang hingpit nga pagkabungkag sa NERMC nagapakita sa pagka-epektibo sa mga operasyon nga militar ligon nga koordinasyon sa lokal nga panggabhanan o padayon suporta sa katawhan sa kampanya alang sa kalinaw ug seguridad. Dugang pa niya magpadayon ang gobyerno sa pagtabang sa mga kanhing rebelde binaagi sa enhanced comprehensive local integration program kun iklip uban ang lain pang mga programa nga nagtumong sa malinaon nga pagbalik nga na sa katilingban.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5.35 ang atong oras, Filipina Standard Time. Samtang dugang tudling sa atong mga taho karong buntaga, dawaton ta ang report gikan na ditong bahina sa may Davao area. Mga atleta nga gikan sa Tangoba City nga nakakuha og medalya atol sa palarong pambansa 2026 gipasidunggan. Detalye nini ana sa linya gikan Joya FM Davao Oriental, si Ren Sumalinog.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
18: Nagbalampuson ang partisipasyon sa mga atleta nga gikan sa dakbayan sa Tangoba Misamis Occidental sa gipagayong palarong pambansa 2026 dito sa Agusan del Sur. Din ilang napamatud-an ang ilang talento o abilidad sa swimming pinaagi sa pag-angkon og tulo ka silver medals o usa ka bronze medal. Pinaagi sa ilang walay kapoy nga pag-ihersayo, determinasyon o dedikasyon sa ilang gipiling dula na himo nilang manadala ang dungog dili lamang alang sa ilang kaugalingon kundili alang usab sa tibuok dakbayan sa Tangoba. Pag-abot sa mga atleta gikan sa nasudnong kompetisyon, manitong gidawat sila sa City Mayor's Office din ilang nasugatan. Si City Administrator Ruby Incaliado Bakaling kaabang ang pagdawat usab sa ilahang ginuwaginikanan o ang Deep Edge Sports Coordinator nga si Sheldon Hancolada. Atol sa maong nga pagdawat ay gipadayag sa mga opisyal sa dakbayan ang ilang pagpasalamat o pagdangig sa mga atleta nga nagpresenta sa Tangoba uban sa garbo sa kahusayan. Giila usab ang ilahang dakumpapil sa ilahang mga ginikanan, coaches o uban pang mga matutudlo nga naghatag og suporta o giya sa ilang panaw isip atleta. Sumalapas mga opisyal, ang kalampusan sa mga swimmers usa ka inspirasyon sa kabatan-onan o usa ka ehemplo na pinaagi sa disiplina o paningkamot o pagkamalahutayon mahimong makakamot ang dakumdamgo bisan paman sa mga hagit sa ilahang giatubang. Human sa ilang courtesy visit sa City Mayor's Office, gipasidunggan usab ang mga atita sa City Council atol sa regular session sa konsiho. Inopisyal silang gidangig o gipasalamatan sa mga opisyal sa dakbayan isip pag-ila sa ilang talagsaong nahimo sa nasudnong kompetisyon. Gipasidunggan sa mga opisyal nga ang maong kadaugan na ipakita sa dakong potensyal sa mga Tangobanon nga kabatan-onan sa natal sa sports o sa naghatag-usab og inspirasyon sa umabot pang mga atleta nga magpadayon sa pagpalambo sa ilahang mga talindo. Ang tibuok dakbayan sa Tangoba karon nagkahiusa sa paghatag og pasidungog sa pasalamat at sa mga atleta. Nagdala og dungog sa syudad pinaagi sa ilang nalagsaong pasundayag sa swimming competition sa palarong pambansa 2026. Para sa Tinig ng Bayan, ako si Renzo Malinog, Joy FM.
7: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
0: Daghang salamat, kaubang Renzo Malinog, gikan sa Joy FM sa Davao Oriental. Samtang dito gihapon sa Davao, nagpahigayon ng Department of Agriculture Philippine Rural Development Project na ning scale up binagi sa I-Plan na component o gausa kaadlaw nga Provincial Commodity Investment Plan Updating Workshop sa Tagum City tumong sa kalihukan na ang pag-update o pagpaligon sa plano sa probinsya aron mas masiguro nga ang mga programa o proyekto sa agrikultura mo tubaga sa tinuod nga panginahanglan sa mga mag-uma o mananagat dito sa Davao del Norte. Giya ripaso sa mga participants ang kasamtangang PCIP gamit ang data-driven o market-based nga mga pamaagi aron matino kung unsang proyekto ang labing angay ipatuman sa umabot. Pinaagi din gilauman nga mas mapalambo ang produksyon sa merkado og kita nga nasa sektora sa agrikultura sa nasangpit nga lalawigan. Gitambungan ang workshop sa mga representante gikan sa lokal nga panggamhanan, partner agency sa farmer cooperatives and associations sa pribadong sektor og provincial project management and implementing unit. At usaba sa diskusyon na giila ang walo ka prioridad nga proyekto nga suportahan sa probinsya. Lagib na ang kakao, bugas, mais, kape, coconut fiber o pit, goma, manga o abaka isip kabahin sa pagbaligon sa agricultural value chain sa Davao del Norte.
7: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
0: Oras sa Pilipinas, alas 5:40 na, Philippine Standard Time, samtang gikan na sa may area sang Davao.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Luksuhan na karon ang taho gikan na ditong dapita sa may area sang northern na Mindanao. Atong lakbitan karon ang dugang mga taho ditong dapita sa may northern na Mindanao. Diin, tingkagol, nasa selda ang top 3 o top 5 most wanted persons sa level sa dakbayan sa Malaybalay. Human kining masikop sa managlahing manhunt operation. Gipahigay na mga operasyon sa mga personay sa Malaybalay City Police Station in abagan sa police sa Bukidnon Police sa Provincial Office of Regional Intelligence Unit. Unang natiklo sa Brook 2, Barangay 2, alas 11:43 sa buntag ang top 3 most wanted nga si Ruel sa Gubay, Leona, alias Ruel Aquino Leona, 38 anyos nga residente sa Barangay Sumpong. Giserbe kaniya ang warrant of arrest alang sa kasong kalabutan sa ligar nga almasa diin walay girekomendang piyansa. Pagka alas 7:57 sa gabi, nasikop usab sa Barangay 9 o dito sa Barangay 9 ang top 5 most wanted person nga siya Sunny Boy Ricarte Camiging, 36 anyos mulupyo sa mga lugar. Nagatubang si Camiging sa kasong illegal nga droga o guwao sa ginigit tugutang makapiansa alang sa iyang temporaryong kagawasan.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang dito nga bahin naghihapon na sa may area sang northern na Mindanao, gipahibalo sa kagamhanang lokal sa Maramag ubos sa pagpangulo sa ilang mayor. Uban ang mga miyembro sa sangguniang bayan ang ingraning pagsaulog sa ika-70 nga adlaw sa Maramag sugod karong Hunyo 13 hangtod Hulyo 1, nagdala sa temang Maramag at 70 rooted in heritage driven by excellence ready for cityhood, kundi natagan og kadasig sa maong serbasyon ang kultura og kabilin sa lungsod, dungan ang pagpasidungog sa maayong agi og rambuan nga nagahulma sa Maramag sulod sa 7 kadekada. Giklaro klaro na nga nahisgutang o sa nahisgutang lungsod nga lahi kini nga pag-usaulog kumpara sa milabay nga tuig tungod sa gipatuman nga state of national energy emergency. Din gibanduan ang tanang ahensya sa gobyerno og lokal nga kagamhanan nga na sa paghimo og pinakadaginot nga pamaagi sa paggasto. Bisan pa man niini nga mga hagida magpabilin gyapon ang kamaynong danon niini nga maong kasalugan samtang nagpakita o samtang nagkaiusa ang tanan sa paghatag og bili og managsamang kasaysayan og kalampusan. Alayon nini giadapit ang tanang katawhan dito sa pag-apil og pagsaksi sa maong milestone nga nagpakita sa ika-70 nga tuiga sa paglambo, kalig-on o pag-uswag sa lungsod sa Maramag.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:47 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Gikan na dito nga dapita sa may area sa northern na Mindanao. Kanaugan ta ang mga tao. Gikan na dinhi nga dapita sa may area sa Barm.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Dito nga bahina sa may area sa Barm Region. Dua ka tawo ang namatay samtang pito ang nangaangol sa usa ka insidente sa pagpamusil sa Puro 4, Barangay Malingaw, Kadayangan Special Geographic Area bandang alas 8:40 sa buntag. Gila sa mga otoridad ang namatay nga si Mosalik Talusa na Balang, 45 anyos, sa may asawag residente sa Brook 6 sa Barangay Malingaw, o Haron na Bulyongan, 35 anyos, sa dunay asawag residente sa Brook 4 sa maong baryo. Ang ulusab si Romeo, ang nasa hingkod ang panuikog residente sa Brook 4, Barangay Glada, Medsayap, Bacotobato, samtang unumpa ka individual ang gidagan kanto sa bahay tambalanan sa Medsayap alang sa dayong pagtambal o pagpunting sa pag-ilan ini nga maong mga biktima. Subay sa report, nakadawat og tawag ang PNP gikan sa barangay chairman kilambigit sa mga insidente, hinungdan nga dayon kining miresponde uban ang tanang tinun-an. Pag-abot sa maong dapit na atlan sa mga miresponding PNP ang mga biktima kung asa usa pa matud pa ang buhi og dayon gidagan sa Midsayap District Hospital aron matambalan. Sa ginpirgayon nga pagproseso sa crime scene, na recover sa mga otoridad ang pipila ka mga basyo sa ginatuang kalibre punto o kalibre 5.56 nga armas. Padayon pa usab ang investigasyon karon og follow-up operation kalambigit sa maong insidente.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:44 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang dugang tudling sa atong mga tao gikan sa may Barm area, nagigpulong si Barm Chief Minister Abdul Rauf makakuha sa mga opisyal sa sulu aron isugutan ang mga eksekutana na may kalambigitan sa pagdumala o prioridad sa kalambuan ug lain-laing inisiyatiba nga nakatudok nga na sa kaayuhan sa katawhan sa lalawigan o gatibuo ka bang sa Moro. Lagi ba nga nakauban na sa Chief Minister sa panagpulong sila sulu Second District Representative Muner Arbison Senior, Luog Municipal Mayor Al Makram Arbison o Sulu Provincial Director Nur Padstri Pau sa Ministry of Environment and Natural Resources and Energy. Sigun ka makwakwa, gisgutan na sa panagpulong mga programa o lakang nga po pwedeng makatabang sa pagpakusog sa serbisyo sa publiko o pagtutok nga na sa panginahanglan sa komunidad sa Sulu o guban pang bahin sa Bangsa Moro. Yatagag doon to sa official ang kaimportante sa koordinasyon o pagigatambayayong sa lain-lain sektor sa pagdumala aron nga masulong ang mga proyektong nakatutok sa pang-uswag o kaayuhan sa katawhan. Dunga na nini, subling gipabalig-on sa opisyal ang ilang panaad sa pagsulong sa responsableng pagpamuno, hapsay nga serbisyo publiko o mga programang magahatag o dakong ambit nga na sa marungtarong Bangsa Moro.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:46 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang dugang sa atong mga tudling, sa atong mga balitang probinsyal karong buntaga, kanaugan ta ang mga taho din hinga dapita sa may area sang Region 12.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Dugang tuding sa atong mga taho din nga dapita sa may area sang Region 12 diin na dito sa may South Grabato. Padayon pang ginapakusgan karon na sa disaster team ang pagbantay usabang nga nasa kalit-kalit nga mga pag-uwan o pagdahili sa yuta diin na pinakuling natala dito nga dapita sa may Lake Cebu. Hinoon na wala may casualty nga napatik apan padayon pang gipa-alerto karon ng disaster team ang ilang mga ginsakpan. Nagpahinom usaba kini nga na sa posibleng pagbaha o flash flood sa mga komunidad sa ubos nga bahin sa Buntod dito sa may sitio Traang kini Barangay Lamlaka Lake Cebu. Gikanayon nga makita dito ang pagdahili sa yuta nga miharang nga nasa labianan sa tubig o nakahatag ginig kadaot sa maong lugar. Hugot nilang gimonitor sa garoon ng sitwasyon na tungod nga po pwede kining magbahad nga nasa kaluwasan sa mga residente sa usos nga bahin sa maong komunidad.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang guba ang parking lot sa Sultan Kudarat State University Access Campus sa Takarong City, Sultan Kudarat human nga giya kumus-kumus kini sa makusog nga hangin. Subay sa report dami abot ang matod pa og umihapaka matod pa makusog nga hangin nga sa parking area tungod nini nahagsa niini ang waiting shed ngadto usaba sa pipila ka mga sakyanang anaa ilawom o nagpasilong niini.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Ara sa Pilipinas, alas 5:48 na Philippine Standard Time. Kadto ang kinangkuban sa atong mga balitang probinsyal karong buntaga.
7: Tinig ng bayan, tinig ng bayan.
0: Kadto ang atong mga balitang na hagpat gikan sa lain-laing mga rehiyon o bahin na dinhing bahina sa Mindanao. Sa atong pagbalik, ang mga balitang lokal atong ihatagan ninyo human lamang inibibila sa atong mga pahinom doon.
19: May bago ba kayong uniform? Pa-personalize nyo na yan dito sa Ritz Garments Manufacturing. Ritz Garments Manufacturing. Whether it's a company uniform, jersey, t-shirt, jacket, kaming bahala mag-customize ng gusto nyong design. High quality, full sublimation printing, durable, bright and long-lasting colors, good designs, free layout, powered by Epson printer. Sublimation offers bike jersey, basketball jersey, riders long sleeves, t-shirts, polo shirts, hoodie and jacket, jogging pants, banners, and others like sportswear or uniform apparel. We also do souvenirs and giveaways such as cups, mags, and more. Basta usapang sublimation, trust only Ritz Garments Manufacturing. Contact us now sa cellphone number 0926-684-1644. They are located at CHC Complex, Jose Abad Santos Street, corner Villamarzo Street, Poblacion, Kinabawan City. Ritz Garments Manufacturing. Ano pang hinihintay? Visit na!
7: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na! Dekalidad pa! Gumagawa sila ng ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish gutter, Spanish end flashing at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
20: Tinig ng Bayan.
7: Tinig ng Bayan.
20: Ito ang Joy FM.
7: Joy FM. Ang
0: oras sa Pilipinas, alas 5:50 Philippine Standard Time.
20: Tinig ng Bayan.
7: Tinig ng Bayan.
0: Sa laray sa itong mga balitang lokal, karong buntag, panuna ka na, atong dawaton karon ang signal gikan sa may Girapawan City Public Market, atong siren karon ang report, mga presyo sa gulay, didong dapita sa may merkado publiko. Gikan ka na, kang Tinig 30 Junior Rappi.
20: Tinig ng Pamilihan. Tinig ng Bayan.
21: Mga katinig, mao ni mga nag-udang presyo sa mga gulay o lamas sa atong merkado. Sa mga basic ng mga lamas, per kilo, ahos o bawang 130 hangtod 140 kada kilo, sibuyas bombay 140 to 180 ang kilo, kamatis 90 to 120 at sal 200 kada kilo, luya 90 to 130, sibuyas dahon 120. O sa mga regular na gulay nga mapalit na to kada kilo gyapon, sayote, gis, hangtod 15 pesos kumparitong matang isa, talong 50 to 60 ang kilo, radish 120 to 140, bagyo beans 70 to 80, ampalaya 70 to 90, pechay 60 to 70, asitaw o batong 60 to 70 per kilo, kalabasa 40 to 50, okra 120 to 130, cabbage 80 to 90, pepino 60 to 80, carrots nga regular size 100 to 130, og sa patatas 180 per kilo, cauliflower 180 per kilo, broccoli 200 per kilo. Sa itlog, mapalit na to per tray, mauning mga average na price. Sa atong merkado, ang small size 180 per tray, medium 215, large 230, XL 245, jumbo size 255 per tray. Huwag mo ka ng mga updated na presyo karon sa atong gulay o lamas o itlog dili sa Kidapawan Market para sa Tinig ng Bayan, kani ang Tinig ng Pamilihan, Tinig 30 Junior Rappi.
20: Tinig ng Pamilihan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat, kaubang Tinig 30 Junior Rappi, gikan sa may Kidapawan City Public Market. Karon sa ironta ang mga pangitabo o development gikan sa may Pipalma area. Anana sa linya, si kaubang June Villa Soto, kaubang June.
20: Tinig ng Bayan,
7: Tinig ng Bayan.
22: Maraming salamat at magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Dead on the spot ang dalawang kalalakihan habang dalawa naman ang dead on arrival sa ospital, kabilang na ang isang minor de edad. Samantalang apat din ang naitalang sugatan sa insidente ng strafing o pamamaril na naitala pasado alas 8 ng umaga kahapon, Hunyo 2, 2026, sa Puro 4, Barangay Malingaw, sa munisipyo ng Kadayangan Special Geographic Area Barm. Sa ulat ng kapulisan, nakilala ang dalawang nasawi o agad na nasawi na sina Musalik Talutag Balang, 45 anyos, na residente ng Puruksais, Barangay Malingaw, at Haron Tuyuban, 35 anyos, na residente ng Puro 4, Barangay Malingaw, Kadayangan SJ Barm. Dead on arrival naman sa ospital, sina Romero Lumbo, na residente ng Barangay Upper Glad 1, at Abdul Harudin Samad, 17 anyos, na taga Barangay Malingaw, Kadayangan SGA. Apat naman ang naitalang sugatan na agad isinugot sa ospital na kinabibilangan ni na alias Emmanuel, 46 anyos na taga Midsayap, alias Limor, 23 anyos na taga Midsayap, alias Ospito, 35 anyos na taga Midsayap, at isa pang alias Emmanuel na 35 anyos na taga Midsayap.

0: ng mga pamilya ang dalawang nasawing biktima sa kanilang tahanan para sa paghahanda sa kanilang bleeding batay na rin sa pananampalatayang Islam. Naka-recover ang mga imbisigador ng ilang basyo ng bala na pinaniniwalaan ang nakuha sa isang caliber 5.56mm na baril. Patuloy ang imbisigasyon at follow-up operations ng kalihangan MPS kaugnay sa nasabing insidente.
1: Kaubang John, ana lang ba ni sila sa usa ka area? Ano sa manin, naan sila suod sa panimay o nagkapayo na sila sakinan?
0: Right. Ang nangyari dito, nag-umpukan itong mga ito sa tila ba isang purok-purok, yung parang purok center na gawa-gawa lang sa bahay. Ganyan naman talaga ang style sa mga barangay, di ba?
1: Oo.
0: Nang biglang dumating ang isang kulay puting minivan na sakay ang mga armadong kalalakihan at nilang talagang strafing incident ang nangyari. No? At wala nang... Ang dalawa dito ha, ang dalawa sa mga biktima na pawang mga Kristiyano ay nagawa pang makasakay sa isang kulay badya motorcycle at they maneho ito papunta sa Barangay Buol Norte kung saan tila naubusan na sila ng dugo at natumba at nakahingi pa ng tulong kung kaya't agad din silang isinugod sa ospital.
1: Magkailan ni tanan kini nga mao mga biktima o na-timing lang nga basi adunay ginahulat kanya-kanyang mga kwanto, mga tuyo diha sa usa ka lugar?
0: Ang malaking katanungan ngayon sa lahat dito, kasi ito talaga ang konteksto ng Tipalma, no? Bakit may mga Kristiyano doon? Nang sa mga oras na yun, at anong ginagawa nila doon?
1: Okay. Pero so, wala
0: may tatlong Muslim ang patay, isang Kristiyano.
1: Okay.
0: Apat naman ang sugatan na at tinamaan sa iba't ibang bahagi ng katawan, lahat sila ay dinala sa Cotabato Regional Athletic Medical Center dahil nga sa mga seryosong pinsala o tama ng bala na kanilang natamo, kung kaya't idala sa Amado Diaz Provincial Hospital dito sa Poblacion 4 Mitsayap, ngunit kinakailangan i-medical evacuation sa Cotabato City para sa mas masusing gamutan.
1: May mga record ba kining mga tawhana din ha sa PNP kaubang June or aduna ba'y mga hinagiban po nga nakaplagan gikan na sa ilang posisyon?
0: Wala lahat. Lahat ay questionable kung bakit sila nanduroon. Actually, nagtawagan at nag-chat ang mga barangay officials sa iba't ibang mga bahagi ng Mitsayap kung saan kalat-kalat na mga barangay ang tinitirahan naman ito. At sinasabi nga, bakit nandoon si yung mga tao namin?
1: Okay. Okay nga, doon ay kasangputan ng investigasyon, ipatigayo ni Ines PNP.
0: Wala nang duda yan. Sa pag-Tipalma area, hindi na nagdududa bakit nandoon.
1: Okay.
0: Samantala naman sa Bahay ng Alamana ay nagpapatuloy kahapon ang rice distribution na lupad ng pamahalaan ng Alamana Cotabato bilang bahagi ng inisyatiba na mabigyan ng ayuda ang mga alamadyan sa gitna ng krisis sa gasolina. Sa paumuno ni Mayor Jesus Susing Sagdalan, matagumpay na naipamahagi ang 2,480 sako ng bigas na tig-25 kilo kada isa para sa mga residente ng barangay Dado at Lower Dado na layong makapagatid ng agarang tulong ng LGU upang masuportahan ang mga pamilya na nangangailangan sa panahon ng krisis. Iginiit ni Mayor Sagdalan na sa gitna ng maraming hamon dulot ng kinakaharap ng krisis sa langis, nananatiling prioridad umano ng LGU ang kapakanan ng bawat alamadyan at ang programang ito ay patunay umano ng pagkakaisa at panasakit ng LGU sa pagtugon sa pangangailangan ng mamamayan. Sa ilalim ng programa, bawat pamilyang alamadyan ay makakatanggap ng tig 25 kilong bigas bawat household. Kahapon nga ay unang natanggap ng mga residente sa mga barangay ng Kitakubong, Mirasol, Pakaw at Pulayagan kung saan umabot sa 2,108 sako ng bigas para ipamahagi upang makatulong sa mga pamilyang naapektuhan ng kasalukuyang krisis. Magpapatuloy naman ang distribusyon sa mga natitira pang barangay ngayong araw ng Miyerkules. Sa Pigkawayan naman, walang kahit anong gamit na naisalba ang pamilyang Ladyo matapos tupukin ng apoy ang kanilang bahay alas 3 ng hapon kahapon, Hunyo 2, 2026, sa bahagi ng Barangay Dalumangkob, Barangay Kimanayan, Pigkawayan, Cotabato. Batay sa impormasyong natanggap, wala umanong tao ang bahay nang nangyari dahil sa mga trabaho ng mag-asawang Arnel at Maricel Ladyo nang nangyari ang sunog.

0: sa lumalabas na nananawagan itong mag-asawa sa lahat ng mga may mabuting loob na sana sila ay makamatulungan upang makapagbangon muli sa kanilang buhay. Agad namang nagpadala ng tulong itong lokal na pamahalaan sa pamumuno ni Mayor Juanito Totoy Agustin. Inaalam pa ng mga investigador ang pinagmulan ng sunog at maging damyos ng nasabing insidente. Pansamantalang naunuluya ng mag-asawang Ladyo sa kanilang kaanak upang may pansamantalang masisilungan. Yan ang mga latest na balita mula dito sa Pipama area para sa Tinig ng Bayan. Tinig numero 11, June Villasoto, nagulat.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Daghang salamat ka ba nga June Villasoto. Gikan na dito nga bahina sa may Pipalma area din sa probinsya sa Cotabato. Uy, impunto alas sa 6 na day ang atong nga oras sa higala.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Aba, nauna kita mubiya sa atong nga baga panag-uban ining atong turumaron karong nga buntaga. No? Nagapadayon karong ang investigasyon na sa PNB human nga gilutan patay ang usa ka padre di pamilya diha nga napita sa Mlanga, Cotabato. Kagapong nga adlawa, udto gini ang bidima mo Sir Nani Talamora Jr. Ko na panuigo mulupyo sa Brook 2 Poblasyon B, Mlanga, Cotabato. Subay sa investigasyon na gimanayong manood ba sa biktima ang iyang tricycle, dungan ang iyang pamilya, dihang ginuulang kini sa wa mailing suspect sa kay sa itom na XRM. Naluwas pa sa insidente ang asawag anak sa biktima apan dead on the spot usab ang maong amahan tungod sa naangkon ini nga samad na pinusilan. Sa karon padayon pa ang pagkailap o ebidensya, ingon ba, impormasyon sa PNB kalambigit sa maong krimen.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
2: Ikalawa na kinahigong oras atong pagparaguban sa orang hunan sa programang Tinig ng Bayan karong adlaw nga Miyerkules, petsa at rasing buwan sa Hunyo 2026. Dagan salamat sa iyong paguban ngani sa atong tulumanon. Live ba usaba, gikan na din ha sa may Joy FM Pangil Bay o Joy FM sa may Davao Oriental. Gikan din sa Joy FM 1.3 Kinabawan City. Kini si Tinig Kurante Tras, Jan Andro Tabugok, Mayong Buntag, Kanatong Tanan.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
3: Ang LI Resort, Hotel and Recreation Center ay naghahanap ng mga bagong miyembro ng pamilya. Kung ikaw ay magiliw at professional para sa posisyon front desk officer, may kaalaman bilang massage therapist o masipag at mapagkakatiwalaan bilang utility staff, ikaw ang kailangan namin. Dito sa LI, hindi ka lang empleyado, isa kang mahalagang bahagi ng aming pamilyang naghahatid ng exceptional service. Magpadala lamang ng iyong resume sa liresorthotel@gmail.com o dalhin ito mismo sa aming reception desk. Hinihintay namin ang iyong aplikasyon. Tara at simulan natin ang iyong bagong kwento dito sa LI.
4: If you are in Kinabawan City, stay at LI Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LI Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kinabawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LI Resort and Hotel. Remember the place, LI Resort and Hotel. Your home, away from home.
5: Besh, nakadungog ka na anang ganado kapsul?
6: Para unsa day na, besh?
5: Kanang pampalagsik good sa bana. Di pa inunggod na ko akong bana. Okay good ka ayo. So why, besh?
6: Tinood na. Idara na ba akong bana? Medyo hinay na ba?
5: Patumara sa ganado kapsul. Bisan gani, senior citizen, dako kaayo ang tabang. Ang nakaayo, kay pwede po sa mga babae ng mga luyahon.
6: Sige, besh. Mapalit ko anang ganado kapsul. Para ganahan po ko.
5: Gyud mo magmahay ganado kapsul pampalagsik lalaki o babaye, maayo gyud ang ganado kapsul.
7: Sulayin ninyo naa na sa mga butika.
4: feel real paradise. Fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset. And the best unforgettable island getaway experience only at Punta LA Resort Samal. For the most relaxing moments with your family and loved ones, corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions, or just a chance to get away. Punta LA Resort is your perfect setting. Breathe, enjoy, and be free from the stress and noise away from the city at Punta LA Resort, Barangay Tagbaubo, Island Garden City of Sama. For bookings and reservations, call or text 0930-820-5731 or 0919-802-6792. Like us on Facebook at Punta LA Resort and share your Punta LA Resort moments or follow the conversations using the hashtag Punta LA Resort. Punta LA Resort, your tropical island escapade. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.

0: Time Checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag Serpentina Plus.
1: Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan.
2: Tinig ng Bayan.
1: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat.
2: Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.
3: Maimbundang mga katinig, welcome to programang Tinig Bayan. Mga katinig, solo flight kita karon kaya ang atong kauban na igiasikaso nga importante kayo. Mga katinig, adlaw nga Miyerkules, ika-tulo nga adlaw sa bulan sa Hunyo. Mga katinig, sa tanang mga nag-birthday, happy birthday sa inyo ang tanan. Mayong bundok po diya sa nga naman ka nga dili mo permanente ato na. Mayong bundok diya sa ato mga tigpaminaw sa tibuok South Central Mindanao, galanog-lanog ang 102.3 Joy FM sa mga probinsya sa North Cotabato, South Cotabato, sa Sultan Kudarat, part sa Bukidnon, Nugkining, Maguindanao, duha ka probinsya sa Maguindanao, no? Mapita sa langon ng mga lusob ta sa Tian, no? So ang ato ang mga igsuon diya nga mga kaigsuon na ato nga mga moro may buntag mapita. Mga katinig, gahapong adlaw, no? Moraog ikaduhang adlaw nga walay nahitabo nga sesyon diya sa Senado. Ato nang balikan niya, pero ato sa adtuan na unsa ganiya adunay panghitabong shooting incident diya sa Mlang. Og mga katinig, mas maayos siguro nga direkta itong adtuan na ang atong provincial police chief na si Ramiro Hill para po sa mga update sa hisgutan ng seguridad sa tibuok probinsya sa North Cotabato. Nasa linya si Colonel Ramiro Hill. Good morning, sir. Welcome sa Tinig ng Bayan.
4: Yes, sir. Good morning. At saka sa lahat po ng kikinig sa inyong programa.
3: Maraming salamat ulit sa inyong panahon. Unang-una po, kumusta ang peace and order situation sa probinsya ng North Cotabato?
4: Yes, for and for, with regards sa peace and order natin, na manageable naman yung situation natin, wherein mayroon lang isang shooting incident transpired at municipality of Mlang.
3: Aha. May detalye po tayo dito sa shooting incident po sa Mlang?
4: Yes po, ano, at around 12:20 kahapon, doon po sa particular po doon sa Datupiang Street, parang Republasyon ng Mlang Cotabato, mayroon pong shooting incident transpired. At yung victim po nito ay si Herman Talamor at yung kanyang si Rishir Talamor at yung isang
3: mag-asawa to? Mag-asawa po ito, magkapatid? Parehong Talamor?
4: Opo, mag-asawa po ito at meron silang anak na isa din na po na kasama po nila.
3: Mm-hmm. Na-establish po ba natin ang motive? Meron po ba tayong suspect?
4: Yes po, kaya kapon, kanoon ang hot pursuit operation dito sa suspect kasi identified itong suspect. Ito sa akin na medyo pumasok lang sa interior part ng municipality of Mlang. At ito ay identified at nasasabi nating personal grudge ito, no? Sa ang motibo po nito. But still napapatuloy po yung pagkandak natin na investigation po dito.
3: Mm-hmm. So patay po itong ano? Sino pong namatay rito? Yung lalaki po ba? O yung dalawa talaga? Yes. Mag-asawa?
4: Yes po. Isa lang po, ano? Yung lalaki. At ito ay napapatuloy pag-imbisiga natin dito.
3: Mm-hmm. Sinasabi niyo po na personal grudge sa ang motibo rito. May at liberty po ba kayo na i-hayag kung ano yung personal grudge na ito?
4: So far, hindi lang natin medibol sa no. Kasi nga, napapatuloy po itong pag-follow-up investigation natin dito. At still, continue din yung pag-hardpursuit ng tropa rito. Kasi hanggang ngayon, ay tinitingnan natin at ang ating mga operatives ay andun pa rin. Inaantay kasi nga yung sinabi ko po kanina, ay pumasok sa interior part po ng municipality of Nam.
3: Una po, balikan natin itong suspect po. Itong si Talamor, si Hernani Jr., no? Ano po ang trabaho nito?
4: Is, ito namang itong victim ay kung nito, no? Actually, hindi rin natin masyadong ibigay ng information, no? Pwede kasi ito sa kanilang trabaho talaga. But ito ay tumutulong sa atin sa ating law enforcement. Yun lang siguro, doon lang muna tayo. Kasi napapatuloy po yung pagpalap natin dito.
3: Kasama po ang kanyang asawa at anak nung naganap po
4: yes,
3: yung pamamaril.
4: Yes po, yes po.
3: At awa ng Diyos, hindi naman po nasaktan ang kanyang asawa at anak?
4: Yes po, yes po. Yun lang talaga yung
3: sinasabi po niyo, sinasabi po niyo Colonel na identified po yung suspect ka. Maari ba nating pangalanan ngayon?
4: So far hindi po pa no kasi nga napapatuloy po ito sa pagtandak po ng imbestiga natin at pagpapaloap po dito.
3: So ongoing po rin hanggang ngayon yung hot pursuit mula kahapon?
4: Ito actually inabangan namin kasi nga pumasok dito sa interior part ng area doon. Kaya yun lang inabangan namin kasi nga baka anytime lalabas.
3: Nangyari po yung pamamaril in broad daylight at dito sa Purokdo sa poblasyon which we understand ay mga mataong lugar po. May mga witnesses ba na lumabas para i-identify itong suspect dahil sinabi nyo identify naman. Sinong nakapag-identify?
4: Sila mismo, ano?
3: Okay.
4: Sila mismo, yung mga biktima, no? Pero ito naman hindi matataong lugar, although poblasyon siya, hindi naman talaga totally na matataong lugar. But within the part of the poblasyon, kasi nga ang lang is dalawa po ang poblasyon niya ni, poblasyon E at poblasyon B.
3: Poblasyon 1 at saka poblasyon 2. Anyway, maiba naman po tayo, Colonel. Kumusta po ang peace and order situation sa iba pang mga munisipyo sa buong North Cotabato? Ilang munisipyo nga po ang hawak po ninyo?
4: Dito ay meron tayong 17 municipalities in one city. So far ay procedural 14 days, ano? Wala tayong focus crime na nangyari. Sige na sana, ang continue sa sana, kailang kahapon mayroong isa municipality lang. But another municipalities ay still peaceful yung lugar natin. Hopefully na magtuloy-tuloy po ito.
3: Congratulations po kung ganun. Pero maaari nyo bang ma-identify ko, or ma-share sa ating mga tagapakinig kung ano yung mga factors bakit for the past 10 days except itong nangyari sa Samlang peaceful yung mga munisipyo ng North Cotabato.
4: Yes po, lalo na doon sa in-expect natin na tataas yung tip and robbery incident area po natin. But through the implementation of safer cities, yung pag-implement natin itong lalo na pag night time, itong mga ordinances, isa yan sa factor pag bumaba yung sa tip and robbery. And of course, itong pagpatuloy natin sa pagandak ng checkpoint operation, but hindi ka natin masabi na totally walang incident. Kaya nga, ang mga gumagawa ng hindi maganda ay gumagawa din sila ng paraan. But still, ang Cotabato PPO ay napapatuloy na para ma-insure natin na ma-preempt natin itong mga possible na mga insidente.
3: Dahil po sa pangyayari kahapon, masasabi nating Kahit ganun pa man, not all is well sa probinsya ng Cotabato. Sa inyong panig po, ano po yung mga tinututukan ninyo? Ano po yung mga problemang kinakaharap? Ano po yung mga areas of concern na that may affect the peace and order situation po?
4: Is actually yan naman ano, yung titingnan natin itong mga shooting incident. Of course, isa yan sa factor natin na tinitingnan, lalo na doon particularly sa municipality of Pikit, Minsayap, Ikawayan, yun yung mga area doon na palagi natin tinututukan. Of course,
3: palagi po tinututukan dahil po sa ano po ang mga threats to security sa mga bayan na banggit niyo.
4: Of course, kasi yung area kasi dyan, mayroon kasing land dispute at saka yung land conflict. Of course, may mga conflict areas dyan. Kaya yan ang tinitingnan natin. Paano natin ma-preempt yung ganung situation kasi nga makikita natin series of kagaya dito sa municipality of Matalam at may portion na sa Kinabawan dyan sa Barangay Malinan. So may mga land conflict yan na hindi natin minsan hindi natin makontribute dyan na lang bigla na may mga nangyayari. Kaya yan ang papatuloy natin tututukan. Nagkakaroon po tayo dito ng dialogue at kapag-usap para sana walang mangyaring mga karahasan.
3: Last time po na naging bisita namin kayo ay pinag-usapan natin itong Brigada Eskwela at ngayon hindi na lang Brigada Eskwela kundi balik eskwela talaga. Mag-uumpisa ngayong 8 ng June. Ano po ang mga paghahanda nyo rito at anong mga posibleng threats na nakikita ninyo?
4: Yes, unang-una dyan ay ngayon week na ito ay yung Brigada Eskwela at may mga ilang school na nag-request nila ng presensya ng ating kapulisan. Of course, yung iba naman ay naghingi ng support at nagbibigay naman tayo doon sa mga different school. At dito sa opening ng klase, dito sa June 8, yung opening ng klase, ay isa yan sa adjustment namin sa deployment plan namin, lalo na doon sa mga peak hours kung saan papasok yung mga estudyante at lalabasan ang mga estudyante.
3: Mm-hmm. Mayroon po mga munisipyo dito sa North Cotabato na portions of these municipalities ay napunta na sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sa understanding natin, meron sa Pikit, meron sa Midsayap, meron sa Carmen, and meron sa Kabakan, meron din yata dito sa Kinabawan po. Kumusta yung coordination ninyo with the police department ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, especially dun sa pag-ensure ng peaceful election sa barn po?
4: Yes pa, permission ng Kinabawan, wala pong part ng SG. At yan, isa yan sa mga challenges natin, yung portion ng SG, wherein na
3: yung pata doon po, walang pata doon na naisali sa SGA?
4: Wala po.
3: Ah, okay.
4: Wala pong SGA.
3: Thank you sa information po.
4: Ang Kinabawan, it's only lang ang Carmen, Kabakan,
3: Pikit, at, siyempre.
4: Pikit.
3: Midsayap, meron din po, di ba?
4: Alyusan, may ilang barangay na Alyusan. At kwan. So
3: kasi po, pag may mangyaring kaguluhan sa mga lugar na ito, especially during the period of elections, definitely, maapektuhan tayo. Maaaring tatakbo sa Cotabato yung mga criminals. Okay.
4: Go ahead. Mag-spoil lugar sa area natin.
3: Yeah. So, Colonel, maraming salamat uli sa iyong napakahalagang panahong binahagi sa Tinig ng Bayan. Good luck po sa inyo.
4: Yes po, sir. Maraming salamat, sir.
3: Mga katinig, mauto ang tingog sa ato ang Provincial Police Commander dari sa North Cotabato nga si Colonel Ramilo Hilya. Mga katinig, daghan kayo og issue no kay usahay mura og luod na hisgutan kini mga panghitabo diha sa Senado, diha sa impeachment apan kinahanglan maghidatong hisgutan pod. Pero adunay daghan actually nga mga issue pod nga legitimate na mga issue sa mga katawhan ilabi na diri sa Mindanao nga usahay tungod lagi aning mga panghitabo sa national atong nalimtan, no? So wala nato kayo matagaan na uga pagtagad. Mga katinig, pipila ni ani nga mga issue mao kining agos ko lang nga privatization, no? So kining agos po lang privatization since 2007 pa aduna na mga attempts si privatize kini apan tungod sa hugot nga pagbabag sa mga electric cooperatives, no? Kusog nga pagbabag wala madayon. Apan ni adtong 2007 to pagka 2012 adunay resolution ng gobyerno nga imbis nga ibaligya kini, imbis nga privatize kini, i-develop. Maong adunay mga development projects, adunay mga pagpalambo ni ining Agus Pulangi Dam. Nga nung importante kini nga issue para sa ato aduri sa Mindanao, mga katinig, tungod kay ang generation cost originally kining Pulangi, ang generation cost sa atuang kuryente matod pa sa mga taho nga nabasahan nato, nag-start lang og 1 peso 1 peso kapin. Karon sa mga nakahinabi nato, ing matod pa nila mao gihapon kini ang pinakabarato nga generation cost kinalang sa mga 3 pesos kapin. Buot pa sa buot ta, makabinipisyo unta ang mga taga Mindanao sa mas barato nga presyo sa power. Apan na mga katinig, adunay na kong hulga na pod sa Agus sa Pulangi nga dam nga mo ay nag-supply og dako nga kuryente, dako nga portion sa kuryente nato diri sa Mindanao. Kaya pumasi. Nag-agaway na kining mga dagkong mga korporasyon para ibaligya kini. No, dili lang actually aduna na mga gipanagiyahan sa gobyerno ng mga power corporations kay gipamaligya na. Aduna na lagi pamaligya na og kining Agus Pulangi naa na po'y plano nga ibaligya. Og aduna na mga buyer, isa niya ni kining San Miguel, dili kining San Miguel Corporation na kining ibaligya og beer, ha. Murag San Miguel gihapon ang pangalan ni aning usa ka private power company nga gusto mo palit niya ni. Nagpadayag na og pagtutol. Pagbabag niya ni ang Diocese of Iligan, pinagi sa ilahang obispo o mga lay leaders na nagpadangat na sa ilahang sulat pamahayag isip pagtutol, pagsupak niya ng privatization sa Agus Pulangi, no, na hydroelectric dam. Layo ni kito sa Iligan pero manginig Pulangi, yan ang Pulangi, dulo siya to, ah. Apan guwa siya na murag na uso na mga katinig, kining power manggod, batakan unta ning panginahanglan, no? Basic need ni siya sa mga katawhan nga dapat daghan na gasulong ni ani og panawagan nga ang power dili dapat i-privatize, dapat gobyerno gyud ang magpadagan ni ani para ang serbisyo gayod insakto gyud nga serbisyo ang mahatag sa katawhan og dili mahal, no, ang bayrono na to sa kuryente. Apan na kiniliging ipira, no? Ang ipira, tira-tira na ta. Anyway mga katinig, atong hisgutan na kay medyo taas-taas ang hisgutan na kay bala, mahisgutan na to ni balaod doon mga ni. Pero mind you ha, dili lang ang Agus Pulangi. Tungo diha mismo sa South Cotabato, diha sa General Santos City, nagpaguwas na pod og statement ang obispo sa Diocese of Marbel. Ang statement, susama gyapon sa statement sa Diocese sa Iligan nga nagbabag niya ning privatization. Unsa kining i-privatize kining Socoteco, Socoteco 2, South Cotabato Electric Cooperative 2. No? Paliton. Paliton or gipalit na ba? Ano na ba? Wala pa gipalit. Pero nakaprograma na nga paliton ni champion, boxing champion Manny Pacquiao. Ang problema niya ni kay daghan kayo, daghan ba yata diha mga dagkong mga kumpanya diha sa Jensen o sa South Cotabato, no? O ang dili lang ang mga tao sa simbahan, kundi dili pati ang mga dagkong negosyante diha sa General Santos City. Gipanguluhan kini sa usa ka tuna magnate na si Marvin Tan. So kung mga negosyante, nag-oppose pod niya ning pag-privatize niya ning Socoteco 2. Parang kita nagpangita o mga source na to, nga mga kahinabi, ng mga eksperto niya ni. Kaya katumod din sa katawahan, no? Ang pipila lang ka mga initial information nga itong nakuha niya about sa Socoteco, nagreklamo kining mga consumidor kay matod pa, wala kunoy consultation. Wala'y public consultation nga nahitabo. Mahitungod niya ning pag-privatize sa Socoteco 2. O as usual, sa tanang moves na i-privatize kining mga power companies, dili lang actually sa Mindanao, kundi lang po yung mga nasa Luzon o sa Visayas na nagyapon sa proseso sa pag-privatize o ang uban na privatize na, sa tanang higayon, almost always, ang ginarason, no, sa gobyerno kay in the spirit with ni sa PPP, itawag nilang PPP. Unsa yung PPP? Public or private-public partnership, PPP. So kining PPP, gina-encourage kini sa government, no, sa mga development projects, no, kining PPP. Kaya mas maayo mong giyod nga unta ma-involve ang mga private organizations sa private sector sa mga development projects sa usa ka lugar. Kaya para aduna sila yung ownership, makaingon isab ang mga pribadong mga katauhan nga amuha kini nga proyekto, kaya gitabangan na muna kauban ang gobyerno. Hapan ang problema magod niya ni, kaya walay consultation, no, kining sa Socoteco to, sa South Cotabato, matod pa, walay consultation. And yung dili government, dili local government officials ang involved, no? Ang involved, mga private, mga private individuals, kining investors, in this case, si Manny Pacquiao. Apan, ang problema, kay bisan gani ang pipila ka mga local government units diya sa South Cotabato, mismo, wala miangay ni aning privatization. Hay mga katinig, daghan pang ubang mga isyo kay dito sa kauluhan, no? Gahapong adlaw, wala gihapon sesyon nga nahitabo diha sa Senado. Nganong wala sesyon nga nahitabo sa Senado tungod kay sa ikaduhang adlaw na ang mayorya ang ipamunuhan ni Senate President Escudero, wala initong bisag usa sa ilaha diha sa session hall. Naghulat din tawon ng mga minorya kay wala po'y advice nga gikan sa Senate President nga dili sila magsesyon, nga dili sila makaabot. Tung niaging adlaw, wala nakaabot ang mga majority tungod kay giubanan nila si Jinggo Estrada. Dihang gidakop si Jinggo Estrada, ilaki ning giubanan, paingon dito sa opisina sa tunghaan sa Ombudsman. Do dili puntanan nga majority ni uban. Gahapong adlaw, nagkanayon si Alan Peter Cayetano, nga wala sila nagtambong kay isip taktika nila, no? Murag parliamentary tactic. Una, parliamentary tactic para kuno makabalo sila sa pag walk out sa Minorya. Parliamentary tactic, mga katinig, na amang yun na, no? Kaya mao nang natin itawag na parliamentary procedure, kaya dapat isip po sa ka mambabalaod, kabisado ni mo ka ng parliamentary procedure, kaya maumana ang magagabay sa mga sessions o mga meetings. O katungod ba na, no? Appeal man na sa mga katungod sa mga senator na mubuikot kung aduna sila ay igong rason para mo boycott. Mas aduna gihapon yung rason, no? O gialaw gihapon ka na nga ang Minorya or bisang kinsaman nga grupo niya mo walk out. Apan mga katinig, murag makalagot na mo na nanggiingon sa mga ni Bishop Colin Bagaforo nga palihog ayaw nyo guhutda ang pasensya sa katawhan, no? Palihog ayaw nyo guhutda ang pasensya sa katawhan, ayaw nyo paabuta sa punto nga sukdulan na ang kasuko sa mga katawhan. Kaya daghan na kayo ang nasuko, mga katinig, nga nung nasuko man sila tungod kay kini matod pa ni Senator Tulfo, sila nagasildo sila na mga senador o kapin 10,000 kapesos kada adlaw, no? So matod ni Senator Tulfo, yan naging gibulgar na sobra 300,000 pesos ang ginasweldo sa matag usa ka senador kada bulan. So guwas pa ni sa ilahang operation cost, nakalimot ko pero iyapon tong reveal, no? Katong pila ang ginagasto sa Senado kada adlaw sa kuryente ug uban pa para lang mag-operate ang Senado. So mga katinig, ang Minorya, no? Kung ato mahinumduman, nag-walkout sila diha sa session sa Senado tungod kay matod pa nagprotesta sila niya ng gipanghimugos sa kampo sa Mayorya na ilisan ang house rules nila. Adunay house rules ang Senado, establish kini nga house rules sa for several years, no? Mao na ni ang murag Biblia sa pag-operate sa Senado. Ang house rules sa pila ka katuigan na ni ginagamit, pila na ka Senado ang nagagamit niya ni o gusto nga amendahan sa Mayorya sa grupo nila Alan Peter Cayetano. Tama man o aduna may provision diha sa ilang house rules, no? Normal man na nga aduna gyay mga amenda sa ilang mga house rules, no? Tama na nga adunay katungod ang bisan si kinsa nga senador nga mag-propose og amenda sa house rules. Pero kining specific nga amenda nga gi-propose na ni Senador Rodante Marcoleta ug gisuportahan ni Cayetano and the rest of the majority group, usa ka amendment sa ilahang rules nga nagaingon tugutan ang mga senador nga mo participate sa mga session electronically, no? So bisag unsa man na pamaagi nga makapartisipar sila sa session, bisag wala sila diha sa session hall. So tungod sa technology, pwede naman ni karon o gihimo po na nila katong gitawag og Zoom meeting panahon adtong pandemya. So nahimo na gyud na. Karon ang problema nga giingon sa mga minority sa Mayorya nga dili sila musugot nga ilisan kining maong house rules nga dugangan og provision nga nagaingon pwede mo participate sa discussion o pwede mo boto ang mga senador nga wala diha sulod sa session hall pinagi sa electronic participation, no? Discussion o voting. Nanong gibabagan kini sa Minorya tungod kay ang ilahang house rules adunan may provision nga nag-aallow, no? Nga gitugot ka ng electronic participation pero adunay mga requisitos kung panahon sa force majeure, but pasabot mga linog, mga bagyo o uban pang mga natural calamities nga naghimo nga maglisod ang mga senador nga muadto dito sa Senado. So karon gidali kini, gusto na kini ni Cayetano nga butuhan na dito sa plenaryo, pero ang ilang house rules sa gaingon nga usa kini butuhan diya sa plenaryo, hisgutan usa ang maong proposal dito sa level sa committee, which is the Committee on Rules. Apparently wala ni mahisgutan tungod kay ang Committee on Rules sa adunay chairperson sa katauhan ni Joel Villanueva, pero wala pa kini member o wala pa kini ma-constitute, wala pa kini ma-organize. Nagato ang minorya nga gihimo kining mahong proposal in anticipation nga si Senator Bato wala na liay physical presence sa Senado ug nahitabo na gyud nga at large si Senator Bato. Ikaduhang arason, tungod kay adunay mga pipila ka mga miyembro sa mayorya sama ni Senator Estrada, Senator Villanueva, Senator Escudero, og Senator Marcoleta, and even Senator Robin Padilla nga posibleng mapailan og kaso. So giandam kuno kini kining maong proposal ni Marcoleta para bisan og nasa presuhan kining maong mga personahe, pwede gihapon sila makaparticipate diha sa diskusyon og sa pagbutar diha sa Senado. O gani, murag na pamatud-an na kini. No, kay gahapong adlawa, wala na dayon kadtong arraignment, pagbasa sa kaso nila Senator Estrada o dating DPWH Secretary Manuel Bunuan. Nganong nga wala na dayon tuwad kaya doon ay motion, no? Doon ay gihangyo kining si Estrada nga kung pwede makatambong siya sa mga sesyon sa Senado nga dili siya naka-uniforme o katong uniforme sa mga persons deprived of liberty, no? Katong mga preso. Og kanang makaadto siya dito sa Senado, dili siya nakaposas para makaparticipate siya sa mga diskusyon dito sa Senado. So nahitabo na ang murag dili na anticipation, dili na tagna-tagna kadtong giingon sa mga minorya nga kuan giandam gipropose kining maong amendment sa balaod o sa ilang rules para lang makaboto kining ato ang mga senador nga posibleng mag-languish sa presuhan. So ang ingon po ang contention po sa majority kining grupo nila kinsa ni Alan Peter Cayetano nga wala kung sila natambong kay dili sila gusto nga agawon sa minorya ang mga posisyon diha sa chairmanship sa mga committee sa Senado. O ikaduha, dili kung sila gusto aning puppet nga Senate. So implying nga ang Senado na ay mga unseen hands nga nagakontrol o nagapadaga niya ni not necessarily mga Senado. Gi-challenge si Cayetano, dili lang ng mga minority kundi pati ang mga legal community, no, mga abogado nga mga inilang abogado sa sa Pilipinas, sa kauban diri si Dean Mel Santa Maria, no, nga nagingon nga hinganli kung kinsa nang naga paluyo o nagakontrol sa Senado nga dili mga senador kay matod pa ni Escudero dili sila gusto og puppet nga Senado. Puppet ba yun ang Senado? Well, dili man naman deny nga ang Malacanang bisag unsa niya og pagpanghimakak aduna gyud hands ang Malacanang diha sa Senado. Mao bitaw nga naa siya mga diha, naa siya mga galamay, naa siya mga tawagan mga supporters. Naa siya mga kapartido diha sa Senado. Pero just the same dapat i qualify gyud, no? Magpakita gyud og ebidensya. Kay bisan si Senator Jinggo Estrada, sa dihang gidakop siya, gitagaan siya og 5 ka minuto para magpahayag sa atubangan sa mga media, matud pa niya, aduna kunoy attempts na istoryahon siya para mobalhin dito sa minority karon og mawala na ang iyahang kaso. Gihagit po, of course, si Jinggo Estrada nga iyahan ng patunayan kana nga akusasyon because ang atong pagkahibalo manggod po as layman, once nga na nasa korte, no? Nasa korte, na nasandigang bayan, mura og nanasay kaugalingon nga course nga ifollow, no? Og nagatuo kita nga atong mga korte, while of course debatable kay na moingon bisag ato ang mga korte na corrupt naman. But just the same, for the sake of kanang argument, no, ato silang ano tagaan og for the benefit of the doubt, no, atong tagaan og unsa ni pagtuo, mutuo kita sa ato ang judicial system. Kaya kung hindi kita mutuo sa ato ang judicial system, unsa yung mahitabo sa ato? Though, of course, doon na po yung mga basehan. Katong mga nanghimaraot, yun na pang himaraot ang ato ang judicial system. Kaya, kana lagi, murag ka somehow corrupted na pod ko na. Ang isa sa mga timailhan ani nga somehow corrupted na og wala nagatuo ang pipila ka mga pindong niining atong judicial system kining pag-file og kaso kang presidente Rodrigo Roa Duterte dito sa ICC kay matud pa kung diri sa Pilipinas i-file ang kaso against Rodrigo Roa Duterte walay mahitabo sa maong kaso.

0: mga kadinig, padayon ta, no, kay daghan pa ning isyo nga itong istoryahan, may solo flight pag kita. Nagapaningkamot kita nga makontak ang pipila na ito ka mga ano, suki para matabangan kita. Mapakita po ang ilahang mga points of view, may tuhod na ning ato ang mga ginahisgutan. Kay isa mga kadinig, si VP Sara Duterte, nag-file na sa iyang tubag dito sa ano, articles of impeachment nga gi-file sa Senado ni ining ano Kongreso. Ang Kongreso mga katinig, mauni siya ang initially nga nag-determine kung ano na may ano probable cause against VP Sara Duterte o sa boto nga 157 ka mga congressman, no, overwhelming. Actually ang gi-require lang is 100 pila ba? Kalimutan ko. But kaning 157, sobra-sobra na kini. Last year, naalang sa 115 yata ang niboto sa impeachment ni Sara Duterte, o karon nadugangan pag yun kini. Now, ang ingon sa mga ano abogado ni Sara, no, kining gi-question nila katong constitutionality sa impeachment proceedings. Apan ingon po sa mga kongresista nga wala kuno gitubag sa Vice Presidente gihapon substantially katong mga accusations sa iyaha. So matod pa ni Gilbert Luistro, ang mga istorya si Gilbert Luistro uban pa nga kuno naggusto kuno sa Vice Presidente nga i-junk na katong impeachment rap, impeachment complaint against sa iyaha, kay wala kuno yung mga basihan o kuno nag-violate kini sa constitution. Ang details niya ni siyempre muguwas gihapon ni in the near future, no, kung unsa ning gina ingon nga walay basihan. Pero initially po nag-ingon na kining mga prosecutor na mga kongresista nga there is no such thing as kanang i-dismiss ang ano sa proceedings diya sa constitution. Dili pwede nga i-dismiss ang usa ka impeachment complaint, especially kung gikan na kini sa Congress, no, sa Congress level pwede kini na yun nga ano pwede nga dili na or dili makapasa sa Congress. So, pero in this case sa napamatudan sa Kongreso nga substantial informed substance and unsa pa to isa. Oh, so mao to nga gipasa siya. Now, kung ano na sa Senado, matud pa ni Gervil Luistro nga dili kuno pwede, wala na sa balaod, wala na sa ano, constitution nga mag-move ka nga i ano, dismiss ang maong impeachment complaint. Legal man kuno dili man kuno abogado, pero mo ning nahitabo last year, no, sa impeachment ni Sara Duterte nga gibabagan kini diya sa Senado og no less than the judge, no, sitting senator judge ang nag motion nga i basura ang maong impeachment complaint. So, kung ano mga kadinig, dili pwede ni, matod pa nila. But, of course, it will be, again, a fierce legal battle kay supplementary baya ang rules of court of criminal proceedings diha sa tawag ani impeachment proceeding. So kung supplementary ang Court of Criminal Proceedings, sabot pa sabot pwedeng mag-motion to dismiss. Hi, gubot mga katinig.
1: Ano si Barsaga?
0: Si Barsaga. Si Congressman Kiko Sir Barsaga, si Miao Miao, gi-expel na din sa Kongreso, no? Kay katong mora og kapila na siya na suspindi tungod lagian ng iyahang kinaiya nga unbecoming of a congressman kuno. But of course wata kabalo, no? Mas mayog natay congressman nga makahinabi niya ni. Wata kahibalo kung unsang mga detalye o sa mga balaod ang gibasihan sa pag-expel niya. But one thing is sure, sa iyang pagka-expel, dawad an og representante diha sa Kongreso ang iyang distrito. Aha, tama ba kini? So kung na-expel siya, ang unang sundong magpangutanan niya, okay lang ba nga magpabili ng iyang distrito? Walay representative diha sa Kongreso? Dili ba dapat magpatawag og special election kung maumani ang kaso? So kana nauna pa na expel si Barsaga, tapos karon adun yung mga adun na pa yung mga panawagan nga kini si Chess Escuder, Alan Peter Cayetano mag-resign na. Ang ilang ba siyan kay duha ka adlaw na nga wala yung nakasesyon unya aduna to yung mention no ngang kining si Tulfo nga basihan nila sa ilang rules nga mura og dereliction of duty, wala niya gihimo ang iyang baro, ang iyang responsibilidad isip Senate President nga i-convince sila into a session og mag-preside diha sa Senado. Doon na po yung mga legal luminaries nga nagahingon nga pile na ninyo na og ano kaso si ano si Alan Peter Cayetano para matanggal na diha. Pagkagubot na lang, and we taxpayers do not deserve this, no? Dilita deserve nga for 2 days or 3 days, walay mahitabong trabaho ang mga senador kay people's money ang gabayan sa ilaha. Imagine 300,000, more than 300,000 ang ilahang sweldo kada bulan. Kada senador gabayad kita og kapin 10,000 ka peso sa kada adlaw unya wa man lang sila'y mahimo nga trabaho. Very unfair para sa atoangan ng mga taxpayers unya ang ilahang giawayan diha, ang ilahang giawayan musugutag sa dili, posisyon, kinsa'y mahimong majority, kinsa'y mahimong minority, kinsa'ng mag-head sa mga committee. Nga nung ginaawayan ng mga heads sa mga committee, mga katinig, tungod kay kwarta gihapon ng hinungdan. Ado naman ay mga committee fans. So, kanang committee fans ang hinungdan diha. Mga katinig, ado na po eh, naunsa naman yung atong National Bureau of Investigation. While nasa mga maayong gihimo, naunsa naman ang NBI nga iyahan namang ipasumon gihapon kining asawa ni Bato. Ipalagan pod kining gihimo sa NBI no sa daghang mga civil society organization, even some elected government officials ug nanguna ni ani si Lacson. Kay matud pa ni Lacson, tinapulan malang imong trabaho NBI. Nganong tinapulan ng trabaho sa NBI, kay dapat ang NBI mag-build o giyahang kaugalingong data gathering, intelligence, pag-gather intelligence information. Dili i-appeal ang asawa ni Bato kay tinuod mampod, no? Adun ako ni Balaod nga nagaingon nga kung adun na may kaso ang isa sa mga mag-asawa, dili na automatic nga dapat idamay nimo ang iyahang paris. So kana mga katinig, og tama nga tinapulan. Kaya nag-observe kita kining NBI daghan kaayo gipang raid na mga lugar. Kini mga lugar nga ilahang gipang raid matud pa gi-raid din na kini kay kining maong lugar ang nanag-iya pa rin tin Bato or mga lugar nga kung asa sa una ginaadtuan ni Bato. Naunsa naman tawon mo ni tago gani si Bato adto noan sa mutago sa mga lugar nga kabalo ang publiko nga ginaadtuan niya. So dili na murag sa ato ang tanong ni failure of intelligence po ni on the part sa mga operatives, hindi lang sa NBI kundi pati sa police, kay nagka buang-buang na sila og range sa mga balay, ang mga lugar nga ginadtuan ni Bato matud pa sa atong kauban dere, harassment kuno, ginaharas kining mga tag-iya aning mga lugar nga gina raid kay tungod lang somehow adunay relasyon sa amahan ni Bato, sa igagaw ni Bato, or unsa pa diha sa asawa ni Bato, ang nanag-iya niining maong mga lugar. So ingana na lang yun mo ka ano kabugo no nga adto i-ready niyo ka ng mga lugar. Dili pud ingana kabugo si bato, no? So mga katiniga, sorry for the term, no? But klaro mong good kayo, blatant kayo kung si Senator Lacson mag-describe ani tinamad, no? Tinapulan. Tinapulan ko, no? Nagaring lang. Anyway, mga katinig, ginapaning kumunta na itong mga ano, pero sige lang, okay lang. At running ang tusok, napamuntay mga 7 minutos, no? Mga katinig, 7 minutos na lang, una mo abot ang takna sa alas 7. Mga katinig, matod pa ni Senator Padilla, nga dapat daw kining si Senator Bato itugutan nga mo participate diya sa mga sesyon diya sa Senado. So mura og kini nagpamatuod pod atong move sa pag ang move sa pag-amyenda sa ilang rules ay para lang gyud kay Bato, ganing gihingan lang kini ni ano ang kanhi Senator Drilon na Bato amendment. Kini nindot ni kay ang head or ang chairperson diya sa ano sa Blue Ribbon Committee diya sa Senado si Pia Cayetano. Walay question sa iyang kapasidad kay she was once the

0: adunay subcommittee ang gipamunuan ni Senator Rolando Rodante Marcoleta. O galing maong committee, mao kini ang magpadayon kuno sa investigasyon diha sa flood flood control scandal, flood control scam. Masulayan kini karon si Marcoleta kay kadto panahon nga si Ping Lacson ang nag-imbestiga as chairperson ng Blue Ribbon Committee. Si Marcoleta mura og wala gid makontento sa mga investigasyon ni Ping Lacson og gi-criticize daghan siyang kritika dito sa investigasyon ni Ping Lacson kay ngano kuno nga si Discaya unta to sa panahon kay si ang history di ay niya ni usa nilingkod si Ping Lacson as chair sa committee, Blue Ribbon Committee, si Marcoleta ang nag-head niya ni. Sa dihang napulihan ang Senate President gikan kang Chis Escudero og nibalhin dito kang Vic Soto, na ilisan po si Marcoleta as Blue Ribbon Committee chairperson ang nipuli siya si Ping Lacson. Sa panahon nga ni Marcoleta, gisugdan na niya ining pag-imbestiga niya ning maong flood control. O biha sa iyang imbestigasyon, iyan ang girecommend nga kining mag-asawa nga Discaya himuon nga state witness. No? Apan sa panahon ni Senator Lacson, mura og wala nahitabo nga mahimong state witness kining si Discaya kay dili siya ang least guilty. Og next postpod ng kinidaing mga Discaya mao'y insurer sa murag aduna insurance sa kung asa ang kauban nila sa ang asawa ni Marcoleta. Pero personal naman na kayo, ang challenge karon is ipatawag ni Marcoleta kadtong mga giingon niya nga wala gipatawag ni Ping Lacson. Og naguna na diha si kanhi speaker Martin Romualdez. So nindot ni unta mapatawagin ni Marcoleta si kanhi speaker Martin Romualdez sa og katong uban pa nga gipanghinganlan sa mga 12 ka mga Marines. Og katong uban pa gipanghinganlan ni ni Saldi ko. Mga katinig, nasa ninyo ito makauban sa ito ang diskusyon karon si Attorney Jojo Alabi. Good morning, Attorney. Welcome sa Tinig ng Bayan.
1: Good morning, Rom. Good morning sa atong pagpaminaw sa Tinig ng Bayan.
0: Mm-hmm. Attorney, ang arraignment ni Jinggoy o ni Bunuan gahapon wala madayon. Kaya matunpa doon na sila ay motion. Nga specifically si Senator Estrada unahon siya daw pag-resolve ko itong motion niya nga mapatambong siya og mga session sa Kongreso. Apparently mauna nitong tumong sa naamay move nga i-amend or dugangan ang ilahang rules nga pwede na unta makaparticipate electronically ang mga mapreso. Pero this time, ang gipangayo ni Estrada is makatambong yun siya physically dito sa session nga dili siya mag-t-shirt o katong t-shirt sa mga persons deprived of liberty o walay posas. What do you think, sulod ba ni sa iyahang katungod isip sa senator? Hello? Hello, attorney. Nawala si attorney. Anyway, kanatong sa legal question, mga katinig, pero try na to re-establish ang contact sa iya, ha? Kay guwas ato, mga tanaw po sa iya, sa iya ang tanaw ning majority nga wala ni tambong diha sa session sa Senado.
1: Hello.
0: Ay.
1: Hello.
0: Hi. Okay, attorney, welcome back, naputol.
1: Sorry.
0: Nakuha niyo mo itong question, attorney. Is it within the right of Senator

0: Jing Estrada nga bisag presyo siya, mangayo siya og mura special ano man eh, special case man eh. Ngayon siya og permiso sa korte nga makatambong siya og session.
1: Wala ko kabalo sa iyang motion, klaro sa iyang motion no, sa ground niya niya niya room no. Pero sa kong tanaw, kaningani nga mga motion mga discretion siya sa court o makapakita siya og reasonable na ano na ground reason para magtambong sa. Pero sa atong nabauan mo sa mga previous nga mga kuan sa mga previous nga mga cases, wala may naitabong like the dilemma, wala man siya gitugdan nga mo tambong even sa
0: in relay
1: conference lang sa session sa in relay. Wala nga na nga nahitabo. So, wala yung precedence nga matanaw na to.
0: Aha. But just the same, bisag wala yung president, wala siya nahitabo, you are saying, depende na sa judge o unsa prerogative. But apparently, Attorney Tingala lang po ko, kaya nga nung nag-motion pa sa niani, nga doon naman sila yung move, although wala pa na-aprubahan diya sa Senado, doon sila move na i-amend ang ilang rules to allow senators to participate sa discussion and voting electronically.
1: Oo. Kani, daghan po ng mga posible, daghan mga legal ng mga implications sana. Kay never nga nahitabo na siya. First time, kurang reason nila tungkol kay sa bagong technology karon. Pero ang ako mga tanaw niya, room ang integrity magod sa
0: Senado
1: proceedings.
0: Ah, sa proceedings. Okay.
1: Oo, may affected. Og never sa ito ang history nga nanay nga na panghitabo except lang sa mga katong gitawon na itong force majeure o katong mga
0: national pandemic
1: emergencies.
0: O panahon sa pandemic.
1: During the COVID. O kay necessary yun siya.
0: Tataw naman, klaro naman po diya sila ang rules sa turning, doon nag-ginaallow yun, ganang electronic participation kung na ay force majeure o ang sa pato. Na yung mga requirements sa na pwede siyang i-allow.
1: Force majeure o kaning
0: national emergency di ay.
1: National emergencies.
0: Attorney, legal question ay pangayo na sa minority is ang nag-istorya na yan eh, si Senator Erwin Tulfo na mag-resign si Senator Alan Peter Cayetano as President sa Senado because sa failure na nalakunusay duha ka failure nga violation sa balaod nga wala niya na convene ang Senado for 2 days, wala siya nag-preside sa supposed session sa Senado.
1: Sa ako pa ito, being public official magod room na magoy duty. Pati na president, kaysa man ang mag-call sa kaning mga presiding officer. Sila magyong mag-call sa session. Mag-preside, mo na ilang mandate. So kung na ay pagka neglect ba sa ilang mga duty, pwede sa mahimong ano, mag-file ng administrative case na neglect of duty. Kasi may duty sila, wala nila gituman. Kaya na ang posible na mga legal mga legal na pwede nga i-pursue sa mga minority against kay Senate President Alan Cayetano.
0: Pero sa mga kabahin, what do you think is the best move nga dapat himo ni Cayetano? Kay marag, personalan na magod sila. Mara sila mga batang way buot nga, naibalos may, kay nag-walk out mo, mag-boycott po may. So marag, ingan na, personal na ang nahitabo. Marag, we don't deserve it. Kaya gabayad ba yata sa ila, sa ilang operation, sa ilang sweldo, niwa sila mahimo.
1: Ang ako magod ang pagkaiba magod itong maring walk out nila sa minority room sa una itong unang May 13 yata ito ni Tabo or last week. So ang kaibahan magod sa karon is kapag magod parliamentary parliamentary
0: strategy
1: or may Tabo kaya siyempre gusto nilang nga ma dili may tabo nga ma-amend ang ilang rules nga katulad gusto nila nga bisag wala ka diyan sa Senate, halimbawa, kung may tabo yun, no? May tabo sa may tabo kay Jinggoy karon nasa sa prisohan. So kung na-amend tong rules, may tabo, nga pwede sa mo, ano, mabutar. Pwede sa mo attend sa proceedings. Kunya, ang ma-approve ba, ang reason ba is justifiable reason. Nga, i-define pa ng justifiable reason. Kunya, ang ano, ang discretion ana later on, kanang nato na justifiable reason, nasa majority. Halimbawa, no? Halimbawa lang, may mga motion ngayon nga na, mo attend siya sa proceeding, mo kuhan siya, kanang mo vote siya, during election. So ang magbota na, ang magdefine na later on, ang majority.
0: Ang majority.
1: Eh, bukohan man nila kung na yung objection. So ang ako amang God, ang kalahian, anong nitabo karon, na yung mandato ang Senate na dapat magkaroon ng session.
0: Session.
1: Na silang sa session. Kunya, wala ni mo gituman ng imhong mandato. So, that's a violation sa imhong mandate as a public official.
0: Okay, ito ni, wewa naman tayo panahon, dugay mo ka na muna kontak, hindi na lang, last question. Okay. Murag ano na may pattern kay nakasubmit na og tubag ang Vice Presidente doon sa ano, impeachment, articles of impeachment na gifile against siya. Unya, matod pa sa mga ano, prosecutor congressman nga gipangayo kuno sa Vice Presidente nga i-jump, no, kadtong articles of impeachment against siya ha, kay unconstitutional kuno na ay unya nag-initiate daw og trial ang Congress nga wala man to sa ilahang poder kundi it's only the Senate na ang pwede mag-prosecute. So ingon ng mga ano prosecutor ng mga kongresista na wala may ano, there is no such thing as ano motion to dismiss sa sa impeachment trial. So ilagid kuno kining babagan kay wala pud kuno gitubag sa Vice Presidente ang substance sa mga accusations kundi kanang mga generalization lang daw matud pa. Pero it's too early magud kay bisag kita mano to ni nabasa kung unsa gyud ang unod aning ano tubag sa Vice Presidente. Say mo ang tan-aw unsay padulungan ni ani kay nigpromise ra bagyod na naa ra bagyod si Senator Robin Padilla nga ihag yung babagan ang impeachment trial against VP.
1: Ano mo ba sa akong practice in, na ano man nato na paano magtubang sa mga complaint.
0: Okay.
1: Generally, ang prayer is ipa-dismiss ang ano, ang kaso against sa imo ha kung ikaw ang akusado, suspect or respondent.
0: Sa criminal proceedings, attorney.
1: Generally, mawag
0: yun na yung prayer. Which is supplemental, supplementary sa impeachment proceeding, ang rules sa criminal proceeding, di ba?
1: Sa answer ni mo, generally, mawag na yung prayer. Pero, you are not allowed to file a motion to dismiss. Sa practice, okay. Base sa rules of court, like mga proceeding, ang imong button is imuha ng tubagon line by line ang bawat allegation.
0: I-debunk nimo
1: sana ang ano as much possible ang pagtubag nimo ana support also supported by evidence. So mo na ang wala ko kabasa sa ilang tubag, no, answer sa complaint, pero dapat and every allegation sa complaint dapat tubagon nila. Kay kung dili nimo tubagon specifically ang mga allegations niya, that is that amount to ano
0: admission. Accepting admission, no.
1: Kay Cornel ba general lang ang imong pagtubag without any specific specific reason. Pwede siyang maging ano parang tawag ana is maging general, so maging admission on the part sa nagatubag
0: and baby use against you.
1: Pero general.
0: Hello, attorney? Nagubihan siguro na si attorney. Nawala. But anyway, wala na siya, wala po tayo panahon. Attorney, kung naminaw mga Well, naghintay panahon lang. Pasata, hapit na tayo malumpas ng 10 minutos. Salamat sa imuhang oras ng higahin sa Tinig ng Bayan. Maningkamot kita na sunod ng mga higayon. Mag-uban-uban gihapon kita. Kaya daghan gid kayo o mga legal questions sa nga dapat masabtan sa ato ang mga tiga-paminaw, sa ato ang mga katinig. Mahitungod ni aning nagkahitabo karon sa ato ang nasod. So mga katinig, sa ngalan sa ato ang kauban, Tinig 40 Rumi Padilla Season, kini si Tinig Dos Romy Iduspa nagaingon nga daghang salamat sa inyong pakiguban o nagahangyo ngayon ta sa tanang higayon Lunes hangtod Sabado. Mag-uban-uban kita diri sa ato ang programa alas 6 hangtod alas 7 pero lampas na tag 10 minutos ay kumukhawa kay musunod ayon ng ato ang alas 7 balita. Makauban niyo si Ka Loy Rosario. Mayong morning kanato tibo.
2: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
3: Tumoy ka, inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan, hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dahil na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
2: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
4: Masigla na si Evelyn Cuenco, taga Pasonangka, Sambuanga City, matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
5: Si Evelyn, sir, so, nag-inom ko ng herbal and capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad ako, nag-haplas ako, likot ko, Yaki Herbal Oil, nawala agad.
4: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
2: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga Poblacion Caragat, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
6: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud. Okay magud akong lawas, kani akong mga gibati-bati sakit sa tiil. Mga isa kung makainom ko ana lagsik gud akong lawas sa minti. Kanang lihok gud ko sa balay ba, maginom na gud akong banana. Pagpahulay sa gud bibi bro, nalipon lang ako sa imo nagtan-aw. Pag makainom ko og Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
2: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
4: Ang kanunay nga pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil ni Carlota Balawan Tagadhagna Mohol mao'y nakawala sa kasakit sa ihang abaga.
7: Na-slide man ko sa kanang padilit-ditan matapon sa swimming pool. Naugdok man ang na to abaga. Ipa-extray na ako sa... Ingo man ang doktor nga kailangan sinintuan yung ang abaga. Jawa man ko'y kwarta. Nanggahi man ganin yung abaga. Ahong gikuanan ng blusan ng buha niya si Uwil. Malik-lihok na akong kamot. Okay naman siya kuya, di naman siya magsakit-sakit.
4: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
8: Mga kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayod ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho. Or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon, dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nasulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialisista nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon anak nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang yun ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.
9: kayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy! Hello po! Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado capsule. Sa tinuod ng pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado capsule. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado capsule, ganado mo sa inyong trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang
10: oras ganap na nga alas 7:17 na.
11: Time checks brought to you by Hiriyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Hiriyaki Vitamins. Basta Yaki, yummy!
12: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
10: Isang magandang umaga, ako po si Tinig 4, Loy Rosario. Maghahatid po ng mga pangunahing balita ngayong umaga ng Wednesday at 3 sa buwan po ng Hunyo 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangil Bay, Misamis Occidental. Sa ulo na ating mga pangunahing mga balita, isang mister pinatay sa harap ng kanyang misis habang nagmamaneho ng tricycle sa Mlang, Cotabato. Dalawa patay, 7 sugatan sa naganap na pamamaril sa bayan ng Kadayangan, sakop ng Special Geographic Area ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Samantala, dalawang bahay ang natupok ng apoy sa bayan ng Pigkawayan, Cotabato. Isang karnaper, sangkot din sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga, na aresto sa ikinasang anti-drug operation sa Pagadian City. Samantala, isa pang sangkot sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga, na aresto naman sa Oroqueta City. Artificial Insemination Program sa Bayan ng Caraga, Davao Oriental, nagpakita ng positibong resulta ayon sa Municipal Agriculture Office. Mga binipisyaryo ng SLP sa Banay-Banay, si Nanay, sa wastong na pamamahala ng pondo. Detalye ng mga balita susunod na.
13: Asa namin in town ng akong bana, oy? Guryo! Guryo! Dali ragod, nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sumagyo sikreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na magayod mo tugan, pero asa pong yung pantalon nga iyang gisuot, gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay o ganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon, dako gyud kay tabang sa iyaha ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang gyud nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
14: Ang Ganado Kapsul, mapalit na sa mga butika.
2: Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Coffee Yaki 7-in-1 ang ihang kape.
15: Ah, nagakape ko Coffee Yaki 7-in-1, sir. Taga Buntag, yun na siya. Ang sapo niyong batiyon ka ng makakape ka. Dili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata niyo mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit at ang iaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-abtik po na siya sa kung una-una.
2: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!
4: Nawagtang na ang tanang balatian ni Roth Gumubaw, taga Caraga, Davao Oriental, human ang pilakabulan nga pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o giubanan sa pagpakolonix.
16: Nubag akong tiil, tapos medyo minda ko ang akong tiyan. Nagpa-doktor ko, kung naday ko ng akong atay, napadaka-SIT, tapos na-stage 2 sa ko ang cervix. Natabangan ko ni Mami Joyce ako tong bilunggas.
4: Karon
16: kaluis sa Ginoo. Ayo na yun. Nakatabang na ko sa kong pamilya.
4: Yan ang Bilongga Gold, mga higala, no? Sulayi ka na ninyo. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
17: Alas 7 balita. Narito si Loy Rosario.
10: Alas 7.21 ng oras at ngayon, sa detalye po natin mga pangunay mga balita, dalawa kataong nasawi, samantalang pito naman ang nasugatan na makarana silang pagbabarili ng hindi pa nakikilala mga suspect. Alas 8 kahapon ng umaga sa bahagi ng Puro 4, Barangay Manidagaw, Kadayangan SJA o Special Geographic ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Nakilala ang nasawi na sina Musalik Talusan Balang, 45 years old, at isang Haron Bulyungan, na 35 years old, na mga residente ng Barangay Kadayangan. Sugatan naman ang ito katao. Kabilang dito sina Romeo Lumbo, na taga Barangay Aglada, Midsayap, Cotabato. Samantalang 6 na babae ang mabilis ding isunugod sa pinakamalapit na ospital sa imbestigasyon ng mga otoridad. Habang ang naturang mga biktima ay nag-usap-usap, nang bigla na lamang pagbabarili ng hindi pa nakikilalang mga suspect. Matapos ang naturang insidente, agad ding tumakas ang mga salarin. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad. May kinalaman sa naturang krimen. Una rito, ilang insidente rin ng karahasan ang naganap sa bayan ng Kadayangan dahil naman sa away pamilya, uubusan ng lahat.

0: Samantala, patay naman ang isang ama ng tahanan matapos ito ipagbabarilin sa harapan mismo ng kanyang pamilya sa bayan ng Mlanga, Cotabato. Kahapon ng tanghali, ang biktimang nakilala nga si Hernani Talamor Jr. na residente ng Purok 2 sa Barangay Poblacion B, Mlang, Cotabato. Ayon na sa investigasyon ng Mlang PNP, habang nagmamaneho ang naturang biktima ng kanyang tricycle, kasakay naman ang kanyang misis at kanyang anak. Nang ito'y lapitan ng hindi nakilalang riding in tandem criminals na sakay ng Honda XRM at dito pinagbabaril ang naturang biktima. Nagtamo ito ng tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan na naging dahilan ng kanyang agarang kamatayan. Agad naman naglunsad ng force of operation ng PNP, subalit nabigo silang madakip ang mga suspect. Habang sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon. Ayon kay Cotabato Provincial Police Office, Lieutenant Provincial Office Director, Lieutenant ayon kay Cotabato Provincial Police Office Provincial Director Colonel Ramel Huhilla, meron na silang person of interest na tinututukan na sa naturang insidente. Anya, personal grudge din ang isa sa mga motibong tinitingnan ng mga otoridad sa investigasyon.
1: At around 12:20 kahapon, doon po sa particular po doon sa Datukyang Street, parang doon po ba si Mitnang Cotabato, mayroon pong shooting incident transpired. At yung victim po nito ay si Herman Talamor at yung kanyang si Richard Talamor at yung isang
2: mag-asawa, no? Mag-asawa po ito, mag-upatid. Parehong Talamor.
1: Opo, magkasama po ito at meron silang anak na isa din ito na kasama po nila.
0: Si Cotabato Provincial Police Office Director Police Colonel Ramil Huhilla. Samantala, tatakotaan naman ang sugatan matapos ito ipagbabarilin ng hindi pa nakikilala mga suspect sa bahagi naman. Nang Barangay Buwal Norte sa Misayip, Cotabato, kahapon araw ng Martes pasado alas 8 ng umaga. Ang naturang mga biktima ay magkakaangkas sa isang motorsiklo nang pagdating sa naturang lugar, bigla na lamang silang pinagbabaril. Hindi pa kinilala ng mga otoridad ang naturang mga sugatang mga biktima na kasalukuyang ginagamot sa ospital habang nagpapatuloy pang imbestigasyon kaugnay ng naturang insidente. Sa kalapit na bayan naman ng Pigkawayan, Cotabato, dalawang mga bahay ang tinupok ng apoy sa bahagi naman ng sityo Dulumangkob, Barangay Kimarayag, Pigkawayan. Naganap ang naturang insidente alas 3 kahapon ng hapon kung saan ang naturang tahanan ay pagmamayari ng pamilyang Arnel at Maricel Ladio. Naganap ang naturang sunog habang walang tao sa kanilang tahanan. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon ng Pigkawayan Bureau of Fire Protection at inaalam din kung ano ang naging sanhi ng naturang sakuna. Alas 7:28 na ang oras sa ibang mga balita. Balita mula naman sa 87.7 Joy FM, Pangil Bay, Misamis Occidental. Consultative meeting para sa peace and order. Isinagawa naman na kaugnay ng mga pagpasa ng ordinansa. Balita mula kay Renz Sumalinog.
3: Nagpahigayon og consultative meeting ang Barangay Peace and Order Council sa Barangay Maranding. Dito gipahigayon sa Barangay Session Hall aron mapalig-on pa ang koordinasyon tali sa barangay og sa lokal nga pangagamhanan sa pagmintinar sa kalinaw og kahapsay sa sampit nga lugar. Among kalihukan gipangunahan kini ni Kapitan Zilore Marvi Pungasi og punong barangay sa Barangay Maranding. Sa usab si Municipal Mayor Angel Tatayab sa lungsod sa Lalalano del Norte. Sa iyang mensahe, gipaabot sa punong barangay nga sipungasi ang kaminundanon sa panagiusa o aktibong partisipasyon sa tanang sektor sa komunidad aron mapadayon ang malinawon o luwas nga palibot alas sa tanang lumulupyo sa barangay. Giisgutan usab sa Mauntigom ang lain-laing mga isyo sa kabalaka nga may kalabutan sa peace and order situation sa barangay. Lakip na ang pagpalig-on sa kampanya batok sa kriminalidad, pagkunhod sa mga insidente nga makasamok sa kalinaw sa komunidad o ang padayon nga pag-monitor sa mga lugar nga nakinahanglan og dugang pang pagtagad gikan sa otoridad. Samtang gipadayon usab ni Mayor Yapa ang padayon nga suporta sa municipal government sa mga programa o kalihukan sa barangay nga nagtumong sa pag-maintenance sa kaluwasan o kaayuhan sa katawhan. Matod pa niya, importante ang lig-on nga pagtinabangay tali sa barangay, kapulisan o lokal nga pangagamhanan aron mas epektibong matubaga ang mga hagit nga may kalabutan sa kalinaw o kahapsay. At sa konsultasyon, naghatag usab og mga rekomendasyon, suhestyon ang mga miyembro sa konsiho og mga partisipante kabahin sa dugang pang mga lakang aron mapalambo pa ang seguridad sa barangay. Ipasida usab ang kahimahinundanon sa community participation og padayon nga komunikasyon tali sa mga residente og mga opisyal sa gobyerno. Ang mga consultative meeting usa ka mga lakang sa barangay Maranding og sa LGU la aron masiguro ang mga mapabiling malinawon, organisado og luwas ka komunidad pinagi sa maayong pagdumala og koordinasyon sa tanang mga sektor. Para sa Dinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbe.
0: Samantala, abot naman sa 150,000 pesos na halaga ng smuggled cigarettes ang nakumpiska ng mga otoridad sa Oroquieta City. Misamis Occidental, matapos naman ang kanilang ikinasang checkpoint operation. Nabatid na ang naturang operasyon ay nagresulta din sa pagkakaresto ng dalawang mga suspect. Ayon na sa ulat ng Oroquieta City PNP, tumanggap sila ng report mula sa isang concerned citizen na may kahinahinalang ikinikilos ang dalawang mga lalaki na sakay ng bao-bao. At pagdating ng mga pulis para ang mga ito ay tanungin, bigla na lamang tumakas ang mga ito patungo naman sa direksyon ng bayan ng Kalamba. Sa isang checkpoint, naharang na ito ang mga suspect at dito lang isinagawang verifikasyon na tumambad sa kanila ang nasa 71 na reams ng Canon Menthol cigarettes, 50 reams ng YS brand Menthol cigarettes, abot di o nasa 47 naman ng mga reams ng Russian na gold brand Red Menthol cigarettes. Sa kabuuan, may higit sa 150,000 pesos na halaga ng naturang smuggled cigarettes ang nakumpiska sa natura mga suspect. Dala ng mga ito ay inaresto at kasalukuyan ang nakapit sa detention facility ng Oroquieta City PNP at naharap naman sa kasong may kinalaman sa economic sabotage. Alas 7.30, iuno ng oras. Samantala, sa Pagadian City, naaresto naman ng mga otoridad ang isang carnapper na sangkot din sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga. Nabatid na nagkasan ng Bybus operation ang Pagadian City PNP na nagresulta sa pagkakaresto ng suspect na si alias J sa bahagi naman ng Pagadian City. Nakumpiska mula sa kanya ang ilang gramo ng shabu at ang motorsiklo na isang Suzuki Raider FI-150 na may plate number 5161 na KP. Sa ginawang investigasyon ng otoridad, nabatid ang naturang motorsiklo ay isa palang carnap motorcycle. Dalawang kaso ang kakaharapin ng naturang suspect, kasong paglabag sa Republic Act 9165 at kasong carnapping. Sa Davao City o sa bahagi naman ng Davao de Oro, aabot naman sa 705,000 pesos na halaga ng smuggled cigarettes ang nakumpiska din ng mga otoridad sa barangay Kadunan sa Mabini, Davao de Oro kahapon. Agad na rumispundi ang mga tawanan ng Mabini Municipal Police Station at iba pa mga law enforcement unit matapos tumanggap ng ulat na mayroong mga smuggled cigarettes ang ibig ipuslit sa kanilang bayan. Ang naturang operasyon ay nagresulta din sa pagkakadakip ng mga suspect na ngayon ay naharap na sa mabigat na kaso.

0: Sweetheart, ready na!
1: Wow, ka-sweet ba?
0: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
1: Tabalo na ko sa imong mustong ipasabot, sweetheart.
0: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean red fanex ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
2: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po na.
1: Higa po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
0: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
1: Unya, sweetheart, ha?
3: Himsog na ang daot nga amahan ni Marlisa Basilio nga si Rolando taga Maramag Bukidnon kay gipatumar sa Yaki Herbal Capsule o ginahaplasan sa Yaki Liniment Oil.
4: Papamanggod kay nagreklamo lagi siya nga kapoy kayang lawas, isinghan mukaon, sakitya mga lutahan. Dayon, nag-uol na dumi nga sa iyang panitambal siya kay daghan na kayong mga tambal ginom ba. Iwang nagudeng iubo pag isagahi. Take siya ka ng Yaki Capsule, ka ng karuas at adlaw. Dayon, ang iyang lapalapa, haplasan po o ganyang Yaki Oil. Sa mga 3 days ato, nakita ni ginamong resulta ko yan, maayo na yung pamati.
3: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil, mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
5: Nasayod ka bang ang serpentina plant nga giilang king of bitter o saka herbal antibiotic? Makabatok sa daghang mga balatian. Ang serpentina paspas makapakunhod sa blood sugar level. Kini ang gipamatud-an ni Roger Colonia, taga Maligaya, Malaybalay City, Bukidnon, tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
6: Sa pagdakos ng kwan, diabetic mo naman kwan ba, blood ng iyong tanaw.
7: Dayon.
6: Pero makatumar ka, serpentina, kaya na kayo tinanawan mo.
5: Ang Serpentina Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika.
8: Alas 7:36 ng oras sa dagdag ng mga balita mula sa 105.7 Joy FM Davao. O samantala, dagdag na ng mga balita.

Naghahanda na ngayon ang pamalaang panlalawigan ng Cotabato para sa inaasahang malaking aktibidad kaugnay ng Kalibungan Festival 2026. Magiging highlight sa naturang celebration ang yaman ng Cotabato Travel and Trade Expo na inasahang tatampok para sa mga turismo at lokal na mga produkto sa probinsya ng Cotabato sa darating na Agosto 26 hanggang September 1. Kaugnay nito, tinipon naman ni Cotabato Governor Lala Talino Mendoza sa pamamagitan ng Provincial Governor's Office sa Public Affairs Assistance sa Tourism and Sports Development Division ang mga kinatawanan ng Technical Working Group para sa isang pagpupulong na pinamunuan naman ni na Provincial Advisory Council Member at PGO Managing Consultant Rene Villarico at former Matalang Vice Mayor Ralph Ryan Rafael bilang Event Director para sa pagtalakay sa mga mahalagang detalye tulad ng alituntunin na paiiralin upang matiyak ang ligtas at organisadong pagtatanghal ng serbisyo at yaman ng lalawigan, konseptong Cotabato Fruits, Stories at Heritage at iba pang mga mahalagang usapin, particular na rin sa usaping pang-seguridad.

0: Samantala, tiniyak naman ng Cotabato School Division na handang-handa na para sa pagbubukas ng school year 2026-2027 sa darating na Hunyo 8 ang mga guro, kawani at mga mag-aaral ng Barangay Binay Elementary School sa bayan ng Magpet, Cotabato, matapos naman mapagkaluban ng bagong covered court with the bleachers at stage sa halagang 5 mahigit halos 6 million pesos mula sa provincial government. Ayon kay Binay Elementary School Principal Cesar Noble, nasa 268 ng mga mag-aaral ang direktang makikinabang sa naturang pasilidad na magsisilbing ligtas sa maaliwalas at komportabling lugar para sa iba't ibang aktibidad na idadao sa ng kanilang paaralan. Sa isinagawang turnover ceremony kahapon, personal na binisita ni Cotabato Governor Lala Talino Mendoza ang paaralan at binigyang diin ang matagumpay at pagpapatupad ng mga proyekto sa bayan ng Magpet ay bunga ng matibay na pakikipagtulungan at magandang ugnayan sa pagitan ng provincial government at ng lokal na pamahalaan na pinamumunuan ni Mayor J. Lawrence Gonzaga. Anya, mahalaga ang pagkakaisa ng mga leader at komunidad para sa pagpapatuloy ng pag-atid ng programang makakatugon sa pangangailangan ng mga mamamayan. Samantala, dagdag na mga balita, MHO sa bayan ng Baganga nagsagawa naman ng orientation sa health workers para sa upgrading system ng serbisyong pangkalusugan. Detalye ng balita mula naman kay Tinig 26 Erwin Numadhay.
1: Nagpahigayon ang Municipal Health Office sa lungsod sa Baganga, Davao Oriental, orientation alang sa mga barangay health workers, human resources for health personnel, mga mananabang uguban pangkawani sa opisina sa panglawas sa kabahin sa pinakabag-ong mga kausaban sa upgrading system. Gipas iugnahan kini ni Mayor Larry Taya aron masiguro nga husto o kumpleto ang kahibalo sa workers sa bag-ong mga proseso o pamaagi ilawom sa gi-upgrade ng sistema. Ato sa kalihukan, gisgutan ang mga importanteng update, gipatinaw ang mga giya o pamaagi o gipalig-on ang koordinasyon sa mga health personnel aron mapalayon ang kalidad ng serbisyo sa panglawas. Aktibo usab nga miapil ang mga partisipante pinaagi sa pagpangutana o paghatag sa ilahang mga kamalaka aron mas masabtan ang implementasyon sa programa. Matod pa sa lokal nga pagamhanan, kabahin kini sa ilahang padayon nga paningkamot o pagpaayos sa kahusayan sa mga serbisyong panglawas o pagsuporta sa propesyonal nga paglambo sa mga healthcare workers. Gipasiugdo usab sa maong kalihukan ang makamahinungdanon sa panaghiusa o kooperasyon sa tanang sektor sa panglawas aron makahimo og mas epesyente og mas responsive nga healthcare system alang sa katawhan sa lungsod. Gikan diri sa Davao Oriental, ako si Tinig 26 Erwin Numadhay para sa Tinig ng Bayan.
0: Alas 7:42 ng oras, samantala sa layuning maging kauna-unahang AI robot center ng lokal na pamahalaan ng Davao City inipresenta kahapon sa regular session ng sangguniang panlunsod ng Est-West International Education Specialist Incorporated President Chief Executive Officer Dennis Franco Layog at kapartner nito si Jeffrey Peter at dalawa sa tatlong 3 feet AI powered humanoid robots na ipinakita ang kakayahan nito at potensyal na maging parte ng operasyon ng lokal na pamahalaan ng Davao City. Sinubukan ng mga miyembro ng konseho ang mga robot sa pamamagitan ng pagtatanong para malaman ang kapasidad ng mga ito sa pagsagot at pakikipag-communicate. Ang kauna-unahang Artificial Intelligence AI Robot Centered ay magpapalakas ng digital transformation o modernization sa paglilingkod sa mga mamamayan. Sa mga balitang pambansa, pinatalsik ng kamera sa kanilang roster si Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barzaga dahil sa mga ipinopost nito sa social media laban sa institusyon ng gobyerno at ang mga kilalang personalidad kabilang ang mga kapwa nito, mga mambabatas. Sa botong 265 pabor, 14 tutol, 8 ang nag-abstain. Ganap na napatalsik bilang miyembro ng kamara si Barzaga dahil sa manoy disorderly behavior nito, misconduct at hindi akma bilang mga mambabatas. Ang pagpatalsik kay Barzaga ay kasunod naman ng committee report number 298 na inindorso ni House Committee on Ethics Representative Jonathan Clement Abalos kaugnay ng disorderly behavior at conduct unbecoming ng member of the House of the Representative sa panibagong ethics complaint na inihain ni Iloilo First District Representative Janet Garin. Maliban dito kahapon, nag-file din ng kanyang reklamo sa Ethics Committee si NBI Director Melvin Matibag. Ito ang ikatlong pagkakataon na pinatawan ng kaparusahan ng Kamara si Barzaga matapos sa una itong nasuspindi ng 60 araw mula December 1, 2025 sa kasong disorderly behavior at misconduct. Nakabalik si Barzaga noong Enero 30 pero muling nasuspindi ng karagdagang 60 araw ng Pebrero 4 dahil sa patuloy na pagpupost ng mga malisyoso at mapanirang pahayag na nakakasira daw sa imahe ng kamera. Sa kanyang pagpaalam kahapon, binigyan nga din ng batang kongresista ang kanyang pag-bye-bye sa Crocodile Farm na nangangahulugan ang kongreso, tinawag niyang bahay at pugad ng mga buwaya sa gobyerno.

Samantala, iniimbitahan ng Senado o Senate Blue Ribbon Committee sa dating House Speaker at late 1st District Representative Martin Romualdez sa pagkapatuloy ng pagdinig kaugnay ng umano'y flood control scandal. Ayon na kay Senate President o ayon na kay Senate Blue Ribbon Committee Chair Senadora Pia Cayetano, nakatakdang hearing ay gagawin bukas kasama si Romualdez sa 34 na mga personalidad. Inibitahan ng komite, unang itinanggi naman ng kongresista na hindi siyang umano'y nasa likod ng irregularidad sa mga proyektong pang-imprastruktura at budget insertion sa pamahalaan. Una rito ay ibinunyag ni dating Akubicol Partyless Representative Elizalde Co. na si Romualdez ay kabilang sa lingkod sa nasa likod sa manumalyang flood control project na tumanggap din ng mali-maletang kickback na itinanggi naman ni Romualdez. Inimbitahan din ng komite ang 18 individual na nagpakilalang dating mga tauhan ng Philippine Marines na naging bahagi ng paghahatid ng umano'y kickback sa ilang opisyal ng pamahalaan. Inimbitahan din sa dating assistant engineer Brice Hernandez na dati nang nag-akusa sa ilang mambabatas kaugnay ng flood control anomaly. Ayon sa komite, layunin ng investigasyon na alamin ang katotohanan sa likod ng mga aligasyon at yakin ang pananagutan sa mga proyekto ng gobyerno.

Samantala ay nakusahan ni Senate President Alan Peter Cayetano na tinatakot umano ang ilang mga miyembro ng Senate Majority mula sa Administrasyong Marcos upang mapilitan silang lumipat sa Minority Bloc at makabuo ng panibagong liderato sa Senado. Higit niya may mga aligasyon na manong pinipilit ang ilang mga mambabatas na lumipat sa grupo kapalit ng hindi pagsasampa ng mga kaso habang ang mga hindi lilipat ay kakasuhan. Samantala, sa kabilang banda,

Hiniling naman ang kampo ni Senador Jinggo Estrada sa ikalawang dibisyon ng Sandigang Bayan. Napayagan itong dumalo sa mga pagdinig ng kaso sa pamamagitan ng online video conferencing. Sa naganap na pagharap ng mababata sa korte kahapon, idinulog ng kanyang abogado sa hukom na paintulutan ng pagdalo nito gamit ang naturang pamamaraan. Kung papaburan na maaring hindi na dumalo ang nang personal ang senador sa kanyang pagharap sa korte tuwing magkakaroon ng mga pagdinig sa kaso. Ayon sa depensa, layo ng kahilingan na mabigyan ng pagkakataon ang nakadetineng senador na magampanan ito ang kanyang tungkulin bilang isang mambabatas. Umaasa ang kanyang kampo na sa pamamagitan nito ay makakadalo si Senador Estrada sa mga sesyon, caucus at committee hearing ng Senado habang umuusad ang kasong kinakaharap sa Sandigang Bayan. Bunso nito ay ibinahagi naman ni Presiding Judge ng Sandigang Bayan 2nd Division, Geraldine Faith Ikong, na wala pa naman siyang nakikitang isyu patungkol sa kahilingan. Sa balita naman sa Ibayong Dagat, sa kabila ng pagtanggap ng Israel at ng Hezbollah ng planong tigil putukan na inihain ng Estados Unidos, nagpapatuloy pa rin ang mga labanan sa bahagi naman ng Southern Lebanon. Iniulat ni US President Donald Trump na nagkasundo na ang magkabilang panig para sa tigil putukan matapos niyang makausap ang mga kinatawan ng natura mga bansa. Tinanggap umano ng Hezbollah ang kasunduang ihinto ang pag-atake sa Israel kapalit naman ng hindi pag-atake ng Israel sa Beirut. Kinumpirma ng Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang kasunduan kahit o ngunit nagbabala na magpapatuloy ang pag-atake kung hindi rin titigil ang Hezbollah sa mga target nito sa lungsod na sakop naman ng Israel. Sinabi ng Hezbollah na nagsagawa ito ng mga pag-atake gamit ang drone at artillery laban sa mga sundalo ng Israel, habang iniulat naman ng Israel na naharang ito ang dalawang projectile mula sa Lebanon. May mga panibago ring airstrike ang Israel sa Southern Lebanon. Sa balita ng pang-ekonomiya,

0: sinimula na ng pamahalaan ng pagtatayo ng sariling strategic petroleum stockpile sa bansa matapos maapektuhan ng supply at taas presyo ng produktong petrolyo dahil sa tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay Energy Secretary Sharon Guerin, ang digmaan sa pagitan ng Iran at ng Estados Unidos ay nagpakita ng pangangailangan para sa mas matatag na enerhiya sa bansa na labis na umaasa sa imported na langis. Sa ilalim ng plano, itatayo daw ang pasilidad ng Philippine National Oil Company upang mag-imbak ng reserbang langis na lalampasan sa kasalukuyang inventaryo ng mga prebadong kumpanya. Layo nitong makapagbigay daw ng dagdag na buffer supply ang bansa sa oras ng krisis. Tinatayang abot sa 500,000 na barrels ang unang stockpile na may halagang humigit kumulang sa 5 billion pesos kasama ng pagtatayo ng mga tangke, pipeline, pantalan at iba pa mga pasilidad. Ayon sa DOE, nakikipag-ugnayan ang pamahalaan sa PNOC at Maharlika Investment Corporation para matapos ang kasunduan sa loob ng buwan habang ang feasibility study at site evaluation. Plano rin daw ng gobyerno na palakihin ang reserba upang madagdagan ang kasalukuyang 30 hanggang 60 days na inventaryo ng mga pribadong kumpanya at makadagdag sa humigit kumulang 30 araw na buffer stock. Sa balita sa larangan naman ng sports, abansin na sa round of 16 ng WTA 125 Birmingham Open na si Pinay tennis star Alex Iala. Ito'y matapos sa talunin niya si Priscilla Hahn ng Australia sa score na 6-0 at 6-2 sa unang set. Dominado ni Alex ang laro kung saan na tinapos niya ito sa loob ng 22 minuto. Pagpasok naman ay ikalawang set ay bahagyang nakabawi si Hahn na rangka 143 BTA kung saan o WTA kung saan nakahabol pa ito ng 5-0 na kalamangan kay Alex. Hindi naman hinayaan ng Pinay tennis star na makakuha o makuha pa ni Han ang panalo kaya tinapos niya ang laro sa halos isang oras. Ito ang pangatlong pagharap ng dalawa kung saan noong 2024 ay nagrugi si Han sa Ningbo Open at panalo naman si Alex sa unang pagharap noong isinagawa ang Roehampton Open noong 2023. Susunod na makakahalaban ni Alex ang sinumang mananalo sa pagitan ni Alina Chariva at Green Mainin. At sumanyo ang kabuuan ng paghati ng mga pangunahing balita itinampok ngayong umaga po ng Wednesday at 3 sa buwan ng Hunyo 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM Caraga, Davao o sa Davao Oriental, 87.7 Joy FM Pangdelbay, Misamis Occidental at 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato. Kasama si Renzo Marino, Erwin Madhay, ako naman si Tinig 4, Loy Rosario. Maraming salamat. Magandang morning.
1: Ang radyo mo 105.7 Joy FM.
2: Hamis na ang kutis og nawagtag ang bugis-bugis sa panit ni Emeline Astorga taga Kinamlutan, Butuan City tungod kay nigamit siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
3: Murag ni siya puti-puti. Nagpapalit ko kay Mama og Hermosa Kojic Whitening Soap. Ginagamit ako siya buntag and sa gabi ginamaintain ako. So moto ang resulta nagpanas na nawala ang bigis akong nawala.
2: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit na sa mga butik.